0: regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: TTX 500.
2: Katalina habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
4: Sa isa ka adlaw.
2: Two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
4: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
2: kay namin nagitsa akon nga mata.
1: TTX 500.
5: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano ba la nagaka-damage ang DNA, Dok Ramil?
0: Ang pinaka-common nga rason sa pag-aguba o dysfunction sang DNA sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PureC mas dasig magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500.
6: Diyan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
6: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
6: Magduha pa kasi man.
5: Yun sa man yung pag-inom?
6: Muntag og happy eh.
5: Pila naman sugar ni mo ron?
6: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. T3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong pani, may yara inis ang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-adlakad.
6: 101.5 K5 News FM
7: Foro Delos Pueblos.
8: Balik na mga ka-K5 sa inyo naman nga para tuntunan ang oras na sa inyo sa kalwa naman sa DTX 500. Ang inyo superior antioxidant alas 8-9 naman sa aga. By the way, good morning kay John Alex Espartero. Nagapabati sa asok, no? Numis-numis si JR samtang fishing expedition sa Senado. Ang Chinese warship yung explore na galiya sa Philippines Sea, no? Tinami, eh, no? Mercy Martisano, Sir Eljan, good morning. Gina Purano, Biggs Delphine. And also mga ka-K5, Saint Esteban Sweet Annabel, good morning for Onions the Barkads, no? Ti Banwa, ginabantayan sa bilog ng kalibutan, bilog ng Pilipinas, what will happen to the impeachment? Ti Kuntarawunta, kung magkalampuwas na rin si Vice President Sara Duterte, sigurado by 2028 election, bulubad na yan ang isla inkwentro sa iya. But kung maperde, kag madayunan gid ang impeachment, kung di mapunggan kami impeach si President VP Sara, ti laban-laban mas mapos sa administrasyon ang pagbunggo anay, kag pagpadalagan, bisan sino lumadaog, safe na sila, kiti huwag na sa malagas mo. Ang delikado, dali kiti binggansa ang kada isabla, delikado gid. Pero ang pinaka-importante, taning pamangkot tadi, while the rest, pati aton nga regional security is affected, ang pangabuhi isang tao, apektado man, tali medyo ang focus sa mga senador ta. Kung paano malibantar ang pangabuhi isang tao, ano nga mga policy kag programa, papadami programa, ang aton kagalingon nga paggawi sa mga Pinoy. And of course, hindi ba nabot si ganun, hindi na pagpabayaan nila ang ongoing impeachment, kaya ara na na. Ti, kung tanawin mo lang mga senador nga na nabutos ang tao, abi mo anong mono nila? Yan, subong kay mga senador ta. They no longer protect the interest of the Filipino people. May mga boss na sila. That's why nukalaw ay sa pamantyagan sa Pinoy, ang guwasubong sa mga senador na ton, hindi na senador sa Pilipinas, senador na ka mga politiko. Ako sa bagay, politika, magiging gobyerno. But hopefully, kung ano matuod, kung ano makabenepisyo sa pamuriyo, amutani ang magapanguna. Pagyan na ito na kayo mga feedback kita sa mga kapian nga kita hasta naman lang nagbalita da. So kamo na bahala magbinabinag da sa publiko. Maalam naman kamo. Maybe we learn our lessons kung bala paano magpili isang leader. Dapat bala permi nga may apid nga 2,000, 3,000 ang pagpili ta. Tapos pagkatapos sila kita man ga suprer. Di basi kinanglan baguhon ini nga klase sang attitude. Now this time around diri kita sa ato naman nga 403 ya. Tulong sa iyo sa kaluwan sang Ditchy Bio. Hilanat sipon kang trangkaso at lidi ka Ditchy Bio mo. Himalawon ta, mapati ka mo kag hindi, may isa ka lugar sa bilog na kalibutan nga wala sang imol. Tanan, milyonaryo!
6: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia!
9: Photo Trivia!
10: Mga ka-K5, hibalo-bala ka mo kung ano ang pinakamanggaranon na lugar sa kalibutan kung sa diin wala sang imol?
11: Suno sa research, ang pinakamanggaranon na lugar kung sa diin wala sang imol nga nagapuyo, amo ang Liechtenstein. Gamay lamang ang pungsod sini nga may kadakoon nga 160 square kilometers kung sa diin halos pareho lang kadako sang Quezon City, kag ginabulubanta 40,000 lang ang residente sini. Makit-an ang Liechtenstein sa tunga sang Switzerland kag Austria sa bahin sang Europa. Number 1 ang pungsod sa record sang GDP per capita kung sariin tuman kataas ang ilang economic rate. Mataas ang economic output sang pungsod na nagalagot $230,000 o kung nagabalor 13 kamilyones ang ginaaligar ginaganar sang tagsa kapumuluyo sini sa sulod sang isang katuig. Tuman kataas ang money income sang pungsod, bangod nga high-valued products ang mga ginapangbaligya nila, kaangay sang precision machines, medical equipment, dental technology, industrial engineering, kag iban pa nga mga power tools nga ginagamit sang iban nga pungsod. Ang pungsod sang Liechtenstein ang may dako nga financial center sa Europa, konsidin madamo nga international investors kag mga dalagko nga kompanya ang nagabutang sang ilang nga negosyo sa pungsod. Manami ang dalagan sang negosyo, ekonomiya kag sistema sa Liechtenstein kag gamay ang kaso sang korupsyon diri. Rason nga mauswagon ini indi lang ang syudad kundi pati ang mga pumuluyo. Nubo man ang unemployment rate sini, bangod nga mas madamo ang job opening sang pungsod kumpara sa mga residente sini. Rason nga ang iban nga taga Switzerland kag Austria nagapadulong sa Liechtenstein. Pangod sini, ang Liechtenstein ang ginakabig nga isa sa pinakamataas nga standard of living kag isa sa pinakamauswagon nga pungsod sa Europa.
10: Para sa Foro Trivia, inisi ka K5 Glory Gamboa para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Thank you, Lori. Grabe, no? Liechtenstein, isa sa pinakamagranon. Manggranon, gidya. Top in the world. Ang per capita, ito ya, is, grabe, mga more less 30. Ang ila income sa isa katuig, mga ka-K5, sa kada isa katao dito, 13 million pesos ang equivalent. That's why, wala dito ya sang pigado. Tanan, milyonaryo. Dito sa nasabit ka lugar. Ang mga produkto nila, mga medical equipment, mga heavy equipments, and puro blama technological advances ng mga klase sa produkto. And ang ibang ganito ng Europe, dito nagkakanto para magpangabuhiki nga, damo ito yung opportunity kung para sa mag-ubra. Pwede na lang hindi ka ito yung mag-ubra because ang imo sa income kag share sa gobyerno, dako. Imaginun mo, may amugali ng lugar, nga alos talaga tao ito yung milyonaryo. Pagkas ang pigado ito sa ilang lugar. Imagine that. Is, paano tayo hindi makakanto sa muna lugar man? Libre ito tanan eh, no? Liechtenstein. Ang muna nga alam niya, Liechtenstein, gamay pero manggaranon, doubly landlocked European microstate characterized by Vados, ang capital alpine geography, kag constitutional monarchy. No? Kung tanawin mo, mga 60 square miles lamang, 160 square kilometers, ang kalaparon. Doon mga 40 mil ang kalamuon sa mga tao to. Language na German, no? Swiss franc ang ilakwarta to. And ang ila leader, Prince Hans Adam II, monarchy ang ilang gobyerno to eh, no? Ang ilang tourism to, Vados Castle, aradang museum like Liechtenstein, grabe, Liechtenstein, no? State Museum na, Malbon, the primary alpine village. Kag, grabe, yung kwarta sa tao to, manggaranon. Gamay lang, pero damo kwarta. So, muna nga ito sa nga Foro Trivia karong adlaw. Sa ato naman nga Foro Trivia, ginadulong sa Klinika Dichibayo, Hilanat Sipon, kag Trangkaso, Klinika Dichibayo. mga ka-K5 abimo diri sa Pilipinas, whether we like it or not, damo gyapon sa ato nag-suffer sa ginatawag na nagapangabuhi below poverty line. Kung mo below poverty line, survival to the fittest man. Nga ak isa banwa, grabe ka data ang kaso sang prostitusyon. It's because sa ginatawag nila mga ka-K5 nga kaimulon. Dong ati, di man ato na gusto, nga mo natani maglapnag, pero maintindihan ta kay bangod nga sa kaimulon, kinanglan makasurvive. Ang iban, amo nang pinakapos katrabaho, ginisulod nila. One of the oldest profession that even in the biblical times, arad na nangadaan is this prostitution. Why man tagasaling nami, inakpro, gina-encourage sa gintani, nga kumpade, mangita lang ibang klase trabaho, imbis amo na. But we cannot condemn people who are doing that because we don't really know the story behind it. Pero nasubuan kita, kay kung ikaw mismo, abi, gagmay nga kabataan, mga 7 anyos, 9 anyos, bugawan mo yung mga kakipay, bidyohan mo kag babuyon. To hindi naman guro na yung tsakto. Mina, no, pakapigado sa pakabuhi, hindi niya banwa rason para babuyon kag bastoson mga imusin nga bata. Imaginable, kung nag-edad pa na 7 anyos, 9 anyos, pasaka, walang kamuang-muang sa mundo. I-exploit mo, ipahula mo, ipadala mo. Dito, sagit padalaan mo, ang bata mo, paubahon na kagbidyoan. Hindi nga topic na itong mga kakipay, masyado kasensitive. Na bulgar naman iniliwat ka na buhi, ining child prostitution or child pornography, rin matapos sa isa ka successful operation. Gagin pati gayon sa aton sa mga otoridad ng siyudad sa Bacolod. Kibot mo. Mga kakipay, imagine mo, gin-rescue lang ning pulo kakabataan, isa kalalaki, kagsyam ka mga kababayanan. Ay, doon pila mga pangidaro nila. Diinis lang ang lugar, gin-pag-rescue sa isa ka hotel, isa ka squatter, whatever. Kay bangod ginakwaan ni sila video, kag ang ila video, ginabariga sa mga manyak, ka mga pinupilya to sa brodo. Amo nang ilas ng mga parokyano. Imaginable, ma-income ka dollar, makakulok kwarta ka, pro kapital mo, bata mo. Why ka man imo'y kilatan? So para maintindihan, tari mga ka-K5, i-check ng report ni K5 Wilson Villana. Bangod isa ini sa sentro sa presscon kahapon, naging patawag ni Mayor Greg Gazataya sa siyudad sa Bacolod. K5 Wilson, good morning.
9: Good morning, Kevin Aljan and Kevin Eric. No? So kagapon, nakipot, di kita actually ang tanan ng mga nagtambong sa press conference kagapon dito sa Bacolod City Government Center. Gin kakibot gid ang ginwaragwag ni Bacolod City Mayor Greg Gazataya at the same time sa ating DSSD. Kung sa diin, kakita na dyan, masubo gid no, pulo ka mga kabataan ang na-rescue diri sa siyudad sa Bacolod. Ang sali succeeding operation, hindi siya single operation, nakita na dyan, kakita na rin. Pumalin ini sang Hunyo, tub-tub Hulyo, subong na tuwing, kakita na dyan, kakita na rin. So sa pulo nga ini ang siyam mga babae itanang kitun aljan kay Kevin Eric kag may isa ka lalaki kag ginatan-aw man gani isbiri kay Kevin aljan kay Kevin Eric sa investigation no sang aton sining mga otoridad nga may kwarta-kwarta gid no kun ginakwartahan gid ini mga kabataan kay Kevin aljan kay Kevin Eric talking about naman yung sa edad kay Kevin aljan no ang edad sining mga kabataan nagatlagan 12 anyos tub-tub 17 anyos kay Kevin Aljan at kay Kevin Eric. Kaginbuyag-yag man kagapon na ining mga kabataan ang alin sa poorest of the poor sa siyudad sa Bacolod. But silingon kay Kevin Aljan, mga pigado, ganyan nga mga kabataan kay Kevin Aljan. Pero why ta nato na why nila gipulgar kundi na barangay specifically ini na
8: kuha. Oh, mga pila pagidaron sa kabataan nga ni Kipa Wilson?
9: 12 years old to 17 years old kay Kevin Aljan at kay Kevin Eric.
8: Pila?
9: 12 to 17 years old,
8: mga dulod na lagita, nagilit kagabaw, mga bulubag na. So na, 12, sabi ko 7, up galit kay 12 to 17 year old. Na pabangkot siya ni, kabalong ginikanan nila, nga muna ginobra sa sino, may consent sang ginikanan ni, or white balong ginikanan nila, bata galit nila, gintra na sa mga muna.
9: Actually, kaya sa Rajan, kaya sa Eric, no, kagapon, tukin tayo, why man na ginambar kung may kaibili balong ilas ni ginikanan, pero, and the investigation na sila kita na dyan ni Kevin Eric. And while ongoing investigation, ginakandakan man ining mga ginikanan sa counseling, pag-edukar man sa inyo kita na dyan ni Kevin Eric, kadungan man sinisang napulo ka mga kabataan, nga ara man sa karon sa custody sa nga DSSD no nga nagapaidalom sa gyapon tungtob sa karon sa psychosocial intervention intervention na gyapon kay Kadajan ni Kamerik. So kay wala gid kinahukas no ang ideya o kon ang inabala nga kasi may kahilatanan ang mga ginikanan wala kinahukas sa DSSD WCPD kan BCPO that's why gina ongoing pang investigation. Pero kay Pavel Jan ining pulo kabilog nga mga kabataan eh nga na pang rescue may ginatudlo sila nga specifically no nga isa ka persona amo ni ang operator diri sa siyudad sa Bacolod. So wala man gina
8: Aliya pa bang kun sila identify ng operator? Ano ning lugar nila? May mga ang lugar tadi ba man describe ang lugar ano nakita dito may mga computers, may mga camera. Anong may arada sila ang lugar nga ginrescuehan sila ng kabataan?
9: So parte sa Jados aton sining ihibaloya ang terms naman sa mga recording device ang ginagamit, cellphone kag laptop ang ginagamit sila so ginagibiduan ini mga kabataan wala man na confirm kung nag-interact o kung may performance uh-huh. Di sa
8: sexual. Pero ano kung ginagamit sila for sexual pornography or child pornography?
9: Child pornography, hindi pa ko dyan, ginabidyo.
8: Grabe, diba? Isa na na, sa mga tagpalabati, tamang sinin ka child pornography, ginabastos mo bata, either gauban na na sila, napasout-sout, o ginapay mo ini sexual activities, kaya ang edad nila is 12 years old to 17 year old, diba?
9: Yes, kaya pa ko dyan, sakto na. Kagati kagapon, nakita na dyan, ginpamangkot naman actually, kung ano, paano, pala na track down, paano na ibaluan, ngayon yung operation, dali ginapapigayon, susunod sa Bacolod, pero wala kita makakuha sa sabatik ko sa press con. Pasalamat kita. Exclusive na ito nga ng interview sa K5 News FM, no? Si Councilor Celia Flor. Kaya naibaluan na ito sa K5 Eric. Naka-red alert ang Bacolod sa International Police.
8: Sugwa niya sa Interpol, naka-red alert ta. Ang yes, Interpol mismo nagambal, nga grabe ka data dari sa ato ng child pornography.
9: Sa Bacolod, kita na dyan.
8: Grabe, no?
9: Ang Bacolod sa system sa International Police, nga may nag-produce ng sa porn video sa Lindri sa siyudad sa Bacolod. So that's why, nga may aragurus ang communication between the Interpol and the local police and nag-operate sila sinisang operation direksyonal sa Bacolod. Kaya pala dyan
8: nga ako pagtanaw sa Dika G5 Wilson na muni base hindi man sila taga Bacolod ang nag-operate di mga pangayaw tapos base yung kabataan kung di na pinangguha ni sigurado taga Bacolod yung kabataan pinangguha nila
9: taga Bacolod kaya pala dyan
8: pero nag-recruit hindi taga Bacolod
9: amo pa ng ano takay tiway mabalaan ni kagapon kung sino ni operator diri sa Bacolod yung operative pala dyan. Ang sigurado lang yan ang informasyon nga nakuha naton nga ang ila sining nga mga parokyano o kuno market nila kita dyan sa ila sining mga video international. So
8: kida mo ga tumod sa aton di sila di labo niyo. Nga ba si mga pangayaw na nag-operate ni Sir Eljan? Damo bakod sa Bacolod da? Ha? Si they are not balila niyo, they are not from Bacolod City. Mga pangayaw, guru, gubra, sinakipay, Beljan. So, usisaon, guru, sa aton nga syudad. Now, paano kuno nila natigayon nga ma-rescue kabataan? Ang Interpol naman nagatag sila information ay?
9: Yes, sakto, gito, Beljan. Why ni nila, gito, confirmation?
8: So, dari lang ni naton manotis, kagipay, nga nga aton nga cybercrime division, do kawa inotel, no, do ay pulos. Kaya, ti, imaginabla, inisla ka monitors ni, ang international police, siya mo nag-monitor, why not as international police, ang PNP naton bla sa national, why not go to the international police, ask anong mga gamit ginagamit nila, patudlo sila anong technology ginagamit nila, para kita effective man sa monitoring, sa K5 Wilson?
9: Masakto nga ni Kifaga dyan, kahit ihaw ka, bala nga ma-monitor in case ng international police, kasi nasagwa na gani, kita nga rin din mismo diri sa siyudad sa Bacolod, pero hindi pa naton,
8: mas mayo guro K5 Wilson, ipaplastar ta, kung paano na na-rescue, may interview ka niya sa press con, paano naging present ni?
9: Mga kagapon, to kay Pagadjan na generic, ini actually napasalamat pa kagin kita kay Councilor Celia Flor na para kay naibaluan natin kung paano na tukiban nga diri sa Bacolod ang ginoperate ng kagapon kaya pila kami magsulit-sulit pa kung paano yung kanda kong operation, paano naibaluan or something nga intel information wala nga nahibaluan nga diri ginoperate to ay gidigtoy sa sabat. Pero tay wala kita to nag-stick to and nag-interview sa kay Councilor Sergio Flores, so na ibaluan natin na paagi galing sa international police na-track down nga naka-red alert ang Bacolod. So, ging call out ang local police ang good mag-contact siya nino. Actually, nag-operate siya ni Quezon El Jan, WCPD, BCPO, and upod man ang DSSD. So, joint operation, ini siya kay Quezon El Jan, kaginti ilang isa ka government agency.
8: Kaya kung kapatid, sini ni mga 12 anyos pasaka, ariya, posible gininto-into ni sila. Or ang ibang sini, may consent sa ginikanan mo rin mga 17 anyos, dako na ni Chansa nga, in their own na niya. Kaya balo ka kung kaisa, kung damo ka bisyo, maling delikado. At takapabisyuhan ka na, mahilig ka na magpasosyal. Social climber ka na. Kunwai ka na kwarta, damo ka na bisyo, gainom ka, gabape ka, party-party ka. Why ka na kwarta, kundi ko bravo mo sana, kundi masulod ka na sina, kakipaib, Wilson?
9: Sakto ka na kay Father John, kasi sa dugang man, no, sa interview man, abroad sa kay Councilor Celia for kagapon, wala niya labot sa pulo kay Father John na kasi ongoing pagapon ang investigation.
8: Hindi pwede mga ngayon lang tatabang sila ni Kinichong ko, hindi pwede mga ngayon lang tatabang sa CIA kay Asian Friends na para ma-track down tayo sila kung magkaladakpan kay Do Inotel man tayo, anyway, man tayo kasarangs ni?
9: Basta kay Father John, kinanglan naging duro na.
8: Pero paano na karon kung na-rescue nilang kabataan, dapat ba nabato tani ang mga tao nga na nakita nining kabataan ni kay sino-sino ito nag-uyat sila?
9: Kay Father John, gusto kong tagid, no? Pero limitado, kita, ito yung SSD ang atubang nato ang kagapo, no? Ang maibig ng informasyon, especially ang...
8: Kaya pamangkot ko sila sa gintago, nila mag-ipailan na sila kaso, ay pa? Kaya basi ko sobrang atago, ay mas lagi pailan kaso mo nung nanungguas. Dapat tari gina-expose tari mga taong involved eh. Parang at least ba manuto sila kay Bawd Likado, hindi mo nakapanto sa Bacolod, pailan tari kaso.
9: Ang publiko kay Fagal Jan, ang muna ng punto man, no, makita na pala nila ko
8: sa... Ang point niya proteksyonan ng kabataan, dito yung pag-divulge sa mga detalye na, pero hindi mga nag-involved eh, pang-dakpo din sila, tapos ipang-expose mga pangalan nila. Eh, kaya nga, grabe niya pang-abuso, sobrang nas kabataan, ang proteksyonan pa rin mga huwag sindikatong, di ba?
9: Sakto gina sa Tata Jan. Gagadugan ko na lang sa number ko na sa Tata Jan. Aside pa rin sa...
8: Muna nga aga salig sila sino. Hindi man tanong yan mo yan. Tago man lang alanta. Pero ginobra nila kadimunyuhan na niya kay Five Wilson. Makakabataan niya imo'y kapital da?
9: Yes, sakto gina kay Tata Jan. Kag sa mga nanliligan man ganing operation last year kay Tata Jan. No, aside sinin sa pulo. Yung confirmar man ni Councilor Celia Flor nga sa last operation ng mga kabataan yung nagkakakuha yung kay Father John, kay Father Eric, may kahilamtanan kaya mga ginikanan nila. So, nagabato sa kwarta mga ginikanan sa baylo sa paghatag sa inyong servisyo sa ilang kabataan naman niya sa online sexual exploitation. Pero aside pa niya sa pulo kay Father John, may history lang sa Bacolod ng mga kabataan, ng mga ginikanan mismo, amo ang nagabato sa kwarta sa baylo sa pagpasulod sa ilang kabataan sa sexual act kay Father John.
8: Okay. So, pabatid rin porsyon sa ambal sa press con to kapon?
9: Yes, kay Father John. Arata, i-check ko lang dati kung
8: ba. Anyway, samtang ina-preparar kay Pabilson, ang The Foronians, ang Foro, The Foronians, The Barkads, will have a feeding program sa Purok Paho this coming Sunday, no? Sa papauna sa aton president si Ma'am Nanette Marquez, so may feeding program sila da sa Purok Paho, Barangay Takuling, no? So alas 3 sa hapon na sa papauna sa atong president nga si Ma'am Nanette Marquez, no? Okay, go ahead kay Five Wilson.
9: Kaya pa lang pa check ko lang kung ano kaya nakotako sa file. Yesterday pa siya kaya po, no? Protea mo na kaya dyan na-alarma lang ito si Bacolod City Mayor Greg Sataya tungod nga si kasubo bala kay dirigit sa Bacolod kaya sa
8: So, ti anong statement? May statement na ni Mayor? Pabati, tabi portion lang? Napandam niya? Dapat gabi pa na soon pinadala para hindi ka naman problema, no? So, si Song Latabo, di, ano naman dapat kwanta reaksyon ng police eh? Kay Women's Desk na mo. Di kung Women's Desk niya, laban-laban sa apa, kahit itindihan ta na, hindi kinisla yung mapagawa statement because protection sa kabataan. Ang ato na ng tani, ini nagkaladakpan bla ng mga tao sa likod sa ding katuntuhan ni pang-expose tani kag i-present plus media para mawakilala ni sila kababalaan anong modus operandi nila. Dapat i-plaster maayo sa aton syudad, sa aton pulis, anong modus nila ni para ma-aware ang ibang nga ginikanan. Kaya basing iba nyo kasi nga sinisinga bata mo, invite namon kami Sunday school kami. Sunday school gali, pagkadapos mga kabataan mo, ikakbalo gali, dalon lang kundiin to yung pagkadapos, bidyuhan.
9: Nagkapon nga ni Kesadajan, Kesaderek, no, natingalaman kita kayo wala siyang, ano, wala siyang pulis.
8: Ang modus bala, nami tani, kung may pulis, ang pulis tani maplastar, anong modus nila para ma-aware ng kadaan ng ginikanan, subong?
9: Yes, Kesadajan, tingnan po lang managaling ang bago sa DSSD nga nagpasiguro man sila na may ubrahon, kit sila nga nagkakaito, kapitang, agotadanagan, nagpa, paanugit, mapaunta,
8: yung
9: operasyon sa siyudad sa Bacolod, Kesadajan, ni Kesaderek, kasi sa nambal na na-alarma na ganitin ng NGO kasi nakadamo-damo sa local government unit sa may Negros Occidental ang Bacolod dito no, ang napilian kag,
8: ang ginapili nila kay damo pigado kay pa, kabalo ka ang number one gini nga target nila mga pigado nga pamilya kay kabalo sila kinang lanong kwarta na mo ti sa mga ginikanan kabatas ka man imoy kapital mo bata mo para kakwarta ka. Huwag ka man mo yung makilatan sa pagkapital mo sa bata mo. Yung mga tag-17 anyos, huwag ninilabot kini kanan nila. They can decide on their own. Sila na nangyaga matumato, Guru K-5, K-5 Wilson. Kabalos sila. Kamakakwarta sila, di makagasto sa luho nila. Mga kung anong mga, terms naman tingin sa mga biga nila. Joke. Joke lang. Pasensya agad. Pasensya sa palupamati. Pero tagpalamati ta. Pero huwag mo nang kamaturan. Di ko ikaw gini kanan. Dapat tani bantayan mo gidi ara na guro ipaara na nakasulod na son pabati tani gurong porsyon
9: pa atol ang kwat sa kapo na payag ni atol sa taya sa confirmation sini sa pag rescue sa
8: pwede naton mapabati na kipabitan ma play naton o ginaplastar ni kipabitan subong o no ang tigog ni Mayor Greg kay nami sini pagitan ni mga ayot na bulig sa international community paano tani sila ma-track down ano ang mga gamit ginagamit nila. If we are spending money for the infrastructure, we should also spend money for technology. Paano tamadakop ini mga taong nag-abuso sa atong kabataan? Di karon na minami dang kabataan may muya, what if maglagko na sa law di total the while, normal lang yung mag-uba-ubas, tubangan kamera, kay Five Wilson, nami tayo sing nami, galini kami kwarta, di? Amo ng pinakadelikado, no? So, may pailan sila kaso, sun wala. Wala o Jotan? May pailan sila kaso na why? O halala, why gasulod si Wilson? Kipabitan? Why gasulod si Wilson? Why siya ka o Jo? Wala o Jo, masin off mong o Jo niya, no? Okay, check ko ba? Son? Son, sulod liwat? Ginadaya lang ka ba sinutod ka, son? Okay, aran na, son. Go ahead, son.
9: Okay, pag-al, son.
8: May pailan sila kaso ni wala.
9: May ara gid sa Gonzalez kay si may ara gid sa na persona nga ginatudlo sini sa pulo.
8: Nga why siya nag-explain ka why police to kapon nag-join?
9: Wala kay sa Gonzalez sa may naka ano ito ko ako lang nakamutik dito sa press code nga wala sang kapulisan dito di SSC.
8: Hindi kay dapat kung may filing of cases dapat may police kina. Because ang police mo na ma-file kaso, upo na nga ito sining mga departments na sa syudad involved sa saling operation. So, kag dapat trabaho din sa police sila mapapreskon para matagaan nila awareness ang tao, ano nga modus operandi. Labutabi siya rin ba dumya din, interviewon ta? Para ba ilimante, ready na ta sini?
9: Pinaputon ko si ano, si Sir Repatumia at specialist ni Ma'am Inchape, no?
8: Ang atod, guru, na amigin kay Pabilson, na-expose mo lang ng modus operandi nila para ti sa wargi ni kanan. Luwas siya sa ginikanan niya, gusto nila, hungod ginya nga may konset eh. Ngay padala na bata na kagimuon to, kababuyon sa mga tuntong eh. Babati ito yung payag ni Mayor Greg kagsang mga involved sa saling operation kay Pabitan. Aranatan? Okay, do hina pa. Tanula pa? Ojo up.
12: Concerns that we need to address in sa that's sa Bacolod. First, we would like to thank and congratulate the Bacolod DSSD sa leadership ni Doc Rich together with the Bacolod PNP and other agencies. No? In line isa sa pag-rescue, pag-dakop, no? Pag-implementar sa pag-prepare sa ato ng mga kabataan. No? So, there were 10 survivors ng online sexual abuse for children. So, ara sa buong sa akong custody 8 billion. So this program, when we came over, when we took over last year, isa din sa mga priority na gin-discuss namon ang pag-prepare sa mga kabataan. No, there are so many cases na nag-lapot dali sa aton ilan sa pag-gamit sa mga kabataan for online sexual activities. No? So, to give more details, si Dr. Rich will be able to write.
13: Mayong aga, no? So, ang Bacolod City, of course, ka-very alarming na siya nga isa sa mga na-identify nga hotspot areas man, no, in terms sa usahin or online sexual abuse and exploitation of children plus pagida, no, pag-produce man sa mga materials, no, or sisain niya in relation sa amon niya mga abuse. So, may ara man kita mga gin-rescue nga mga victim of human trafficking. And actually, this July, no, gina-celebrate natin ang World Day man against trafficking. So, isa man siya ka-opportunity for us to strengthen ang aton nga call, especially sa pag-raise ang public awareness, no, nga mag-detect sa mga amon nga hitabo. So, ang ining rescue, ginpatigayon natin upod, no, sa lain-lain nga agencies to critic, kinanan niya sa multidisciplinary team. And at the same time, limited lang ang mga information, no, as of this time na pwede naman ma-share. Kaya ongoing pang investigation, and then may mga report man ang naging share ang mga na-rescue ng mga kabataan, may iban pa silang ang mga kaopdanan, no, wala na-rescue. So ongoing pa. And at the same time, ang aton man nga intervention so far anay, no, naka-focus sa ilang residential care, sa paghatag sa ilang man sa mga rehabilitative activities, especially, no, sa ilang psychosocial aspect of counseling, kagin assist man sila sa aton mga social workers sa case management, no, sa counseling. So ang amon nga mga cases, given that they were exposed for a long time, no, sa abuse na gina-record, no, ang mga sexual activities na gina-exploit sila, hindi ni siya dali-dali di ma-heal man. That's why trauma-informed nga responses kinakinanlan kag long-term man nga support sa ila. And at the same time, no, ang mga lugar nga na-rescuehan sa ila, lain-lain yung mga barangay, mga communities, kag ang ginagamit usually cellphone. So very very easy lang sa mga perpetrator because
8: okay,
13: accessible.
8: Salamat, kid. Kaso matabo, bisan sa balay, gali, pwede mo bramo ni son, kay cellphone lang, biduhan mo, pagrapos, padala mo. Basta ibang gani gidri, gusto gini sa ginikanan, basta ginikanan, pa nag-initiate niyo. Well, son?
14: Yes, Stephen, well, John, amo na siya ang gina sa alarmahan, kid.
8: Luoy man, no?
14: Kay, that's why ang investigation, wala namang nag-focus to sa persona na kinakabal sa mga kabataan.
8: Actually, hindi laman hindi sa aton, kagipag Wilson, ha? Kay kung gwaon ta makulod, there are other places. May 41 gani ka minors rescued sa anti-online sexual abuse operation from January to February 2026 na. Report na sa PNP, gin-publish na February 24, 2026. So ang PNP, Women and Child Protection Center ng Siling, 41 ka minors ang na-rescue nila from January 1 to February 23. May 47 operation sila ginlunsar kag 52 sa mga biktima sa online sexual abuse exploitation sa kabataan. Out of 52, may ara kuno 41 nga minors nga na-rescue nila. Subot siguro ng 7 lang to hindi minors. Ti, may ari pagido sa area sang may ara man nga 4 ka biktima gin rescue man online child sexual abuse man sang March 26. May duha ka suspect na dakpan Quezon City ni. A woman was arrested tapos kaya ginaligar nag-offer sa niya 8-year-old gabata kag iyang female partner for live stream sexual abuse in exchange for money. Tikita mo na, bata yaw. Nag-groom yung bata, so si bata tiwala na yung ginagawa sa kanya is okay. Kukun abiyas ang bata to nga nag 8-year-old yung bata, okay lang. Why sa ganit malo, ginabidyoan sa nanay niya, kinabarigya video niya sa kabastusan to sa abroad. Imagine abla, ang muling klase pamatasan sa Quezon City ni, ang nag-report siya ni si Police Brigadier General Maria Sheila Portinto, Chief of the PNP Women and Children Protection Center. Imagine mo, nanay mo nag-video siya mo, abiyas ka bata, kung siya news to ya, okay, okay lang, why kakmalo, ginapangwartahan kaya ni inano klase ginikan na ni Kipag Wilson. Amo ni ka, gusto talang i-plaster, hindi lang niya makulod niya katabo, it's all over the country, kakipay ba, Wilson? Kay karong ko niya, balta na ka sa makulod lang, basi man sila sa ka na, emotional, makulod, we don't know, basi meron man na si Luilo. Sa Quezon, narinaw, all over the country ni, ha? Basi man sila kamo, makulod lang, ha? Bilog na ka Pilipinas, siya may ari ni, bilog ka kalibutan.
14: Pero ganun sa kaso, man recently naman dito na dyan, no, sa may Pampanga, kung sa 18-19 anyos, pag iniya, na lalaki.
8: Okay lang na yung 19-year-old, kaya may edad na na, pero hindi mga tag 17, panahog, tag 9 anyos, 12 anyos, ay delikado, 8 anyos. Grabe niya.
14: Suspect sa si 19 years old, siya mismo ang operator.
8: Correct, correct. May ara na ganigin dakop man na 19-year-old kasulod siya sa Roblox tapos sa mga kabataan ito ginapabiktima ya tagaan niya sang promotion kag level up kabaylo sang sexual material nga uba ka na kay video 1 taka kay level up taka igin dakop to siya sa National Bureau of Investigation niya kay 5 Wilson amo na duwa na kaklase tanaw ta kwarta kag Roblox online games. Amo na nablagi ng balta tong grupo sa nga mga cult online cult kaya nag-operate? Sige. So, at tanawin ta, kuanta mi si Saribadomia, kung na doon pwede mahimo, di, kag kabudlay ni Glino, that's why nga massive education campaign, kag sa mga ginikanan, kapamati sa aton, untatin nyo na napanihog, bing, imuon nyo bata nyo yung kapital sa kabastusan da para makakwarta ka. Di kakbalo mga budlay to daw. Ano, abi kung lawas mo lang na videoan mo, kaya mo na maligya para may problema. Imo mo na yung lawas, pag gusto ka na, di lang bata mo. Son?
14: No. Sige, kita lang dyan, i-try talaga na buto no, ang talupango.
8: WP, siguro women's na to, hindi sa Bacolod bla. Ano nga tikang ginobra nila to monitor, may gamit tadi para mag-dakop na eh. Kaya damo na blang online operation, kabalo ka naman son, bisan diin lang. May mga balay, sa balay lang pwede ka lang mo. May kwarto ka lang, may internet ka lang, may computer ka lang, pwede na ning operation, Kipa Wilson?
14: Sige, Kipa Wilson, i-check ka lang ina sa WCPD, no, kung ano pa ang natugang at umasunin na or precautionary measures naman niya tuhoy din rin, no, sa ining incident kay Kipa Wilson and Kipa Wilson.
8: Sige, salamat kay Kipa Wilson, si mo report.
14: Maraming ko salamat kay Kipa Wilson and Kipa Wilson. No, balita, ikan sa Bacolod City Government Center na ginadulong sa inyo sa kalwan sa MyTC. DC Bayo kag-DTX 700 po natin, si K5 Vincent Turalde, na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon sa balita sa DC Publiko, kagtalingawal sa Negros, K5 Wilson.
8: Salamat K5 Wilson Villana, grabe up, nami isang aura subong sa amon nga reporter sa field, K5 Wilson Villana. Ah, respetadong respetado. Merci Bartisano, kung hindi na minor, meaning ila gusto na, actually amon ang delikado. Kung may bata ka maluho, tapos pigadong pangabuhi mo, kala ka masustain niyang kaluhuan niya, dako nga pamangkot na dapat sa ginikanan, di siga kwakwarta. Nga masustain niyang luho niya, nga wala mo sobra, tulog lang ganida. Sabihin naman lang na ganit isang bugtaw, nagastala stress kagawan. Oh? Tapos tulog naman kunaga. Tingali kung kisa ginakonsinti sa ginikanan, kaya tiyo ay mas laihatag. Tingnari mo lang di bata mo sa balay, yes, oo, aram lang na sa balay. Pero ay kaglik malo, bata mo to ya, basi. Kung gabi, gali, ginawa niyang cellphone niya, kaya kung sino mga parokyano ito, ayo, Diyos ko, hindi lang tani. Okay na niya kung may mga gusto na silang paminsaron, kailan na niya kagustuhan nga muna ng ubrahon nila. Eh para sila hapos, di sila gusto mga budlay, di sila gusto mag pangabudlay pa, ang papos lang niya sa online na lang, kaya makakwarta na sila mo, no? Pero ang delikado, hindi ang mga kabataan nga gagmay. Ang dako, ganing pabangkot na ito, mga ka-K5, ba muni? Iba niya ginikan lang niya, halos kabuhi nila ganit taya para proteksyonan kabataan nila. Pagkatapos ikaw ya, magunos ka pigadohon. Mapapos kay mo ya, bidyoan mo kagi bastos, kapital mo sa kabastusan, bata mo para kwarta ka. Husto balay na nga klase sa panghuna-una, sa isa ka Iloy, kag isa ka ginikanan. Ikalabanan niya ginikanan, they will even sacrifice their own lives para lamang proteksyonan bata nila. Pagkatapos ang labasan, hindi ikaw yung klase nanay, bata mo, kapital mo yung sa pangwarta? In exchange of money, bata mo yung mo, babuyon mo? Tiyustobla na mga kakipipe. Isa ini kadako ka challenge sa aton otoridad. Sa ling ni Kenneth Chongko, the modern online child prostitution. Iba niya ginikanan, gakarga, tapas, kagapatay-patay, ubra para makatagaan lang yung bata sa nga mayong puturo. Tapos iba niya mapakapos lang. Kalabanan, gamunin ginikanan, hindi nag-ro-ro-ro siya mo. Inang may ilig magpanahor na way ni Kapital, pati bata, napringdan nila. Good morning, Sir Aljan, kag Sir Eric. Nagapamatigig kami sa Dubai, always. Pa-shoutout lang na sa judisyo, no? Si Tita Rio Laiso, nagapamati man sa program ta. Good morning, Sir Aljan, no? Now, this time, sa Iluantang report ni Kipab Jerilo na Luis. Tutuka nato, inibalita ni Kipab Jerilo, no? At least na plastar tamayad, black ang babalaan sa nato yung mga tagpalamati, no? Himalon, tarigibag ng information na nakuha, may lalaki nga ginsungay sang Carbao. Kagbudlay man yan, no? Kung ibiyara, iampang niya sa Spain, kagipaybitan. Inablang mga bullfighter, tawag nila, nga nagadala sila sang pula nga tila, tapos pasungay sa turo. Abot na nun yung natabo, nga isak lalaki, ginsungay sang Carabao, dito sa Manuwa, sa Inigaran, patay, gino? Dapat, amo na kung isang ibang gabas nga, dapat dupulo ng sungay sang Carabao, kaya kung tama ka tiliwis, delikado, gid. Grabe, no? Imagine mo na. Ti paanong sirkumstansya na no iya ni Carbao o kung naglabay lang siya kag paglabay niya ginsungay siya sang Carbao mo grabe man ang balita masubo-subo man ang mga kakipay. On the other hand, samtang hulat kita kay Kipay Jerry Luna Luis, ang kahapon report ni Kipay Wilson Villena why naman pasiraduhan ang AMA Computer College or Computer School because nakakomply na sila ti good, no? Di na tada tapuson tala ni kay ti at the end of the day naka-comply na sila sa ila sa ninyo mga requisitos para ma-renew ang ila business permit dira sa syudad sa Bacolod. On the other hand, mga ka-K5, ang Bacolod City General Hospital may additional ng 100 million na budget para at least guro matapos-tapos na. Di mga sadugin yung target, tani this year, maumana ni kay iya ini pa panahon ni Congressman Greg Gasatayakaron, mayor na sa syudad sa Bacolod. And in the city of Bacolod, may resolution ka nagligag nga lawgin duso si Councilor Cesar Distrito opo dyan si Councilor Al Victor Espino, tani sa Ison, nga kung pwede makaangkod sila sa clearer path, kay clearer picture sa konseyo para ma-report sa pamulyo anong status sa mga utang sa DBP, Development Bank of the Philippines. Pila nang nakuha ta, kag pila ginabaydan ta kada bulan, kag ano na status sa mga project kani nga ginfinance ang loan o utang sa Development Bank of the Philippines. Ti, nagligad nga soka ni Mayor Greg, dumduman ko gina, gin-report ni Mayor, kada managtapos ng legislative building before the end of the year. By next year, dooman na ang bagong ang daan na nga City Hall ba? Do January 2027, dooman ang naribaluan ta nga makumpleto ng mga project nga gin-finance iya sang loan sa Development Bank of the Philippines. Mas maayo pag hindi ako maklaruhan. Check ko ba si Jerilo? May 3 minutos ta, Jer. Jer, ano na tabo? Di nga may isak lalaki na sungayan sa Carabao da sa area sang Inigaranao? Jer? Jerilo?
15: Yes, si Jan and Jigil Verik, patayin ng isak lalaki matapos siya naging sungay sa nga isang Carabao sa Purok, Shetra, Barangay Kiwi, sa Balwa sa Inigaran. Tapon sa aga, pasado alas 6, kakita na Eric and Gibral Jan. Tuging kilala, ining biktima na si Ronald Francisco E. Gomez, 38 anyos, ini siya, isa ka-farmer, na kag-residente sa nasambit niya lugar. But, former kakita iba Eric and Gibral Jan, na residente ini sa una, no, sa nga antike, ugaling, nakapangasawa dira sa lugar, kag-isa ini siya ka-sakada. So karon kay Kipab Eric and Gibral Jan, nagatang arado ini siya during the time o kagapon kag allegedly kay Gibral Jan and Kipab Eric gubat ini siya o gintulong ini siya sa isa ka Carabao na turo.
8: Dali lang. Di ko di nagapangarado siya. Natural ko. Jerry, lo kung kapangarado ka, kundi ang Carabao mo nakangot sa arado. Subot si ganun, ang Carabao yara iya sa arado. Gawiyod.
15: Actually, kakibibarik and Jebao dyan, actually, nagkaparado ni siya. Ang Carabao niya, arasarado. Ugali may nagsulong sa iya pag-ib niya, isa ka Carabao na turo. Kakibibarik and
8: ang iyang na Carabao, babae na kung lalaki.
15: Ang iyang Carabao is turo man.
8: Hindi, yan nga ba? Siyang iyaya sa lakayon ng turo, galing na dalahig lang siya. Kaya biya part siya sang Carabao ng sungayon mo. At din sa ligo, sa likod ko sa kilid.
15: Actually, kakita Beric and kakita Roja, no, naigo siya sa dughan, kasi sa sininga ilid sang lawas. So, amo to, na doon na dulaan ni siya dayon sa nga animo, kagatid.
8: Iko ba dulaan ka animo, kagmatumba, kes duta? Yes, sungay-sungayon kapag yapon niya sa Carabao niya, kay Pai Bajarilo.
15: Oo. Actually, nalagyo pa niya ang biktima, kahit ginlagas, ginlagas, ginlagas, ginlagas, ginlagas, ginlagas, ginlagas, ginlagas, dito ka kay Ver, diyan nga na labkot kay siya kag naigo kay dali siya sining dugan kag iya sining stand o lawas kag gin ko na sa iya sining kamatayon.
8: Ay, ay kadelikado kay si tingaway na mahigot yang karbaw na away niya bang otaw may mahigot pa na sila.
15: Ang karbaw nga nakasungay sa iya nakabuhi uno gikan sa pagkahigot kay Kay Belgian.
8: Okay. Imagine mo, dako na nga turo nga karbaw. Pero kayo gamay-gamay lang, ang iya sinasungay, hindi ba na mo niya talom. Ibut siya ganun tigula, dako-dako na guro ng karbaw na eh.
15: So, ginaligar ko yung Belgian, nga pito katuig nga turo.
8: Tidako na na ya. 7-year-old nga taturo, dako na na ya. Delikado eh.
15: Sakto kay J.K. Beberic, kayong J.K. Beberic, no? So, delikado rin siya. And, tika ron, meron naman sa...
8: Ang ato ni YouTube, gunutan laudyo.
15: Pamilya sa biktima kagining so ining pamilya naman or ining tangiya sang karbaw sa Kito Valdian. So muna natin sila report di kandriya sa Banuwa sa Inigaran report na dulong sa atin sa Kalwan sa DTX 200 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si Kito Valdian Lumungkal na Luis para sa Kampi na Balita Servisyo Publiko o Galing Awan Sinegro K5 News Affair.
8: Thank you so much Kikipaib Jerilo na Luis Masubo mga Kikipaib nga klase sa balita makunmuga pangarado kay Muya. Nami ang pulo pangarado mo gulpi lang atakihon ikaw sang karabaw nga turo lagson pagsungay sa iya na lagyo pa siya guro samtang balikid siya sinungay sa sang turo nga karabaw ni igog siya sa dugan amun na naging kausa na nabawian siya sang kabuhi sa mga amigo tablas bukid kami mga karabaw ang turo nyo nga karabaw ibangot nyo mayad. Kaya kadelikado kayo, ang naging napatay ni may bata pa kuno ning gamay mo, may ginapakaon pa mo, naguraga bakas mo yung pangaradong pobrebla. Kaya nung naton, kayo naswertiwan, masubo-subogin. Mga ka-K5, ang aton lang tugo na muni. Ang kabataan, regalo na sa aton sang kaitasan. Dapat naton sila proteksyonan. Minano nga kapigaduhon, hindi ta sila pagpabayan. Kabataan, bugay, kagregalo sa kaitasan, proteksyonan. Hindi pag-abusuan. Another day, another FDLP. Sa pangalan naman ni K-5 Ita James Sarmiento, po ng ato mga station managers with our President and CEO, Dr. Robby Louie. Sa pangalan ni K-5 Eric Tinerefi, ako naman si K-5 Elgin Castaño. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
16: K-5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata.

0: Adlaw-adlaw. D3 Payo. D3 Payo. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Payo ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Payo. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantino man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Payo Adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 may DC ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan. Greetings of peace. Kabay nga ara kita subong sa maayo nga kondisyon, dapat healthy kita samtang nagapamati kita sa mga informasyon sa ikayong lawas, no? Diri natin pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton, like for example, maayo nga tulog, timprano pa nga tulog, kag exercise, no? Kaon sa mga healthy foods, mga prutas, kag mga vegetables. Amo gini ang ginahimo sa akon mga lula dito sa uma, ha? Gakaon niya sing mga healthy foods, mga kararuton bala, wala sing mga madamo nga preservatives or what. So the reason nga mataas ang ila lifespan. So good morning sa tanan, upod natin sa atong programa.

0: Sir Boy Solweta, kaga before anything else, before ko sa pambalon, gusto i-remind ko lang kamo anay, na no? Dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining DTX 500 of Dante sing Mighty C, ha, amuning booster nga nagapa ayos ang aton nga lawas, of course, ining aton D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi man kata magkalipat ha, sa mga kape nga gina-take naton sa mga habon external nga mga obligasyon naton sa aton nga lawas. Mayong aga, Sir Boy.
1: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalanggat ng Slorabs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, your super antioxidant. Uy, sulihan ta ko ng DTX 500, ha? Sulihan ta ko nga, bala kinalanggin natin antioxidant. Lalo na in this modern world of ours, no? And of course, anong ginaublas ng DTX 500, ha? Ginapakondisyon, ha? Ginapalabot sang DTX 500 ang aton silulasiya prescribed health, prescribed lifespan para maglawig ini, no? So that's why nga kun lawig ang life sang imo selula, malabot na ang iya ginatawag nga prescribed lifespan, ha? Sakto lang pag-ilis, meaning to say way kakawad-an selula ang imo lawas, uh-huh, ha? Kompleto, that's why nami ang performance ang imo mga tissues and organs, no? That's why it affects overall health, no? Ang paaman sang DTX 500, ha? Gapanubo blood sugar, importante na, ha? Damo-damo kay mga Filipino subong diabetic. It's because of our love of our rice, ha? Uh-huh. Uh-huh. May plain rice, may fried rice, may kung ano pa da, may muskita. Damo, ang Pilipino yan, may hilig dyan sa iya carbohydrates. That's why, punta sa diabetes, no? So, amunang paman sa DTX 500, kapanubo blood sugar, palayo ka sa diabetes. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imulawas para makaputik ta, na makadepensa kontra sa ginatawag ng mga invaders, no, mga mikrobyo, mga nagadalas ang ginatawag ng mga masakit. And of course, gina-check man sa atong immune system, mga kumbaga mga anomalya sa sulod sa lawas, na kung may mga cells na abnormal, ma-check na dayon sa imo immune system kung alert ni, kung naka Mighty C, no, every day, no. Ang paaman sa Mighty C, nami ang imo skin, gaputi ka pa, gataas ang glutathione level, that's why you're ga-increases ang whiteness ng skin, and of course, ga-increase man collagen production. That's why, ha, layo ka sa wrinkles, Engineer, kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C
0: of
1: ka.
0: Of course.
1: Every day. And of course, kung gusto mo nami ang imo eye health, ha, mag-eye care gold. No, eye care gold ang muna niyang specialista, no? Wala na iban makaputikta sa imo mata, kundi ini nga supplement nga, ha, may bilberry extract rich in vitamin C and vitamin E that are needed by your eyes to maintain, ha, your 2020 vision. Kundi na 2020 vision mo pas akon ganti para na para hindi na mag-degrade pagid, ha? Para hindi na magtaas ang grado mo or maprotektahan ini sa mga ginatawag ng mga eye diseases, no? Ha? Mag eye care gold food supplement para isang tanin sang eye care drops, may hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, basta kontrat ng kaso ubos ipon kay gilanat, may problema ka bala sa mikrobyo, ay mag D3 Bio.
0: Okay, no? So, amutang mga bagay-bagay, medyo introduction pa lang to pero mainit na. Ah, mga friends, kag gusto ko lang kamo ihibaloon ba sa mga statistics about sa diabetes, no? 589 million ng mga adults na nag-edad sing 20 hasta 79 nga nagakabuhi, no, nga igo sila sining diabetes. About 1 every 9 adults amo ang ginaigo sining diabetes, kag number nga projected to reach 853 million by 2050. But sing ganun ining aton lifestyle permi adlaw-adlaw amo ni nagakontribute kun nga ang aton mga kilala prone sila sa diabetes. About 252 million people na may diabetes na wala pa na-diagnose. But nga nun, kulbaan pa sila na magpa-diagnose. Pero actually, amo na ang lagan sang ilang lawas tungod sa mga lifestyle man nga ginatake nila adlaw-adlaw. According sa mga statistics, 3 out of 4 people na may diabetes live in middle in low middle income countries, like for example ning aton bla sir boy, third world countries, ti mostly rice ang aton mo. Sa amon sa Germany sir boy, patatas yang gina take namon.
1: Di sa Germany engineer.
0: Diri mani. Ala ko na sir boy, dito sa amon gina-bake lang niya inang patatas bala, ibutang lang niya sa ining foil. Pag ibutang sa baga or sa ano sir boy, kanami ya kanun mo taas na fiber, jutay passing glucose sir boy ang patatas. Di atong di kamuti. Ti okay man.
1: Mas okay, mas healthy ang aton kamuti kung pa sa patatas.
0: Correct oh. Kaga amo na kinanglanta, taas fiber, mabuligan man kung taas kung medyo prone ka sa diabetes kung kaysa risk man kung kaysa ning aton pamilya bla. Kung may pamilya kita gali sir boy na taas ang ng blood sugar, prone man ang mga kabataan tungod sa lifestyle.
1: Genetics na. Na pumapunggan mo na through lifestyle, no? Change of lifestyle. Doon topic mo subong diabetes.
0: Tiyutid ba siling aga diabetes? Di ang number one na solusyon sina DTX 500 sir boy.
1: Kaya tungod nga DTX 500. Kaya may charantia. Ini yung charantia extract. Yung nasunod-sunod yun yung obras ng insulin. Ano nila yung insulin, no? Ang insulin, ginaproduce sa beta cells of our pancreas, no? Sa islet of Langerhans. Ini ang iyan ni obra, taga-dulong ni siya sa glucose mo. So nga, ang ginadulong ang glucose. Diin balag ginadulong ang glucose, nga alin si Mokanon, Mickey Bihon. Diin na sila ginadulong.
0: Sa mga cellula nga kikakinang lansing nutrients, yung energy.
1: Correct, no? Gina-convert, once nangyari nga ma-convert na to the simplest form ang imo carbohydrates, no? Which is glucose, no? Simplest form na of carbohydrates, ginadala na sang insulin sa imo cellula, no? Amo na yung taga-tuktok, taga-gapanuktok, ga-doorbell sa imo cellula. Hoy, may delivery ko. Mayari ko di, ano, glucose, oh, para may energy ka, cell.
0: Correct. Energy, ginaya.
1: Ati, gusto mo ni cell? Ati, kung normal ang imo insulin, di ka diabetic, ha? Wala, dutay imo fats, ha? Sa imo surrounding sa imo cells, masulod. Ginapasulod ni cell. Uy, sulod na di, dulong na din glucose ko.
0: Feel mo dahil energetic ka?
1: No, i-convert na dahil. Sino mausal sa glucose mo, it's your mitochondria. No? Basically, the powerhouse of your cell. Amo na ang gatong. Uh-huh. But, kung diabetic ka, amo ni kakatabo.
0: Lalo no? Magiging type 2 diabetic?
1: Diabetes? Type 2, though. There are different kinds of diabetes. But let's talk about the prevalent. Ano yung bilang prevalent kang pinakadamo nga diabetes is type 2.
0: Correct.
1: No? Ang type 1 niya, TNO na yan, genetic na from birth, since birth na yan, no?
0: Correct.
1: So, moving forward, anong himuon? Yeah, kung diabetic ka, manuktok ang imo insulin, hindi nakilala sing imo cell. So, ano himuon ni insulin? Hindi yung madulong ang dala niya nga glucose sa imo cell. So, ano matabo sa glucose nga dala ni insulin? IT man lagaw-lagaw, tapos nangangadwa sa imo ginatawag nga bloodstream, no? Ada sa imo dugo. That's why my term, nga taas ang imo blood sugar. Because your sugar that should be inside your cell, ala na lang sa imo dugo. Mm-hmm. Kaya hindi na pagkasuptahon. And sugar nga wala sa imo cell is very corrosive when it comes to your internal health. Amo ni ka pa lapuyot sa imo dugo. Kung lapuyot ang imo dugo, most likely hindi ka travel ang imo dugo, tidamo ka na sa nga tawag ng mga neuropathy. Hindi ka labot na sa imo distal end sa mga punta-punta sa imo lawas
0: at sa mga extremities mo.
1: Oo. Hindi ka naman ka-repair mayo sa lawas mo, kahinay na ang lagan sa imo dugo. So, kung may pilas ka, dugay maayo. Number one, amo na mga signs ng diabetes. Ano pag tungod ang dugo malapuyot, syempre, your heart will pump more blood. Kaya ang balya doon, hindi ka circulate, that's where hypertension also comes in.
0: Kaga so, heart attack, sir boy.
1: Ang heart attack, it's a different thing naman, engineer. The heart attack happens if tamaan ng kadaan, hypertensive ka na, there are a lot of factors nga ga-contribute sina. But, staying only in blood sugar, sa blood sugar mo, nakita mo nga kung ang imugli blood sugar, ang imugli glucose, hindi madulong, kaya wala pulos ang imo insulin, gataas ang imo, gatawag nga, blood chemistry. That's why, ha? Apektado tanan. That's why ang ginamba ni Dr. Milson, bungkit urot niya. Kung diabetic ka, damo niya sa dalang barkada ng masakit.
0: So, igoay mo
1: nga... Neuropathy.
0: Oo, oh, neuropathy.
1: May kaginatawag nga high blood pressure. Basi gubon pang imo kidneys.
0: Ang no? imo mata, gubon mo ni.
1: Gubon mo. Ang mata, pag... Yes, dala na na, no? Pero ang lain, gid, kung iguon sa imo diabetes, ang imo kidneys.
0: Correct, correct.
1: Ang imo kidneys, daan... ang ilada mga nephrons, ang ilada mga the smallest filtering unit of your kidneys, those cells nga ga-filter bala sa dugo. Kaon ng toxin kag ipagwa sa lawas. Kung mag-agi da gani ang ginatawag nga molecule sang sugar or glucose, tam-an ka dako, indi ka igo. Ginari-ire niya ang ginatawag.
0: Gina-damage niya.
1: Gina-damage niya ang filtering unit. That's why, ha? Gaguba ang kidney.
0: Kidney failure.
1: Gaguba ng kidney mo, guba ng filtering unit mo, that's why galampuwas na ang ginatawag na protein. Imbis na hindi na siya kagwa sa lawas mo, gagwa na siya. That's why, one mga indicator nga taas ang imo, guba ang imo kidney, may protein kasi imo urine.
0: Kaya kung taas imo blood sugar, sir boy, poor wound healing mo ni.
1: Dugay magayon. No? Poor wound healing nga, kipigaw ang imo blood supply.
0: Correct.
1: Kay nga pigaw ang imo blood supply, kilapuyot ang imo dugo. So, hindi siya kakadto dayon, hindi kakadto ang imo white blood cells. You remember, your white blood cells travels through your blood.
0: Uh-huh.
1: So, kung lapuyot ang dugo mo, hindi siya dayon maka-rescue.
0: Hindi siya makabiyahi?
1: Hindi siya makabiyahi, mag-isip dugay lang.
0: Dugay lang, no?
1: So, kung pag-abot ito, nakaset in ng infection, kay dugay siya nag-ayo. So, komplikado naman.
0: So, poor ka man sa infection, sina Sir Boy?
1: You are prone, because... pigaw ang imo wound healing, siyempre, you are prone to infection.
0: Correct, correct.
1: Pigaw na ang imo immune system. That's why immunocompromised ka kung diabetic ka. So, where does DTX 500 comes in? DTX 500, besides those antioxidants nga pertig ka beneficial sa aton lawas, may ari niya sa charantia extract. Ini nga charantia extract, amo itong bago ginasa before sang start sa aton ng lecture, ini nga charantia extract ni ginasunod-sunod niya, ginamimik niya, idol niya ni si insulin.
0: Uh-huh.
1: Ha? Pas ni sila kung sa basketball player, kung si Jordan, si insulin, ha? Ginasunod-sunod mo si Jordan. Ha?
0: Uh-huh.
1: Meaning to say, ang uba ni insulin, ginamimik sang charantia extract. Ginadulong niya man, ang ginatawag nga glucose sa imo selula. That's why ganubo ang imo blood uh-huh. sugar naturally sa charantia extract nga ara sa DTX 500. And of course, if you're diabetic, you are also prone for chronic inflammation. Ano ning chronic inflammation? Ang sige-sige lang bala nga inflammation. Ang inflammation is okay. Napapilata niliwa ang ginasulyahan na, kung gahubag ang imo kamot kay napilas ka, okay lang na. Kay gariak na ang imo lawas nga koralon na ang injured part sang imo lawas.
0: So the defense mechanism na sa Sir Boy?
1: Or defense and repair mechanism. I think the most ideal na term is the repair system sang lawas.
0: Okay.
1: Once nga makaabot na da, nakoral na da, naging koral na sa imo immune system, then it matamat na da din ang repair, no? Ang chronic inflammation, amuni, napilas ka, way ka nag-ayo.
0: Correct.
1: Sige lang na sige, tag-simana. So, kung naka-chronic inflammation ka, meaning to say, your body is always high-reving. Kumbaga, garibolusyon, permi ang lawas mo. Hamak mo everyday, amuna. Everyday, gaguba, ga-overwork ang imo cells. Dala na ng imo immune system. That's why, ang gatawag ni nga mga immunocompromised nga ini, dali nin sila dapuan sang masakit, dala na da ang mga diabetic. So, if you want to protect yourself from diabetes naturally, no, siyempre, i-maintain mo tuya ang ginatag-maintenance ni Doc, importante na iya. No?
0: Okay.
1: Hindi mo na ipag-untaton. Ha? Pero, ang imo suplemento para mag-suporta da, DTX 500. Tungod may charantia extract. No? It does not only protect yourselves from premature aging, DTX 500 also protects your body from diabetes naturally.
0: Okay. Kinanglaman natin sila para ma-prevent. Dapat may ara kita, kwan, do standard bala. Every now and then, check tang atong blood sugar kung taas na.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi na bala sa according to our needs. healthy, kinanglanta magkaaman sa mga healthy foods, Sir Boy, balanced diet, kag-exercise kita regularly. Amuning mga kinanglanong gid kung taas ka blood sugar.
1: Diabetes ka for me, ha? Ang number one mo nga, ang number one mo gid yang imuon, reglahon mo kusina mo.
0: Correct.
1: Nubuon mo gid yang imo carbs. Nubuon mo gid yang table sugar mo. So, kung pwede ka do away sa mga pastries mo, ha? Sa imo mga cakes, sa imo jutay nga, nga sa imo kalamay, sa imo kape, amo ginayang ang good start, no?
0: Mm-hmm.
1: Then, kung mag, kung ma-maintain mo ng blood sugar mo, then, you follow up it with exercise.
0: Correct, correct.
1: Kay kung hindi mo pa, huwag mo pa na kwa ang imo addiction sa ginatawag nga sugary foods, the more kapag yun mag-crave na kung nag-exercise ka. Kiway mo pa natapos yung imong addiction, no? Because ang diabetes, most likely, kung hindi genetically, hindi alin sa genetics, ha? Ang diabetes is, in my own concept, no?
0: Lifestyle disease mo ni Guru Sir Boy?
1: It is a lifestyle disease. It is a lifestyle disease. It is an addiction to extra sugar.
0: Correct.
1: Isa ka lang tuod ka rice, magkaon sa kadlaw, puka tatlo ka man mag soft drinks. Isa ka lang tuod ka rice lang yung mo ginamantayan mo, puka pila ka mag pastries. Isa ka lang tuod mga rice, puka pila ka man, pulo, makadulsi mo, rot mo subong sa kadlaw.
0: Nadumduman ko, Sir Boy, itong biyahe nila ni Doc Ramil sa Papua New Guinea. Ang natabo dito, nakita nila, Sir Boy, ang ordinary nga mga tao, wala yasing blood sugar problem. Ato yung may mga kortahan, amuyang damo yasing blood sugar problem. Butsin nga nun, kung kaysa status mo ni Sir Boy mo.
1: Sulit diya sa aton. Most likely diya pigado, yan may diabetes.
0: Aha.
1: Ha? Kay, isa jutay nga sudan, isa katerbangkan on.
0: Oo, ating isa pa gina.
1: Sa Papua New Guinea, ito yung studya ni Dr. Ya, ang manggaranon ng ka-afford rice.
0: Correct.
1: That's why sila ang diabetic.
0: Aha.
1: Remember, Your sugar comes from your carbohydrates. Control your carbohydrates. Ha, kontrolon mo na, hindi ka magpatamas ang carbohydrates mo, then there is a chance nga magnubo ang imo blood sugar. Of course, nami gidya, may professional input, no? Kadto ko mo sa inyo health professional, sa doktor nyo,
0: correct.
1: Kung ano ang mahatag kag sa mga dietitian nyo, ano mga advice ang mahatag para magnubo ang inyo blood sugar.
0: Okay, no? So, mind nga kwan nyo gidper me, butang sa panguna-una nyo, ining DTX 500 kay mga buli gidya regulate, makabuli gidyang maintain kag hindi magsaka ang imo blood sugar sungod sang iya nga charantia, na isa pa Sir Boy, hindi ni kita magpadugay-dugay pa, proceed kita after sang pasalamat natong sa DTX 500, proceed kita kung ano naman ang mabulig sining D3 Bio, Sir Boy. Mostly related mo ni sila, Sir Boy mo. Mm-hmm. Ang amuning super trio naton, power trio, ang Mighty C DTX 500 kag D3 Bio. Pwede man ni sa Sir Boy kung may problema ka sa taas nga blood sugar, ang D3 Bio?
1: Siyempre, no? Kung diabetic ka, siyempre, hindi ka nakaprocess. Hindi ka nakapasulod gid insulin, ginatawag nga glucose sa imo cells as a source of energy. So, you need an alternative source of energy.
0: Okay.
1: So, sa diri sa talk ni Doc, subong sutustulihan ta kung paano mo na makabulig ang ginatawag nga DT Bio if you're diabetic. Ano ba na mabulig ni DT Bio? First and foremost, DT Bio, tungod sa iya medium chain fatty acids, will provide the body the energy it needs. Alternative fuel, meaning to say, kung hindi na kuuyon sang ang lawas mo sang glucose, kay diabetic ka, ari medium chain fatty acids, no, para makatag energy sa imo cells. Importante gini nga magaan ta energy aton cells. Your body could not operate without fuel.
0: Correct, correct.
1: Anong fuel niya? Glucose, ha? Anong alternative kay hindi na magkaon glucose ang imo cell? Kalanlan, may ala ka medium chain fatty acids. Ang medium chain fatty acids siya, hindi niya kalanlan sang insulin.
0: Okay.
1: Ha? Hindi niya kalanlan, ginakwa niya dahil sang imo cellula as a source of energy. And if it takes around 28 steps for your cell to convert glucose into energy,
2: ang medium chain fatty acids kanin sa D3 Bio, 3 steps lang. That's why it gives you instant energy kung inom ka D3 Bio.
0: Ang muli kong isa, sir, boy, hindi ka dasig magugutom kung mag-take ka sa D3 Bio?
2: Correct, no? Kasi gatag sa energy sa lawas mo, no? Ang anami pagit sa D3 Bio, when you're diabetic, you are immunocompromised. At walang ginambad to gina. So, kung immunocompromised ka, ano mo lang katabo? Pigaw na ang imo immune system.
0: Correct, correct.
2: So, kailangan niya back up. Kailangan niya independent back up nga makaputik ta sa lawas against those harmful microorganisms ng mga viruses kag bacteria nga basi hindi nakasarang imo immune system kay diabetic ka.
0: Kung sa cellphone, pwede ba extra kayo ng bacteria, sir boy?
2: Oo, doon may power bank ka dabi. Oh, no? Power bank. Niya, extra defense system.
0: Correct.
2: So, Adriga Sulod na naman liwat ang D3 Bio. Ang medium chain fatty acids ng D3 Bio, kampiyon na nadaan ang antimicrobial properties. Pero gina-convert pag ginasang lawas ta, no, into monolaurin, ang lauric acid na nga part, para maging super antimicrobial nga natural. Ha? Kaya yan ipatsyon ang mga mikrobyo nga may mga lipid membrane.
0: Uh-huh.
2: No? So, damo gidya mikrobyo nga viruses, bacteria, fungi, and parasites that have lipid membrane. Ginapangwasak din ni D3 Bio to its monolaurin. So, even if you're diabetic, pigaw ang imo immune system, may ara kagay gapon sa ginatawag nga God defend. May defender ka man gapon in D3 Bio.
0: Okay, okay, sir Ben. Ha? So, nami, gidya, ang kombinasyon,
2: may ara,
0: synergistic effect, sir boy, ining aton mga suplemento. So, hindi ka dapat magtabaya sa imulawas, mag-take perme, D3 Bio, Pentasing, Mighty C, kagana aton nga, DTX 500, adlaw-adlaw, sir boy.
2: Yes, no, for me, yan, D3 Bio, hindi gidya matawaran, no. Kami ara ka na yung ginatawag nga food supplement, nga gapanami na sa absorption sa mga minerals kag bitamina gatag pa sa ginatawag nga energy for your brain and it takes care of your good bacteria, kampiyon pa magprotekta si imulawas against microbe. Kisa ka lang kita nga food supplement nga may antimicrobial properties. Laban na, usually mga food supplement mga antioxidant, mga ginatawag nga mga minerals kag bitamina ang ginahatag. Po ini ang D3 Bio has a natural way of fighting microbes which is really rare.
0: Okay.
2: In the food supplement world, no. So that's why no sa tanan nga pamalay dapat may D3 Bio gid. Dapat tanan nga mga medicine box may D3 Bio. This is not a drug. This is a food supplement that has antimicrobial properties. Let us be clear about that. It comes from a natural source. That's why niya gari-act ang lawas ta. And ang gatawag nga primary ingredient sa D3 Bio is cold-pressed extra virgin coconut oil. Cold-pressed extra virgin coconut oil, biskan diin nga mga nga FDA sa kablog nga kalibutan, is considered as GRAS engineer. Ano ba lang kung anong GRAS engineer?
0: Mm-hmm.
2: Guaranteed as safe. So, amo giniyang kanami giniya sa ginatawag nga D3 Bio, no? Kay ang iya main ingredients is guaranteed as safe by many FDA, no? Sa halos sa tanan nga country sa kalibutan, no? That is the power of cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio.
0: Abi ko gani sir boy, basin ka nga grass ang pinaka largest grass kuno ning bamboo bla. Nang ano na kawayan
2: ng JP nga tambo ah.
0: Oh, tambo po. The largest na sa nga grass pa na kayo, sir boy.
2: Oo.
0: Oo.
2: So, feeling mo ang gusto mo trivia?
0: Anong trivia? Ang trivia si boy. Kaya mamati ko, sir boy.
2: Ano pamatsagan mo ang tomato? Is it a plant or a herb?
0: Ati kung duha na yung ako sa akong alantaw ha. Prutas na siya. Herb man siya, plant man siya eh.
2: But it's a fruit kuno ha?
0: Oo.
2: It's a fruit, it's not a vegetable ha? Ang kamatis.
0: Ti ara, ako niya lang tawya, at tanan nga kategoryay ara siya.
2: Oo. Pwede man. Pwede. Halos lang, doon may check mark, doon may gina-check naman ng box. No? But anyway, no, moving forward, no? Ha? So, ini nga parts ang aton programs, to ihantang iban nga product ani Dr. Okay, Lamin, okay. No? Sang Klinika di Alternativo.
0: Sir Boy, Sir Boy, ining kinang lantaya, kundi ginalantaw ta subong grabe ang ulan sir boy, grabe lang doon so, may mga bagyo na, may mga kauturan kita nga lugmok sa baha sir boy, so kung baha kinangla nilang habon sir boy nga magtinlo sa ilang mga skin dra, kinangla niya ang skin ta, dapat moisturizer boy kag inang lumok blang skin. Hindi damo singkuan.
2: Dapat naka DTX Beauty Soap.
0: Correct, no?
2: DTX Beauty Soap may ginatawag nga VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatuga sa skin diseases lalo na sa mga tubig ang bali engineer sa baha o tikig ko sina. Lalo na kung may pilas-pilas ka bago ka manicure, nugay ka mo lusob sa baha. Ha? Kay leptopyrosis ng kwaon nyo da. No?
0: Correct, correct.
2: Isang ilaga. So mag-iwas sa baha kung naka-tusma manggin sa baha, maligo dayon mo with DTX Beauty Soap kay may natural antimicrobial properties nga VCO nga kaya tapnoon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like unbone psoriasis kag even your pimples. Ginatapna man sa klinika ginatapna man sa DTX Beauty Soap ang ginatawag nga mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung amuning imuhabon DTX Beauty Soap ang beauty properties, perte, may papain nga gapaputi sa imo skin, may guava extract which is a whitening agent man gyapon, no, that basically whitens your skin from within by increasing your glutathione level and as well your collagen production para layo ka sa wrinkles. So diin ka pa, ha? Di ka na sa DTX Beauty Soap, may antimicrobial properties na, may beauty properties pa.
0: Speaking sa body odor, sir boy, may aram kita diya nga ginabanyos sa aton nga ilok, sir boy.
2: Mm-hmm.
0: Nagapaputi na sang ilok, ginaproteksyonan pa 48 hours. So mm-hmm. may ari kita sining Clinica Deofresh.
2: Oh, Clinica Deofresh, natural nga deodorant, may BCO man nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why Clinica Deofresh provides 48 hours of freshness kay mismo ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok ginatap na sa ini klase nga natural nga deodorant. Mag Clinica Deofresh.
0: Aga-aga mga pimon kita sir boy, dira sa Barangay 35. Grabe gidya, bakal-bakal gidya sir boy, ining atong kape, DTX Coffee Mix.
2: Mm-hmm.
0: Feel na feel nila, kag tested and proven, nga gapanami sa ilang sulok-sulok. Kaya ginatinloan sir boy mo. Mm-hmm. Kaya may ari niya siya seeds, nga nagatinlo mismo, taas siya fiber, nagatinlo. Amo nang ginambal per me, nagkape ka na, nagadetox ka pa. So correct. Magamit kita, adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix.
2: Or chia seeds is rich in fiber. That's why it cleans your colon, no? Para layo ka sa colorectal cancer. Tantanan na, makuha mo sa kape, no? Ang DSE nga na sa DTX Coffee Mix, amunay ang gatinlo sa inyo sila against oxidative stress nga kapatigulang sini. All in one cup of coffee in the morning. That's why ang bali engineer, ha? Kung ga DTX Coffee Mix, gakape ka na, ga-detox ka pa. Pa. Kung gusto mo yan, double detox o triple detox pang gusto mo, mag DTX Premium Coffee ka na. And DTX Premium Coffee, dua ka super antioxidant ang unod sini. May ergotionin nga rin sa gano mushroom, the herb of immortality. Ini nga ergotionin peltini, damot ni studies and research showing how effective it is as a powerful antioxidant that has the ability mag-revive, mag-usar liwat sa mga usado ng mga antioxidant, ng mga nakatinggan na nga vitamin C kag vitamin E da, ang ganyan pamukaw na ni ergotionin para mag-ubra again as antioxidant.
0: Amin siguro sir boy nga naamit niya yung ergotionin kay may mushroom siya, no? May mushroom siya.
2: Kaling sa mushroom.
0: Kaling sa mushroom. Kag isa pa, amo ni kuno dra kuno ga star sir boy ang mga divin debra nga may power amo naga panami pagin sa sabor sininga to na DTX Premium Coffee. So kidding aside, mayo gid man
2: tigid ang basta mga kabuti gani engineer din tisado kag anyway ining DTX Premium Coffee, no, besides sa ergotionin miyaring sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape.
0: Correct.
2: Para magputikta sa manog kape nga mga bisyo uhan mga kape, manong kape nga gaaso na ang kape, gaaso man ang kamot, kiga pa ni Grillo.
0: Uh-huh.
2: Isli ang kape nyo kung gusto nyo magdugay. Butangin nyo, isli nyo sa DTX Premium Coffee. Sa mga gusto lang nga gidya maging hubin, by drinking a cup of coffee, remember, ang coffee daan is a powerful antioxidant na it contains powerful antioxidant.
0: Correct.
2: po ini nga kape and DTX Premium Coffee, may ergotayonin, may DSE, eh, stevia ang sweetener. Meaning to say, you could pwede ka diya ka-unli coffee. Ha? Every time you drink one cup of coffee, ha, you feel young. And you will feel it after a month drinking DTX Premium Coffee nga nag-ubin ka manggit.
0: Correct, correct. Kaya available na, Sir Boy, sa akong balay. Kadto ko muda, may ara kita yasing premium, may amang siya DTX. Kung of course, pre-bio coffee. Anong mabulig sa pre-bio coffee, Sir Boy?
2: Ang pre-bio coffee naman niya, iniyang kape para sa mga buringot.
0: Buringot?
2: Kung aga. Ha? Hindi bila morning person, tanga morning person, tagmataga kululus mo doon na dayon, ay isli yung kape mo, mag-pre-bio coffee ka nga. Ah. Ang pre-bio coffee may ginatawag ng mga spore-forming probiotics when nakakapatay sa init ng tubig o sa acidosis ng mutyan. Yung mga probiotics will basically produce your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin that basically lightens up your mood. Oy, ha? Sa pagkanamit
0: klase. Hindi niya mga labuton, Sir Boy, hindi na mo na?
2: Mga labuton, pwede man yung pre-bio coffee, no? na ang namin sini, kay mayara ni Sir Moringa. Balo naman kamo kung ano kakusog sa balunggay.
0: Balunggay.
2: Ginupod de sa pre-bio coffee. Na, that's why kung gusto mo namin yung mood mo every morning, ha? Para ready ka na to handle the stress of your day, mag-pre-bio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya i-repopulate, ipadamo, magiging yung good bacteria sa imo chan, kaya pala inom ka, bisyuhan ka, nakaagig antibiotic therapy, ay aring sabat, mag-Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics has 80 billion colony-forming units of different strains or different kind of spore-forming probiotics that basically helps improves your digestion, your brain health, your metabolism, and of course, the usage of your minerals and vitamins. So, kampiyon giniya ang good bacteria makuha mo din, no? Remember, your good bacteria is the producer of your happy hormones, your your gut-derived B vitamins, and including the usage of your antioxidant. And amo pa ni ang gapanami sa imo immune system. That's why adlaw-adlaw mag-Clinicas Probiotics ka na.
0: Okay, ang ako introduce nila, Sir Buya, ining extend food supplement for men. Di mayo giniya sa mga luya ng mga lalaki, wala? Like for example, pirmi lang kakosmod ilang nga asawa, Sir Boy. Kaya doon niya doon wala nagidaw. Doon wala nagidaw, ginapukaw ko doon wala ng mga bugtaw. Di kinanglan nyo mag-extend food supplement for men. Namin ni Sir Boy, ini-extend food supplement for men, may ara ni siya nga makakalabuwas ka nga manami sa recovery bala sang imo mga muscles. Like, for example, nag-exercise ka. Do kwangig ka, exhausted gid ka, no? Makabulig, inibulig sa muscle repair kag makabounce back faster ang intense physical activity, Sir Boy. So, muni ang mga mabulig sining aton nga extend food supplement for men. Nami muni, Sir Boy, healthy aging sang aton nga skin. Ang makakaklabuwas ka, mga bulig man, slow sang sign of aging. Nami muni sing blood flow, Sir Boy. Kabalo ka ko nami ang blood flow mo. Ang mga nutrients na ginakaon mo, ma-distribute gid sa bugos ng lawas, pinaagi sa dugo, Sir Boy. So, mga vitamins dira, mga minerales, makabaton gid ang imo tanan nga parte sa imo lawas kung mag-extend food supplement for men.
2: O, pati katoro sa extend food
0: correct
2: supplement. No?
0: Pero,
2: punami, imo blood flow, kung gusto mo pa nami yun, pag imo blood flow ay labot sa extend, magpamasahe adlaw-adlaw, no? Using sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod nga kasang init nga ginahatag ni sa mga tired muscles sa mga nginangin sa kasukasuan mo matamat na kwa magpabanyos lang sang DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampiyon man ginahatag nga aromatherapy to relax you, ha? Lalo na kung galingin-lingin ng ulo mo magbiyahe, may biyahe hilo ka, simutan mo lang ng DTX liniment oil para magkalma ang imo senses, no? Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. And I just want to greet my good friend, no? Mickey, Senior Mickey Balmayor. Happy birthday, sir.
0: Happy birthday.
2: Enjoy ka mo gapon. And kamusta man na kay Sir Michael Topacio, no? Sa ang atong VP sa BDO sa IA branch, and of course sa aton mga amigo da, ano, kay Sir Dave Sanson of SRA, and of course kay Bip Anyo and kay Dino Yasay. Mayong aga sa inyo. So
1: We're going to a weekend, engineer.
0: Correct.
1: So, kung may kondisyon ng lawas, kailangan na, kailangan naka DTX 500, naka Mighty C, naka iCare Gold, no? And of course, iCare Drops, and of course, para kalayo sa masakit, kung nadalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
0: Dapat yung weekend, healthy kita, sir boy. Layo magkasakit. So, mag-take kita permising aton nga power trio, ang DTX 500 of Dantas yung Mighty C, kagang D3 Bio. Salamat sa inyo pag-upod in behalf ni Dr. Ramil Oy. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan, maghatag sa aton kalipay sining weekend sa pag-exercise, sa paglibot-libot, kag paghatag sing natural ng mga obligasyon naton sa aton mga mahal sa buhay. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: FM. K5 News FM. Championing the lives of Filipinos. Number one K five News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ti, kabinipisyo ka man.
2: Kabinipisyo gani, pero daw kabalo ko nga sa lagid ang ginahimo, tay.
1: Lakonsin siya ka lang, guro, kay gamay ang partida mo. Pasi kung dako-dako na, hindi ka nakabatsyag konsensya.
2: Why, abaw. Ay, hindi ah. Gamay man da kag dako. Do, hindi na ko patulogon sa akon konsensya, ya.
1: Amugid na.
2: Ano nga amugid na man?
1: Sa una lang na. Sa dalayon, madula lang na. Amo mo ko na sa una. Sa una lang na yung kulo konsensya. Magdugay na, ay, mangin kabalan ka man sina.
2: Sadya-sadya, you know? Why, abaw.

0: ko.
1: Ay, ano man mo dad?
0: Kamatigan at sang ulo istorya ka sang katupad balay na party kay Noli.
1: Ha? Ano naman na? Nagdaog siya sa rapol?
0: Hindi ko. Ambal sang ibon. Pati ko na naalitan sang inkanto si Noli.
1: Ano?
0: Kaya nakita ko naman siyang ga-istorya sa natsyalang isa.
1: Ano nga inkanto, mang?
0: Inkanto bala? Kagdasun nagangisi pa siya nga daw may gina-istorya agad sa'yo.
1: Ay, hindi na yung inkanto niya. Kundi sa lahi niyo na ginaya nga mga buang. Ay, sosya. Nagpati ka man sa katupad naton. Bisan ko rin nga nagamiyaw-miyaw gani kong gabi. Hambalo na nila yung pabaida. Basi inkanto na.
0: Pero
1: katakwa sanay na nga mga kuring. Himuon pa nila yung kantong. Kagkaroon ang natabo kay Nuli. Hambalo naman nila nga na yung kanto. Ay, hindi niya yung kanto.
0: Ay, di ano man gali.
1: Nagatakar niya pagkabuangit niya. Sa lahi niyo na iya.
0: Yay! Sadya-sadya, ino!
1: Ay,

0: Boss Roquette?
1: Yes, Boy Ramon. Let's talk about politics. Okay, it's up to you.
0: Boss, para sa akon, kung may proseso sa impeachment, dapat padayunon kag sundon ang layi.
1: Boy Ramon, hinay-hinay lang. Dugadali kagidaw. Atat kagid nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Hindi man, boss.
1: Boy Ramon, para sa akon.
0: Boss.
1: Dapat na makita kag babatsagan ang bugos, kag bugat nga ebidensya antes maghukom.
0: Amo gani, boss. Daw bugat naman guro ang ebidensya, boss. Kay ti may mga witnesses gani, bato kay Vice President Sara?
1: Sakto man, pero hindi pwede nga hukman dayon ng tawo nga wala pa natapos ang proseso.
0: Abi ko gani, boss, daw pareho lang isang sumunay sa barangay.
1: Ano?
0: Oo, nga kung may reklamo ng asawa, guilty na dayon ng mga bana bisan wala pa hiring.
1: Sila yaguro eh, hindi si Vice President Sara Duterte.
0: Mo ginaguro, boss?
1: Man ang mga asawa, ilabi na gina sa tupad balayta, wala na yung impeachment, diretso na ya, desisyon.
0: Agoy!
1: Wala na kinanglan, abogado. Wala na apila, wala na argumento. Desisyon na nga may sala ka. Kagkabalo ka kung sino ang Chief Justice?
0: Ha? Eh, sino ba saw?
1: O, saway sa mga mag-asawa.
0: O, sino?
1: Ang Chief Justice, amo ang ugangan.
0: Ha?
1: Teh, makasarang ka pa da. Wala na hiring pa.
0: O, no? Pero Boss Rocket, seryoso niya. Mas maigid guro ma-impeach si Sara.
1: Mag-amo ng pagpati mo, mas mayo papangita ka na ng balay mong ilistaran.
0: Nga man, boss.
1: Kay base, ikaw una ma-impeach sa balay ta.
0: Ala, sadya-sadyahin, no?

Kadamo naman sang akon mga koleksyon nga balita. Kanami nami tulukon. Abu ining isuhol ko sa akon mga ido-ido kag kuring-kuring. Agod nga maimpit si Inday Saray Lustay. Pero daw natingala ko. Ano kapigaw subong sang performance ang Tulpox Brother haw? Do wala sila gagahon sa Senado? Nga do kalinong sa ila. Ano man, hindi nila kaya i-bend ang law? Kag si Senator Tito Sutab, do wala man gadibati haw? Ano na siya, hindi ka balo magdibate? Samtang si Senator Sherlos Gagwa Chan, daw design lang sa kilid ni Senator Cheese Escordero. Nano man niya sila man? Daw kapigaw haw? Kagang akong leader sang manug-impeach kay Inday Saray, nag-trending pa sa Facebook nga samtang gambal, ha? Gabukal ang laway sa kilid sang babaya. Ay nano man ni sila yaman? Gadi na mak sila sa Senado? Sadya-sadya ino.

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang gapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Mental salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons...

0: Migawala toy.
1: Ano man migabang kay?
0: Makadugot sa programa sang iske.
1: Ha? Ano nga iske man? Iske as in sakinan anay?
0: Hindi ah.
1: Di ano man gali?
0: Iske bala sang guniyang kabataan?
1: Aho ah. Ay, nagkanto ko to pero pag-abot ko, ako pa ang ginapangayuan sang bulpen.
0: Di anong natabo?
1: Hambal ba sa iske chairman? Mga bata, may games kita? Abi ko gani, ano gitang premyo?
0: Di anong premyo?
1: Tatlo ka dulce. Apat ba kami nagtungay?
0: Mas dako pamplite sa tricycle pa kadto kaysa sa premyo?
1: Oh, gani, Meg. Kagdawgin barat man to sang iske chairman ang iya programa?
0: Nga man, Migo, hola, toy.
1: Ang sound system, perme nag-augtas. Ang tukar perme lang. Arab lang lyrics, lamig nga hape. Pero gulpe lang ka sa grak, kagakapatay.
0: Dapat speaker, nauya, guro eh.
1: Guro eh? Kagang MC bala, Meg, nagsiling pagid nga. Mga bata, may surprise pata.
0: Di anong surprise?
1: Ah, gulpe lang nagulat. Amulang kalito yung surprise.
0: Libre paligo eh, no?
1: Oo, Meg eh. Pero kabalo-kabala, Meg, o Bongkoy.
0: Oh?
1: Bisan gamay lang ang programa, believe man ko mo.
0: Nga man, Meg.
1: Di mo niyo, bisan dulce lang ang papremyo, pero nagambal pang iski chairman nga. Ubos na ko nung pundo.
0: At iba si, ubos na bakal dulce eh.
1: Ambot lang ah. Kaya bago man tong motor ya. Tapos ang yung cellphone, Meg, may tatakbo lang naman sana.
0: At ipiyo na, sadya-sadya, guide.
1: Wow!

0: ano ka man, burog?
1: Amo nang problema, kaso mong magdalinay,
0: ah. Hey, kung amo na, ang problema mo, pwes, hindi na po problema, ha?
1: Nga man magdalinaw.
0: Kaya hindi man na problema.
1: Ay, abo. Problema, kidya, eh.
0: Kaayuhan na iya. Ay, na problema ka pa.
1: Hoy, kay tigin na konsensya na kumong...
0: Aguantaha lang bala. Madula lang na iya. Kabalo ka.
1: Hmm?
0: Amo man ko na sang una.
1: Ay, abo. Ang lain kay hindi ko katulog kong gabi.
0: Ari na lang, oh.
1: Oh.
0: Iuli na lang parte nga nagadto sa imo para hindi ka pagkonsensyahon.
1: Hoy, abo.
0: Oo. Iuli na lang para katulog ka na.
1: Base ko ni pauli mo sa akon, magdalina, mas hindi naging ko katulog, eh.
0: Ay, kag nga aman, how?
1: Hindi na ko katulog sang paminsar, kundi kumakuha sang kwarta para iuli sa inyo.
0: Ay, kag nga aman.
1: No, boss, kung natugas to ya.
0: Sadya-sadya, eh, no?
1: Wow!

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter.
0: Natakani ko ya, Dad. Kadagi ko sa mga proyekto sa barangay. Do wala, agad matapos-tapos.
1: Nga putok gid ang butsi mo, wow. Ikaw blang kontraktor?
0: Hindi man, Dad. Pero dugay ni gadya. Abi ko gani ya, matapos na naalintis mag-eleksyon.
1: My son Jupiter, hindi ka na'y magpakahay blood.
0: Oh, yeah. Kwa nabi, Daddy. Sa una, gamay pa ko. Ara na na. Subungad ako na ko. Ara, gyapon.
1: Ibasi kung gusto lang sang proyekto nga. Hindi anay matapos-tapos kay gusto ya makita ang imo pagdako.
0: Oh, yeah. Hala.
1: Basi gusto yun lang makita nga nagatubo ka bisan wala pa siya natapos ang proyekto.
0: Oh, yeah. Kwan, Daddy, basi wala na gidya planong barangay nga ipatapos ng mga proyekto, da?
1: Sige lang, bla, relax lang. Kay kun ara na ko, da, basi ako nang mapatapos sina ng mga proyekto.
0: Basi, Dad, kun ara ka na, da, madungaga na lang ang tapat ng mga proyekto nga hindi matapos.
1: Ah, bala na hindi matapos, importante, paldo. Bala hindi matapos-tapos. Basta kinapaubrate ya sa aton balay, matapos na tungod sa proyekto.
0: Hala, sadasadya eh, no?

0: Sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Gani ka kapala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. My DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang My DC. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My DC.
0: My DC. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
9: let's go with the flow.
15: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog walo ka oras. Para sa palanakit sang abaga, liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: It's the best part of the day.

0: beat. That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, kaysa nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga buti.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga buti.
1: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. 1.5 K5 News. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News. D3, Bio. Diabetic ko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galingin hulo ko. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong gawas. Dugang benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom ka sina, makabulig nga may taas ka sa gituwag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gituwag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag natong lang migration metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
2: Kaya ang cancer hindi niya mapatay mo.
4: Oh.
2: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa
2: guys. Gataas imo life expectancy.
4: Ang chance imo nga survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imo good bacteria o probiotic sa imo chat, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
4: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman kag gakosman cancer ang human papiloma virus,
2: mutations.
4: Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
2: Yes sir JP, no, so may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Indiang 11 Mbps.

Bago nga boses, bago nga mukha. Terrible, no? Mayong unto naman sa ato sini nga mga ka-K5. Welcome na sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sang alang sa inyong regular anchorman, kagangaton sini nga Vice President for Administration and Human Resources, ka-K5, Jean Paul Generoso. Ako naman, ang inyong temporaryong anchorman, ka-K5, Elmer Ubaldo. Welcome na sa inyo tanan, maayong aga. Pambukas naton nga udto ang ining away Ping Lacson versus Alan Peter Cayetano. Recently, may ara sa mga istorya nga kuno nagapanawagan siyang ceasefire si Cayetano. Ang buot silingon, untat-anay sila sang ilabaylohanay sang akusasyon i-aligasyon. Pero, gindinay naman ina ni Cayetano. Siling niya, wala ko yan nagapanawagan ceasefire ah. Like si Ping Lacso naman, sang ginhambalan. Meg, pwede ka mo anay mag-ceasefire, Meg? Abi, Meg, kalmahilang nanay, Bi. Ang sabat ni Ping Lacson, ceasefire my foot! Kung literally i-translate ni mo iya sa atun pulong, ceasefire, OTL ko o. Pero ang buot silingon sina, ceasefire my foot, wala ko na iya kapati. Hindi ko na iya bilib. Oh, kag nainit na kuya. Why na niya ceasefire? Biradahan, nay na lang di.

0: Ang problema sa tunga Nanday Ping Lacson kag Alan Peter Cayetano, nagsugod ini sa pahiro-hiro ni Cayetano. Nga kung pahambalon mo, daw siya na ang pinakalimpyo sa Senado. Ang tanan, puro tanan, may bahid korupsyon. Siya iya limpyo ang iya pagkatao. Teka ron, kay nainit si Ping Lacson nga siya, ha? Birahon mong integridad ko? Birahon mong kredibilidad ko? Ari mo ay, kay osisaon ko ang mga proyekto sa flood control sa Taguig. Sa huli, siya ni Ping Lacson, siya kanamo, gali. Yan may mga ghost project, gali to. Tapos may mga double entry. Inabalang nabayran na. Tapos gindeklarar naman nga new project. Kaginbayran liwat. Nga, andam ka lang. Amuning mga ebidensya kontra sa imo. Sabat naman ni Cayetano. Ah, willing mang kuya magpapriso? Kaya kung kay sabi, ang aton nga paminsaron, wala nag-asynchronize sa aton sungad. Ngang aton ginapinsar, tuhay isang sa nagakawas sa aton mga bibig. That's why, ako iya, kapatigid ko sa una, isa sa mga leksyon nga gintudlo sang iloy ko sa hakon. If you cannot say anything good about other people, keep your mouth shut. Singa kun wai ka man lang sa may mahambal nga mayo para sa ibang nga tabo. Tiputa na lang ng ba-ba-bo. Amo na ginasulit-sulit sang nanay ko sa akon. I hope kamo amo mana nga kun may ara kada kilala, may ara kada kasilingan, nga wai ka man lang sa may mahambal nga mayo para sa iya. Tipos ka na lang, ah. Hindi ka bala mag-ala, Marites, nga wala ka ginapamangkot, gasabat ka. Ang imo nga iistorya, pakalain man lang sa pareho mo. Makakita ka pa kontra. Amuning natabo kay Cayetano, ho? Nakakita si iya kontra. Kay wala, wala pala patay ang wakal niya. Wakal siya diri, wakal dito. Karon kay ginbakal ang kaisog niya. Ginbakal ang kalimpyo niya. Di ko nipiyait siya. Ahay, ang itsura bala ni Cayetano subong? Dupirmi lang nagkakasubo. Nakakita siya sang katapat niya sa kay Ping Lacson. Nga, ah, si Ping Lacson, why na yala hadlok-hadlok? Una bes, maisog na kay former Philippine National Police Director. Ikadua, isog ang buot sina kay sa Senado. Kung may ara dira sang mga senador nga wala nagakuha sang pork barrel, wala sang insertion, si Ping Lacson na. Siya lang na yung isa nga senador nga hindi iya nagapati. Na ang senador dapat may project nga hatag. Kaysa iya pananawan kag pagpati, ang obra sang senador, maghimo layi, hindi magdulong produkto. Sa pumuluyo, amo ina ang pagpati ni Ping Lacson. Naanad si Alan Peter Cayetano, abi? Ay, do kaluoy man, no? Pero ti, amo ina ginasiling bala nga accountability? You should answer for the things you've done and the things you've failed to do. Dapat masabat ka, manabat ka sa mga butang nga nahimo mo. Sa mga butang na napaslawan ka sa paghimo. Amo ina ang leksyon nga nakuha naton subong sa sining ongoing Ping Lacson versus Alan Peter Cayetano battle. Subong aga, damo kita sa mga balita nga pagadalon sa inyo. Uy, nag-ari, nag-abot siya. Ari diri sa Negros Occidental. Magapanagtag ini sang kapin 120 milyones na pundo para sa 601 ka mga kabaranggayan sa probinsya. 601 barangays magabaton sa presidential assistance to the barangays worth, hindi ko magsala, 200,000 pesos. It's the hammer of justice. It's the bell of freedom. Ano ay hanong sala sining babayi? Babayi nga motorcycle rider gintiro dito sa Banwas ang Calatrava. Aton karon kamustahon ang iya sining kahimtangan kag kun ano ang resulta sang police investigation. Kay ako nagapati nga ang babayi ginapalangga, indi kay tiruhon mo. May ara man paniro nga paniro iya nga sweet. Sweet Caroline. Wow. Ay nako, pag-ibig, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ano ay hankon ang pag-ibig? Ginbayluhan sang pagpangimon. Amo ining natabo kag nakita nga rason kun nga isa ka amay, iya gin pagkutan, iya gin sunog ang ila balay didto sa Kabankalan. Yes, size ka mga hulot bulutuan. Okay man. Subong bala ang mga millennials. Sino mga Gen Z bala? Istoryahon mo, hulot bulutuan, nasawahan na sila ya. Classroom na lang sir. Hindi na kamusang hulot bulutuan ha. 16 ka mga classrooms ang pagatukuron sa siyudad sang Bacolod. Uy ka nami siniho. This is one food nga na-miss ko na. That's why nga kun ara gani nag-report si KK5 Chester John Veronque. Ang inamuno ko gipermi. Kamusta na? Kamusta da ang kasag? Pero buwas iya, eat all you can. Kaon sang kutob gusto mo kanon na blue crab. Paayaw ah. Paayaw kaon blue crab. Pati gayunon ini sa Banwasang Ibi Magalona. Karami kad toto no? Kanami sining mga proyekto karon ni Mayor Bading Escalante sa siyudad sang Cadiz. Ang purpose sini isa lang eh. Pasanyugon ang siyudad sang Cadiz ilabina sa programa sa sports. Cadiz City Government kag National Academy for Sports nagperma na sang Memorandum of Agreement. Of course, kung may ara ka bala sa maayong hinimuan, ang tao nagalantaw gid bala sina. Kag ang tao mag-appreciate gid sina. Ano nga maayong hinimuan? Ari ho? Wai na sang damo pa nga kwan ah. Mga hambal ka mo karon nagatikal. Hindi niya tikal. Lain man yang sugid, pero lain gid ang ligid. K5 News FM ginpadunggan sang syurad sang Kabankalan. Thank you! Thank you, Kabankalan! Salamat! And karon, after newscast, karon pamatiin nyo, may isa kadako nga istorya nga aton pagpatpaton saysay sa inyo. Ining natabo nga pag-rescue sa pila ka mga minor di edad. Minor di edad, mga kababainhan na biktimasang Online? Online sex? Ay, ah. Green is green, they say, on the karun ina. Aton ina patpatun sa inyo para nga magaserbi man nga leksyon sa mga kabataan, bala? Pero labi na gid leksyon sa mga ginikanan. Nga ang kabataan ninyo, hindi ninyo pag-induso sa kanainan. Sabay lunga proteksyonan nyo. Ihaboy nyo iya sa kalayo. Kaya muna bala ang inyong pagkailoy, pagkaamay. Pila ini sa mga bagay nga aton sininga pagkatalakan subong nga aga sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. This time, kadtuan naton ang report ni KK5 Berto Gakit. Ining angot sa pagpanagtag sa 120 million pesos worth of checks nga igapanghatag sa mga kabaranggayan. Ang managtag sini si Ben Har, Secretary of Interior and Local Government Ben Har Abalus. Aber, i-check naton ini nga report upod na sa kay KK5 Berto Gaki.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Bert, mayong udto, mayong aga.
2: Mayong udto KK5 El Merte subong adlaw katapusan sang Hulyo, no, alauna karon sa hapon sa may panaad 120 milyones nga ayuda para sa 600 ka mga barangay diri sa May Negros ang igahatag subong adlaw KK5 El Merte. Nakaabot nati subong adlaw si Cabinet Secretary Benhor Abalor Jr. Agod nga maghatag sa financial halin sa Malacañang sa ceiling turnover ceremony sa president sa presidential assistant to barangay under sa social civic project fund iyagid niya ni Bongbong Marcos. Patong sini nga mga KK5. So no, diri sa probinsya, may kabugusan tanan nga 120 milyones na budget sa 600 sa mga barangay na makabaton ang tig-isa ka barangay. Karon niya, karon, no, alauna, 200 mil pesos, 200,000 pesos KK5 El Merte. Na ibaluan nga sa ton, no, para sa ano ni ang 200 limited sa money transit mo for presidential assistance sa barangay again under sa social civic project fund. 200 pesos ni kada barangay, 100 ang ginalukar para sa Bagus Pilipinas Barangay Scholar Program. Amo ni ang 20 ka o kung 20,000 kalima ka mga scholar nga napili sang barangay nga matagaan sang cash assistance. Kaya pa man, kukiri ka diba dal, meron din makatuli ang 10,000 pesos nga sobra, no? Ang 10,000 pesos nga sobra para ina sa barangay gamiton sa pundo sang kalamidad, emerhensya, o naman natin ang lansa barangay kagita del Mera, no? 100,000. Separit niya. Sa itong sinin ng mga KK5, natala na ni Subungad daw, alauna, actually, si Cabinet Secretary Benhor Abalor Jr. Ara na sa Bago City, no? Na nagtag dito sa may Bago City sa mga cash assistance man together with Department of Social Welfare and Development kunining sa WD KK5 El Merte at kagati natalana paron sa kon alauna magatigayon yung sang pagpanagtag ang mga ini sa Panaad Park sa Stadium sa Maliman Silingan Kolod. Programa mi
0: Bert
2: kadugo halin sa opisina sa presidente.
0: Bert, mayo gid na nga may ara sang papundong nga ginapangnagtag ang gobyerno ta. Pero ang question, matupa bala ina sa proyekto, may ara bala sila safeguard or measures nga ginpamtang nga para nga indi makautian ang kwarta?
2: May ara ni audit ang barangay the same time ang national nga ti dapat i-monitor kung diin nagkadto ang sinmel kay ti dati lang man kay ti ang 200,000 yun ang 100,000 ang tunga nga ni amunihatag sa mambanaton scholar
0: sino na sino o sino nang scholar na sinong kapili sina si kapitan.
2: Iyan na sa mga barangay kakivay ba Julius no. Iyan ang isang barangay
0: nga Bert? Bert, si Elmer niya.
2: Yes, kagipan Elmer. Kaya wala mo nga mo nga ano yan ni Sir Julius ni parang iutod tanan ni Sir Julius no. Kwaon tani kay lima ni kabilog mo every 5 scholar makapaton sang 20 mil pesos ang
0: wow.
2: Programa sa Pilipinas Barangay Scholar Program. I don't know kung ano ni ang sistema sang pagpili kay ti kung isa ka barangay damo man scholar mong no. Sa lima lang kabilog ang matagaan sang 20 mil pesos si tiba-tiba man to. Pero tiba si malay wala ta kabalo kay Iba Julius ako di ba Belmer ha nga ang 20 mil pesos for the scholar possibly ibakal ukol may italana ni ano lapa project
0: hindi ba si bala base bala ma pilian nga scholar bala da hinablos ni ka manghod ni kagawad amo bala na
2: amo man dani kasi amo ning mambanaton nga kung sa bagay man ba siya mamuni nga isyo, hindi man isyo pero ti dumatunog-tunog gawa mong no kung barangay ang pag-istorya pero well sunod din sa probinsya ilamonitoron ang funding ang audit ng funding and at the same time ilamonitoron man ang lima ka mga scholar 35 Elmer iti kung hinablos ni Cap or kung pamilya to ni Cap do, ikaw ka gibe Belmer mareklamo ka man gano.
0: Ayoo eh. Oo.
2: Kaya hindi ba si Mambal si Cap lang at i-deserve man to yako ni Nablos. No, kaya hindi, I don't know kung anong sistema din nila. Kung bala bawal o pwede, no, for the sake lang at i-yaman ni Japon sa barangay. Pero ti, amun ni kami, 20 ka mga, 20 mil ang natalana sa lima ka mga scholar para sa bagong Pilipinas Barangay Scholar Program sa administrasyon Marcos ang mangkot sang kalabanan no kay tina istorya sa mga iban ng mga bumuloyo mong no di ang 100,000 kerto sa isa ko 100,000 sa Gipa del Ver no ang 100,000 allocation ini na allocate ini sa funding sang barangay. Si mga baha, dira makwa si kapitan eh, no? Sang inog pa makaut sa mga rescuer o kung may mga bulig-bulig para mapakayo ang balay na naguba sa isa ka residente, amo na ang funding, no? Sa 100,000 35 Elmer.
0: Aha.
2: Karon, karga ka Dr. Baby mo ni Angelius. Nag-i-vibe in there, no? So, amuling sistema, dira, ng taon ta karon kung ano ning tagsaganay, kung cash, o kung cheque, nag-i-vibe Elmer, no? Karon nila una, ara, dira karon ng aton sininga gobernator sa nga probinsya sa Negros Occidental, Governor Bonglacson, tanan nga mayor, na nadala ang tanan ng mga barangay, local government unit, atong sininga mga sinuyang panlalawigan, at the same time, atong sininga DSWD, Tagivad Elmer, head sa NIR, kagaton man sininga ano eh, no? Na, local government unit man, no? KILG, sang Negros Occidental. So kwa unta ni ang detalye later on sa kung ma-interview ta si Cabinet Secretary Benhur Abalors Jr. nga kung ano ni ang sistema kay si Damo Gidyapon mamangkot kung diin makadto o kung makakadto bala no ang 200,000 nga na-allocate para dira ginhat sa barangay kay Radelma.
0: Okay.
2: Sige. Balita naton Kapitolyo, dulong sa aton sa kaluan sang D3 Bayo, may bisita DTX 500 Cup. Tulupon sa Batol, si Kagaya Babes Cantalawa ko si Kagaya Berto Gakit. Para sa kambing na balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, KFA News. Tadam.
0: Oy, good morning, galing sa kay Johnny May Ritita. Sa buong man, mayong aga sa kay Renan Pendon, kay Kagawad Catalino Estor, sa Barangay 5, Bacolod. Salamat, salamat gid sa suporta, ha? Merlita Malbas, Gina Purano, kindly share. I-share nyo nga ito nga programa. Ninette Haranilla, Arilan di Permiga Pamati sa Radyo Adlaw-Adlawa. Salamat, salamat gid. Susan Guillen, mayong aga. And Dante Badillo, watching from Bongbong's Pasalubong Center, Alihis. Uy! Wow! Dira sa Bongbong's bala, ang ginapangita ko gina sa Bongbong's, ang Siopaw. Mahumok, kanamit pisil-pisilon. Annalyn Canoy, good morning. Salamat gid sa pagupod man sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga Melinda Gayoba. Dirasahan dumanan sa kay Merlita Malvas and sa mga kabirks naton da sa handumanan. Subong man, good morning sa Barangay Bata sa Purok Pine Tree kay Susan Guillen and sa mga neighbors muda. Jonah Dugaduga, Diadema Bravo Montano, good morning. Mayong aga man sa kay Grazel Joy De Estrao. This time, mayong aga kuno sa kay Nanilin, Ma'am Nanilin Desinal Shiflet. Ari na di, si Diadema Bravo Montano. Kadtuantay ning balita bala nga babae gintiro amo ning nga gintagaan ko priority sa headline subong nga aga kay siling ko ang babae kinapalangga na iya ang babae kun ikaw abi lalaki no ang kanon nga natimo mo na iluan mo pa kag ihungit sa pinalangga mo nga asawa hindi bala may ara iya sang tawo iya nga nagpaniro babayi usual iya nga paniro may silencer ini iya ay naku kantuan tang report po naman sa kay KFA Jong Bersala
1: News FM Live Report.
0: Good morning ka KFA Jong.
3: Ka KFA Elmer toda hindi hamak ang naguman sining isar ka 22 anyos nga mistisa. Mistisa ni actually kay KFA Elmer.
0: Bata pa gali.
3: Oo, man ang iyang amay German kag ang iya iloy amo ang Pinay. Ang ining biktima nga ginkilala sa kay itago ta lang sa alias nga si Sword. As in sword nga literal nga sword ning espada bala kay KFA Elmer.
0: Uy, espada? Oo.
3: So, ginluthang ini siya mga pasado alas 8:23 kagabi diri sa may barangay Suba ano sa Banuasang Calatrava. Base sa aton nga nakuha nga impormasyon halin sa aton sini nga mga otoridad, ining biktima nagasakay sa iya sini mga motor daw nang ano to sini nga motor gani nang daw sports type bala nga motor bala kay Pavel daw dirt bike.
0: Okay.
3: Pag ang iya sini nga direksyon halin dito sa may barangay Suba proper, pagbuwa siya diri sa may national road sa may Calatrava proper. Ang ining barangay Suba ni daw sakop lang ni siya gyapon sa kwan sa municipal proper dito sa nasambit nga lungsod mga Banwa. Ti karon na sa sang ini siyang nagapadlagan may arabi portion sang dalan nga may humps.
0: Mm-hmm.
3: Nagkuan siya daw nagbahar.
0: Oo.
3: Pag bahar niya kay Elmer, amo na to dayon ang duha ka mga riding in tandem suspect nga nagasunod sa iya. Amo ang nagluthang igo ni ang biktima diri sa iya sining apipingig.
0: Mm-hmm.
3: Dason, bangod nga nakamatsyag siya nga ginluthang siya, doon nagkibot siya, napuga niya ang kuan ang accelerator sa iya, sinigin naman niyong motor, amo tungo naglumpat pakanto sa may main road, kagining biktima nakabangon kag nakadalagan.
0: Mm-hmm.
3: Ginpasundan naman siya liwat tutang, amo tungo naigo siya diri sa iya sining butkon base sa information, at the same time diri sa iya sining paa.
0: Mm-hmm.
3: Dito ini siya nagpundo sa isa ka bake shop, medyo distansya lang lutay halin sa natumbahan sa iya sining ginaman yung motorsiklo, kag dito siya nangayo bulig sa naglabay nga pedicab driver, amo to gindala siya dayon sa hospital.
0: Mm-hmm.
3: Ang distansya sa bake shop nga na pakadto dito sa hospital siguro mga more or less 10 to 15 meters.
0: Mm-hmm.
3: Klasik lang kayo o oh. Subong ang biktima according sa aton sining latest information nga nakuha, stable na ang iya sininga pimtangan kay daw tapsing man lang ang iya sininga naguman diri sa iya sininga panga, at the same time mga minor injuries man lang ang diri sa may parts sa iya sininga butkon kag sa iya sininga paaabi, bangod nga nakalagyo sa gilayon sa sininga mga suspetsado ti kay naging padul nga naton dito ang Calatrava PNP kung ano ang latest. According sa ila may ara na sila person of interest pero hindi pa nila madeterminar kay Kipem Elmer kung ano ay han ang motibo sa paglutang sa sining biktima nga si Alias Sword.
0: Mm-hmm.
3: Sa piyak kabahin, sa tong tinalikdan nga Pebrero 2025, ining biktima kay Kipem Elmer, nangin kaupod ini siya sa duha ka mga riding in tandem suspects man nga nadakpan diri sa sunod sa San Carlos. So, tumalang balita nga may gilutang nga katapos ang Philippine Army.
0: Mm-hmm.
3: Nga inang hindi makuan, hindi matumod kung bala ang motibo sa ito is road rage o kung mistaken identity.
0: Mm-hmm.
3: Oo, ti kumadumduman sa ito nga tagpalamat last year, ining doha ka mga gunman ni Drini sila nadakpan sa may Coco Grove Hotel last February 2025.
0: Oh, okay.
3: Sang patigayon sang hot pursuit operation ng aton
0: Coco Grove na iya sa San Carlos?
3: Diri sa San Carlos.
0: Oo. Oh.
3: Di pagdakop sa tong duha ka mga gunman tong lunsay pareho man nga mga taga Banuasang Calatrava didto sa kwarto nga gindayunan sa tong duha ka mga suspect, ara didto ang ining biktima nga nga
0: ang babaeng ina. Okay. Jong? Ay? Nautod, no? Dali lang. Sige. Dalom ni galing kasuya. Hindi man ni galing ordinaryo nga babae. Kaya itong pagkadakop sa balikan naton si KK5 Jong Versales. Jong, ano itong siling mo? Ari ni siya ang babae nga inisad to sa hotel? Upon sa mga gunmen itong duwa?
3: Kagang itong duwa ka mga gunman itong KK5 Elmer. Nakawaan to sila sa mga worth 1.1 million pesos nga shabu.
0: Ah,
3: to.
0: Okay.
3: No, ti, sa itong ahugada, ang itong doha ka mga gunman man nga ginaliga responsable sa paglutang sa itong katapos ang Philippine Army, nakawaan pagid sila sa itong ahugada sa inibalang armas luthang, inibalang kumon sa tawag na usi.
0: Mm-hmm.
3: Oo, granada, kag marijuana kag iban pa nga damo-damo kontrabands nga nakuha sa ila dito kay Rebel Marte. Sa tong hugada sang gindakop to ang duha ka mga gunman to. Ining biktima ni nga si Alias Ward, minor age siya, sabi.
0: Ah.
3: Kag wala to siya, oo, wala siya gin interest sa pagpasaka sang kaso. Instead gin daw kumbaga gin kabig nga rescue ano siya.
0: Nga daw na na rescue abi siya kay ti minor mo.
3: Minor kagang upod dia, amo man lang to ang naghimo.
0: Ti pero ano bidang background sini nga babae haw?
3: Ti sa nagliga, nagviral na siya dito sa Banua sang Calatrava nga nagahit-hit sang kwa nagasuyop sang illegal drugs kay Kev Elmer gin publish sa social media.
0: Oh. Ah, so, okay. Oh. So, siya sinong nagpa sa video siya man?
3: Daw siya man, ugaling lang kay wala tumakwa.
0: Siguro
3: wala,
0: sang time na guro nga, sang time na guro nga trending ang bangag-bangag, no? Hindi mga atong lang istorya nga ginapatama sa kay Presidente Bongbong Marcos nga bangag. Hindi bala kadamo to sang naguluwa nga mga amuna nga mga video?
3: Gani ito amo ni siya. Isa ni siya sa nag-trending before o galing lang subong gin-plug down na ni Meta ang ina nga video footage kay nagkwanto siya, nag-leak to siya sa Ligad bangod ka may ara nga siguro upod Manila among nag-publish. Kaya ang rason, sa alleged daw may ara sila nga hindi pag-insindihan na isang iyaman sila nga mga kagrupo nangakig sa iya gin-publish ang ilang video. Kag damo kayo ginpangtaga mo to nga nagkuan gid saya naglaptag gid saya online. Oo. Tiya mo pa ni subong ang ginausoy sa mga otoridad kung ano ay han ang rason kung nga ini siya kagabi ginluthang dito sa banwa sang Kalatrava.
0: Oo. Why pa identity ang mga suspect na nagtiro sa iya?
3: Ongoing pa ang hot pursuit until now kay Elmer ano. Kay as per information kay na may ara naman sila sang person of interest. Oo. Na. So as per sa motive, wala pa gid mahibaluan. Amo pa nang gina-establish pa subong sang PNP.
0: Mayo manggali ni, mayo manggali ang record ya. Amak mo nga kun vlogger gali ni. Galing kay lain lang ang gina-vlog ya.
3: Lain lang ang gina-vlog ya gal.
0: Lain ang content niya bala.
3: Gani, tatlo to sila mo sa iyang agin kuan sa iyang agin siya pala nagpasandig sa cellphone siya, tatlo sila kabilog siya isa siya babayi nagduaya ka mga upod puro mga lalaki daw ara sila sa sulod sa isa ka kwarto.
0: Hindi man siya kuan abi LGBT nga babae hindi
3: hindi man
0: o wasi amo na guro baylo ba nga ang biyahe niya
3: di anan amo na sang nagligad.
0: Okay.
3: Amo na nga ato siya to sa sulod sang Cook Group Hotel.
0: Aha. Daw banga baylo bangag.
3: Dati daw amo na kay Feb Elmer o. Na. Okay, sige lang. Basi karon sa hapon or basi by tomorrow basi may ara na progress ang PNP kung ano gidayhan ang pinakarason nga ini siya ang ginlutang kay Feb Elmer. Okay, sa munang madulong natin nga report, sining udto para sa 11 MBPS program, nadulong sa atong sa D3 Body X500 Gag, Mighty Sea. Ako naman si K-Fab Jong Barsalas, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Ragros, K-Fab News FM.
0: Mayong agagali sa kay, ay nadula ng iyang Boss Joe, no? Good morning, Mylene Joy, Sidayon, mayong agaman, nag-monitor dira sa Barangay Tangub. Jonaline Rondes Galila, dira sa Barangay Estefania, Julius Alisan Arnado. Leonardo Rilos, good morning. And Jadema Halong dira sa Hong Kong. Hong Kong or Singapore? Daw Hong Kong ni si Dayadema eh. Emmeline Cordova, good morning. Gina Tagamolila, mayong agaman. Welcome man sa kay Emmeline Cordova. Nagalantaw dira sa Bukana, Ilog. Baw na miss ko ng Bukana. Pirmi ko na sa una, kapaligo sa Bukana, ah. Kaya nga ako nga asawa, taga Guse. Walking distance ba? Walking distance, bro. Matyagan mo daw, malupog ka man. Ayan pa kung init ang panahon. Ginalakat lang na namon ang Guse kadto sa Bukana. Nagapanglaktod lang kami da sa mga talamnan da. Sa mga kapunungan da. Kag maligo kami dira sa Bukana. Kim Arizon Flores, Liz Nutt. Watching from Hong Kong. Fernandez Eric Mayong Odto, Sir Elmer, ara ka naman da gali. Hindi mo upo da si Sir Ben. Ikaw bala. Taba. Hindi ka man tabatsoy. Oo. Hindi ka man. Sige na lang ah. Basta ari na ko di ah. This time kadtuan aton ining report nga ang paghigugma dapat sa puso ay pag-ibig. Hindi kay sa puso ay kaakig. Wow. Tami nga Tagalog, no? Kadtuan nato ng report ni KK5R Tugalon, may angot niya sa isa ka amay ng imon. Pagpangimon niya, gintutdan niya ang ila balay.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5R, mayong aga.
4: Good morning, KK5 Elmer. Good morning sa aton nga mga tagpalamati. Gintupok gid KK5 Elmer ang bilog nga balay. Wow. Kahapon or kagapon sang kaagahon KK5 Elmer. Mm-hmm. Lakip na no ang mga gamit, mga pagkabutang kag dokumento sang isa ka pamilya KK5 Elmer. Ang suspitsado mismo nga padre de pamilya sang isining nga panimalay KK5 Elmer. Mm. At ang rason, pagpangimon. Naglunta ng insidente KK5 Elmer sa Sitio Pasto, Barangay Hilamunan, diri sa siyudad sa Kabangkalan, last 12 sang kaagahon kahapon nga adlaw, Hulyo 30, 2026 sa KK5 Elmer. Ginkilala ang amay nga amo si Ronaldo Caniendo, 47 anyos, samtang ang iyang asawa amo naman si Lynn Caniendo, 45 anyos. Mm-hmm. Sunod sa panaysayon KK5 Elmer sang iyang bata nga ikaduha, antes pa man ini natabo ang pagpangsunog sang ilang amay, nag-inom-inom pag ini KK5 Elmer no, upod sa iyang amigo no, sang iyang gabi eh, nag-inom-inom pa tub-tub alas 12 sang kaagahon KK5 Elmer. Mm. Pagkatapos ang ilang inom takna alas 12, nagbaisay na diri na nagsulod KK5 Elmer ang ilang ginamo, nagmilalisay, nagbaisay tungod sa pagpangimon. Di siyempre kung hubog ka, wala pa makukaagi hubog ka KK5 Elmer. Mm. Kasi siguro bala nagtagring, nagsulod sa utok niya kag nadumduman niya liwat ang nakita niya sa ginimo sa iyang asawa, kay ito yung sunod sa iyang bata KK5 Elmer. Isa ini ka manog panghilamon no sa sa ano kampo KK5 Elmer ang iyang asawa.
0: Okay.
4: Isa kadlaw nakita sa nga bana ining asawa nga nagaistorya sa isa ka lalaki. Pero ginpamangkot namon ang bata sang ilang bata nga kung may relasyon gid man sila, wala. Mm. Wala kay KK5 Elmer, siguro di gasuspetsol man lang niya ang iyang bana. Kaya sa tong inuras ka KK5 Elmer sang nahubog na siya, nag-inaway sila sang iyang asawa no, kaga ang gintunaan amo ang pagpang selos no KK5 mm-hmm. Elmer. Bangod sa kadlok no, kasi nilalisay sila, bangod sa kadlok nagsaylo ini sila sa balay sang ilang ikaduha nga bata kag mapaaga upod ang iyang mga kabataan kag asawa, kasi nahadlok sila sa ilang bana no. Dugang pa KK5 Elmer ni Rodelin, nagmaoy ining amay no nga ginginga si Ronaldo sa guwa sang ilang balay kag iya mismo nakita nga ginpagwa sini ang duwa ka speaker sang iyang amay kag ginbutang ini sa iya tricycle. Kumbaga KK5 Elmer daw may plano na gid siya iyang sunugon ining ilang balay, rason nga ginpangwa ni ining iya mismo nga mga daw gusto daw mga
0: mga gamit nga gusto niya. Oo.
4: Oo, ang speaker kag ginpalayo niya na ang iyang tricycle KK5 Elmer.
0: Mm.
4: Matapos niya nagiging secure no ang inang iyang duha ka speakers kag ang iyang tricycle, nagkuha na ini sang gasolina, halin man mismo dog ipasuyupan niya bala KK5 Elmer inang sa iyang tangke da kagwa din sang gasolina kag iya gin butang sa ilang kwarto. Sa pila ka minuto KK5 Elmer nagdaba-daba na ining ilang nga balay no. Mm-hmm. Kada suno sa ilang bata naglawig sang 30 minutes no, 30 minutos ang pagasunog sa ilang nga balay. Ginkaduan man aton KK5 Elmer ining suspetsadong amay sa police station.
0: Mm-hmm.
4: Ginpanginwala ininiya KK5 Elmer no, kay ti suno sa iyang amay wala ni inigin himo kay ti tungod lang kuno sa suya kag daw may kaatig man ang mga kaingo dira niya sa iya no, rason nga ginhimuan gin
0: okay. Oo, may style pa siya nga pa-victim ha.
4: May pa-victim pa siyang style ka K5 Elmer. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagagawa ni Jack ka K5 Elmer nga ginhungod niya sunog. Kaya ito sunog sa pagani kasi yung bata ka K5 Elmer, kadwa niya na nito, hindi niya nga tuyoon nga sunogon. Pero ginbalabagan ng inis ang iyang son-in-law, no? Sa tong tiyon nga tuyo niya kutani sunogon ang ining balay nila, pero wala na dayon. Pero sa tong hugada kahapon sang kaagahon ka K5 Elmer na dayon gid tupok ining bilog nga balay, lakip na ng mga birth certificate, marriage contract at iban pa nga mga dokumento sang ilang nga pamilya. So sa karon ka K5 Elmer yara na, no, ang amay sa kustiya sang Kabangkalan Component City Police Station kag suno naman sa BFP nga aton ginkatuan kahapon. Ginabulumanta masobra 30,000, no, ang damage sang nasunog nga balay, no, kag sa karon ka K5 Elmer nagapadayon pa ang investigasyon sang PNP kag BFP bahin naman sa natabo nga insidente. Ka K5 Elmer,
0: te amo na ang problema kun ang pagpalanggaan ay sang mag-asawa sudlan na sang pangimon, kay ang pangimon instrumento na iya sang yawa mo.
4: Correct. Kahit isuno gani sa bata niya kag K5 Elmer, wala niya ga-intra tinunto yung iyang asawa,
0: yung
4: Iloy. Focus bala, no, sa pangabuhi. Kahit bigado na nga daan, matinunto pa. No? Kaya aton manabalaan kag K5 Elmer, may bata pa sila nga gamay, 5 katuig ang agot, no? Anong sila pagkilog, kag ang iya ila agot, 5 katuig ang edad. So, suno man sa iyang Iloy, hindi na siya magsiguro magpasaka sa kaso kay daw gaduwa-duwa pabalang iyang asawa ka K5 Elmer Howe. So ang gusto lang sa iyang Iloy, iyang asawa nga magbag-o na siya kung tani kag hindi niya na ini mahimo kung makagwa siya sa prisohan ka K5 Elmer.
0: At mabalik, so, may plano siya gali nga mabalik Japon.
4: Amo na. Gugma bala ka K5 Elmer, hindi tama siguro mabaso lang sa asawa kay pala, no? Oy, kita gani nga gumagugma sila man. So amo na ka K5 Elmer ang nakuha natin naton diri nga balita, no, sa sur nga bahin sang Negroes Barcelmente diri sa siyudad sang Kabangkalan. Inisi ka K5 Genarv Amores Tobalon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Oy, good morning. Mayong aga sa kay Jorini Empinado dira sa Barangay Gimbalaon and May Gorzal Aujero, Barangay Concepcion. Good morning sa Endam Barbershop da. Mayong aga man Engineer Emmanuel Miraflores Cuales. Good morning Sally Almension. Salamat kay Julie Hinovea Lumugdang. Bings Delphine, good morning. Salamat gid. Amo man si Renny Boy Bantulio. Purok 16 Barangay Lagran Halakalota. Good morning lang da sa kay Nunoy Bantulio, subong man sa kay Papang Naring Bantulio. Angie Aloy, mayong aga lang sa Purok Kapisan Barangay Vista Alegre. Uy, paliyog lang ay i-share nung aton nga programa. Share man pag may time, no? I-share nyo kay May Premyo. Ang nag-share sini, May Premyo. May Premyo kay Lord. Kay nagabulig ka sa imong isig kapareho mo. Ginabuligan mo ang K5. Nga mats madamo pang maservisyuhan pinagi sa pag-share sa aton nga mga programa. Lani Recania, mayong aga. And Edwin Brizuela Amparo Garcia Solidom, mayong aga sa inyo. Magapanumbalik kita sa aton silinga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps.
1: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TTX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: TTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
5: TTX 500.
9: Istoryahan ta kon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
10: Ang DNA, Sir GP, mo ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga magkitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag may T0 pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mm-hmm. Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
7: Tabaw?
10: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
7: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
10: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay puydig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
5: TTX 500.
11: Katalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dami nagit sa akon nga mata.
5: TTX 500.
7: So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
10: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom MITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
5: DTX 500!
6: Yan na mag-asok.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
6: 300.
7: Kanos ama ka nag-start og DTX 500?
6: Bagduha pa kasi man na.
7: Yun sa manong pag-inom?
6: Muntag og happy eh.
7: Pila naman sugar ni mo ron?
6: 126 na lang.
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM.
12: Isa sa mga gulay na may mataas na sulforaphane na nakakatulong sa paglilinis ng dumi at pagtanggal ng pamamaga ng selula ng atay. Kaya, huwag hayaang lumala ang pamamaga ng inyong atay dahil maaaring maging sanhi yan ng diabetes at maging cancer. Sir Ted, itong bawang na isang natural antibiotic at itong turmeric na mayaman sa curcumin ay nakapagpapalusog din ng atay.
13: Kaya, bago pa tuluyang masira ang ating atay, ha? Ugaliing uminom ng DTX 500 at Mighty C the Alkaline Vitamin C araw-araw. Nako, Doc Far, mukhang wala na tayong oras. Hanggang sumuli, ako po si Ted Reyes.
12: Ako naman si Doc Far Lansindak ay nagsasabing
13: magandang kalusugan ay pagyamanin, huwag abusuhin. DTX 500.
14: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
13: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500 Health Alert. DTX 500.
15: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po pag-inom ng DTX 500.
13: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
16: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang trangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubo. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
13: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
17: Arawa. DTX Govanix. Ang kaming sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
18: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
19: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami akong sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
18: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
21: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
22: K5 News Philippines.
21: Sumasayo ang Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
21: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
21: Headline.
20: At sa ulo, naman nagbabagang balita, Department of Agriculture na mahagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique, naging matagumpay. 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo, record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Kasunod ng school shooting incident sa Tacloban, TCPO, magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Klase sa isang paaralan sa Aklan, suspendido naman dahil sa bomb threat. Kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, mariing kinundina ng alkalde. Mga biktima nasa 12 hanggang 17 years old. Suspect sa pananagasan Negros Oriental, tinamaan na matapos tangkaing sugurin ang pulis sa biktima.

0: Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Department of Agriculture hagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
1: Namahagi ang Department of Agriculture o DA Regional Field Office 2 ng mahigit 6.6 milyong pisong halaga ng tulong pang-agrikultura sa mga kwalipikadong magsasaka sa lalawigan ng Cagayan. Layunin ang nasabing inisiyatibo na mapalakas ang katatagan ng lokal na sektor ng agrikultura at matulungan ang mga magsasakang makabangon mula sa matinding epekto ng tagtuyot, dulot ng El Nino at iba pang banta ng climate change. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang 40 unit ng mobile solar-powered irrigation systems upang matugunan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Bukod dito, nagkaloob din ang kawanihan ng mga binhi ng munggo, gulay at sibuyas na nakatatagal sa matinding tagtuyot, kasama ang mga organikong pataba at mga free-range na manok para sa karagdagang pangkabuhayan. Pinangunahan ni DA Regional Executive Director Rosemary Aquino ang opisyal na pamamahagi ng ayuda sa PIAT Cagayan. Sa kanyang mensahe, muli niyang hinimok ang mga magsasaka na iparehistro ang kanilang sarili sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang mas mabilis, organisado at direktang matanggap ang mga susunod pang intervensyon at benepisyo mula sa pambansang pamahalaan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Cagayan Governor Edgar Aglipay sa DA Region 2 para sa napapanahong suporta sa lalawigan. Binigyang diin ng gobernador na mahalaga ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga lokal na pamayanan upang matiyak ang muling pagbangon ng mga magsasaka mula sa pinsala ng tagtuyot at mapanatili ang seguridad sa pagkain.
2: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique naging matagumpay ayon sa PDRRMO. Muli ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
4: Nakatanggap ng mga positibong komento ang pamunuan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO Antique matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 3rd Regional Rescue Olympics 2026 noong Hulyo 26 hanggang 29. Ipinahayag ni Mr. Broderick Train, head ng Antique PDRRMO, na nagbigay ng positibong komento sa pag-host ng lalawigan sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng National at Regional Office of Civil Defense, kabilang ang mga kalahok mula sa 5 lalawigan ng rehiyon at ang mainit na pagtanggap ng mga Antikenyo sa mga panauhin. Nagpasalamat din si Train sa mga kalahok sa aktibidad, kabilang ang kinatawan ng lalawigan sa Rescue Olympics competition na nagpamalas ng dedikasyon at kakayahan upang makuha ang 2nd pwesto sa patimpalak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Roldan Villarreal.
5: Na-promote bilang Major General ang Division Commander ng 3rd Infantry Spare Division ng Philippine Army na si Major General Joey Escanillas. Isinagawa ang seremonya sa promosyon ni Escanillas sa Philippine Army Officers Club sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan ito ni General Antonio Navarrete, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Matatandaan na kamakailan lang, itinalaga bilang commander ng 3rd IDC Escanillas matapos magretiro na sa serbisyo si Major General Michael Samson. Ang promosyon na natanggap ng opisyal ay naman sa 3rd ID ang isang patunay ng dedikasyon nito sa pamumuno at serbisyo.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo. Record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
7: Umabot sa mahigit 5,000 na mga konsehal sa buong Pilipinas ang dumalo sa National Philippine Councilor League sa Iloilo City.

0: Ayon kay National PCL President Benjamin Abalos III, hindi nito inaasahan ang numero ng mga kalahok sa kanilang PCL convention dahil madalas nasa 1,000 hanggang 3,000 ang mga delegates ang dumadalo. Dagdag pa nito, umaasa ito na maging matagumpay ang nasabing convention para sa mga konsihal na may madadala sa kanilang mga lugar. Napagalamang nagsimula ang PCL convention Hulyo 29 at matatapos hanggang Hulyo 31. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din kasunod na school shooting sa Tacloban, TCPO magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Detalye ng balita, hatid kay K5 Carol Medino.
3: Magsasagawa ang Tacloban City Police Office o TCPO ng active shooter simulation drills sa lahat ng paaralan sa lungsod upang ihanda ang mga estudyante at guro sa tamang pagtugon sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Annabel Roche, Deputy City Director for Administration ng TCPO, layunin ng programa na maturuan ang mga mag-aaral at mga guro ng wastong hakbang upang protektahan ang kanilang sarili sa oras ng emergency. Kasama sa simulation ang pagsasanay sa tamang paglikas, pagtatago at iba pang safety protocols na maaaring makatulong upang makaiwas sa kapahamakan. Isinagawa ang programang ito kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School at ng mga naitalang pagbabanta sa ilang paaralan. Ayon pa sa TCPO, isang paaralan kada linggo ang sasailalim sa naturang simulation drill. Nauna nang nagsagawa ng active shooter simulation exercise ang Leyte National High School sa pangunguna ng Tacloban City Police Station 2 noong Hulyo 27.
4: Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carol Medino para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
2: Grinding klase sa isang paaralan sa Aklan sinuspended dahil naman sa bomb threat. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
6: Ipinagpaliban ni Kaliwo Mayor Jury Socro ang klase sa lahat ng antas sa Pook Integrated School ngayong araw July 31, 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aral at guro matapos na makatanggap ng bomb threat ang nasabing paaralan. Ayon sa alkalde, pinaiimbestigahan na ito sa mga otoridad para malaman kung sino ang nasa likod ng nasabing banta. Nananawagan din ang opisyal sa publiko na agad ipaalam sa mga lokal na otoridad kung mayroon silang impormasyon tungkol sa insidente. Ang suspensyong ito ay may kaugnayan sa naunang post ng paralan tungkol sa donasyong metal detector na ibinigay ng alkalde kung saan isang netizen ang nagbigay din ng komento na magdadala ito ng bomba sa nasabing paralan, bagay na marin itong kinondena ng alkalde. Samantala, ayon sa Kalibo PNP, hihingi sila ng tulong sa Cybercrime Region 6 para mas mapabilis na makilala ang responsable sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
5: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: At kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, Mariing, kinundena ng alkalde. Mga biktima na sa 12 hanggang 17 years old. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
7: Mariing, kinundena ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang kaso ng sexual exploitation sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa alkalde, naging biktima sa naturang pang-aabuso ang mga minors na nasa edad 12 hanggang 17 anyos. Sa isang press conference noong Hulyo 30, ibinulgar ng alkalde na mula sa 2, nadagdagan pa ng 8 ang mga minor de edad na na-rescue ng mga otoridad sa pang-aabuso, kung kaya't umabot na sa 10 ang bilang ng mga biktima ng online sexual abuse sa lungsod.
8: We would like to thank and congratulate the Bacolod DSSD sa leadership ni Dr. Rich together with the Bacolod PNP and other agencies, no? Inline siya sa pag-rescue, pag-nakup, no? Pag-implementar sa pag-prepare sa kaso ng mga kabataan. So there were 10 survivors ng online sexual abuse for children. So ara sa buong sa akong custody.
7: Base sa datos na inilabas din ng local government unit, isa sa mga biktima ang lalaki at siyam naman ang mga babae. Napag-alaman din ng alkalde na mula sa mga mahihirap na pamilya ang mga biktima at residente ng iba't ibang barangay sa lungsod. Dahil sa pag-akyat ng kaso ng sexual exploitation sa mga minor de edad, nagbabala ang alkalde na tutugisin at pananagutin ang mga individual na responsable sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
5: Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, suspek sa pananaga sa Negros Oriental at tinamaan matapos tangkaing sugurin ang pulis sa biktima nasa kritikal na kondisyon. Detalye ng balita hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
9: Kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ang isang lalaki matapos siyang tagain sa Laeg sa Barangay Siapo, San Jose, Negros Oriental noong nakarang araw. Nakatanggap ng tawag ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang nagmamalasakit na mamamayan hinggil sa insidente ng pagtalaga at agad na mag-respondi ang mga pulis. Pagdating sa lugar, natagpuan ng mga otoridad ang biktima na walang malay at may mga sugat sa leeg agad siyang isinugo sa pinakamalapit na ospital. Sa isagawang operasyon upang tugisin ang suspect, natutun siya ng mga pulis at itutusang sumuko. Gayunman, tinangka ng suspect na sugurin ng isang pulis gamit ang itag kaya napilitan ang pulis na gamitin ang kanyang service firearm. Tinamaan at apahinto ang suspect na resulta sa kanyang pagkakaarasto. Dila ang suspect sa ospital para sa kaukulang lunas habang pinagpapatuloy naman ang San Jose Municipal Police Station ng investigasyon upang alamin ang motibo sa likod ng insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
2: At maing isda patay matapos matusong ng bakal ang ulo sa inaayos sa kalsada sa Bayawan City. Detalye na balita hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
10: Patay ang isang 41-anyos na mangingisda matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa ginagawang kalsada at matusok ng bakal ang kanyang ulo sa Purok 2, Barangay Malabugas, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental noong alas 9 ng gabi, Hulyo 29. Kinilala ang biktima na si Eusebio Capablanca Jr., residente ng Sitio Tinastasan sa nasabing barangay. Ayon sa panayam ng K5 News FM sa kapatid ng biktima na si Juni Capablanca, galing sa pagbisita ang biktima sa isa pa nilang kapatid sa Sitio Tabang, Barangay Pagatban, Bayawan City, kung saan ito nakipag-inuman at naligo pa sa dagat. Pauwi na sana ang biktima nang maganap ang aksidente. Nabatid na madilim ang kabilang bahagi ng National Highway at wala ring sapat na warning signs o babala para sa mga nagbiyahe. Dahil sa mabilis na pagpapatakbo, dire-diretsong nahulog ang biktima sa ginagawang kongkretong kalsada dahil sa malakas na impact na tusok sa ulo ng biktima ang nakalabas na bakal na may habang humigit kumulang 2 dangkal hanggang sa lumusot ito. Kinakailangan pang putulin ng mga otoridad upang maalis ang biktima sa lugar. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang biktima sa kanilang tahanan sa lungsod ng Bayawan.
11: At para sa MyTC Network News mula rito sa Bayawan City, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodove para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
5: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Ganyan din Palawan PNP, nakaaresto ng 15 wanted persons sa 20 illegal fishing violators sa loob ng isang linggo. Detalye ng balita hatid kay K5 Grace Belostrino.
12: Umaabot sa 15 wanted persons ang naaresto ng Palawan Police Provincial Office kabilang ang 2 most wanted persons sa isinagawang week-long anti-crime operations mula July 20 hanggang 26, 2026. Samantala, 20 individual naman ang nahuli dahil sa paglabag sa mga batas at regulasyon sa pangingisda sa 2 magkahiwalay na operasyon. Sa kampanya kontra illegal logging, 2 violator din ang naaresto at 95 board feet ng illegal na pinutol na kahoy na nagkakahalaga ng itinatayang 11,400 ang nakumpiska. Na-recover at isinuko rin sa mga otoridad ang 5 loose firearms bilang bahagi ng kampanya laban sa mga hindi lisensyadong armas. Ayon kay Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan, patuloy na paiigtingin ang kapulisan ng operasyon laban sa krimen upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at proteksyon sa likas na yaman ng Palawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, kinumpirma ni Japan Prime Minister Sane Takaichi na umakyat na sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island na kamakailana. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga posibleng survivors. Karamihan sa mga nasawi ay mga Hapon, habang isa ay Vietnamese national. Gayun din, umabot na sa 62 ang sugatan, kabilang sa mga naapektuhan ng Aeon Shopping Center sa Kashima, kung saan gumuho ang bahagi ng gusali at sinundan ng pagsabog ng hinihinalang dulot ng gas leak, bagamat iniimbestigahan pa. Nasa 9,000 residente naman ang inilika sa evacuation centers. Mahigit 30,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente at higit 100 aftershocks naman ang naitala mula nang tumama ang pangunahing lindol.
1: MyTC Network News.
2: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zavan sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News Zavan Bacolod, Iloilo at Tacloban, Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Elmer Ubaldo, K5 John Sapio at K5 Carol Medino sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend
10: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: night shift,
21: OT,
22: breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
0: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Online. Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: It's the best part of the day.

0: Padayong kita sa atong sining pagpangalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Te, kamusta na kamuda? Nakapanyaga na kamo? Nakatimo-timo na kamuda? Kung manyaga, gani kamo, hindi nyo na lang pag-itimo-timo, ah. Idapal nyo, gid. Ang buhat ko silingon, hindi yung binastos nga kauna. Kung makaon ka naman lang sang panyaga, i-full na lang na. Hindi na pag-i-half tank, half tank, full tank ka. Parayong kita sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa gihapon sa aton nga regular anchorman and Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman, ang inyong KK5 Elmer Ubaldo. Diri kita ho, may ara sang isa kadako nga balita diri sa Bacolod nga dugay nagali nag-a-operate ining sindikato nga ini. And they are selling minors to online clients. Buot silingon, ang mga minor di edad, ubahan nila. Kag ipakita ang tanan ng mga parties ang kalawasan nila online. In return, ang kliyente nagabayad ina sa site nila para makalantaw lang kag makabakoy eh. Paano manabi sila? Oh, maas na lang ina sila sa dilap-dilap. Kay Wyman mo, guro gani ang ila na gani, guro nga computer, guro ginadilapan na nila. Kaya, sige, amon yung paborito ko. Pero kaluluoy sa mga minor di edad. Lately, may ara sang raid nga gipatigayon ng aton sininga mga kapulisan and na-rescue ang pila ka mga minor di edad nga mga kabataan. Sa detalye sininga report, i-check nato ng aton sininga news director. Ang aton sininga news director, KK5 Julius Maribeles.
1: KK5 News FM live report.
0: KK5 Jules, mayong udto.
2: Mayong udto, KK5 Elmer. Yari ang aton special consolidated weekend report. May kang tanan sa isa kadako nga balita nga nagluntad karon nga semana. Ini may kaangtanan sa pag-rescue sang napulo ka mga kabataan sa nagkalain-lain nga mga barangay nga biktima sang ginatawag USAEC, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, dire sa siyudad sa Bacolod. Now, ang isa sa mga detalye nga nagatuhaw exclusive dire sa K5 karon amo sini. Kun ang iban nga mga ginikanan nagapakas karaho kag ginalamayo agud ibaligya sa tindahan, may ara iya mga ginikanan nga ang ila pangabuyan paubahon ang kabataan videohan kag ibaligya sa mga dumuluong, of course sa iban nga nasyon, kag ibaligya sa ginatawag dark web. Nano ining dark web patag tana karon dugay-dugay. Now kahapon sa report ni K5 Wilson Villena, nag-news conference ang DSSD head si Dr. Verdi Prado kag si Mayor Greg Gasataya kahapon. Kag gin-confirm, hindi niya kahapon ang rescue. Nagligad pa nga simana.
0: Okay.
2: Initially, ang report duha kakabataan, pero kahapon gin-confirm na pulo gali kakabataan. Nagaedad 12, top 17 anyos. Siyam kababaye, isa kalalaki. Now, nano ang natabo? Ang ginpagwa lang ang detalye kahapon is that ini sila gin-rescue sang nagkalain-lain ng mga government agencies. Baluka kon ang involved gani kabataan, istrikto ang DSSD sa detalye. In fact, hindi mapagwa kung ano nga ahensya sa gobyerno involved. Ikaduwa, wala bisan ngalan sang barangay.
0: Lugar?
2: Wala. And definitely, wala gidngalan identity sa mga kabataan. Except, sang ila sini mga edad. Pero suno sa interview, sang K5 News FM Bacolod kay Councilor Celia Flor, nga amo ang chairman sang Committee on Gender and Development, sang sangguni ang panlungsod sang Bacolod, kag miyembro ha, sining ginatawag nga Local Child Protection Council, ukon LCPC ang gatuhaw amo sini. nga ining pagkatukib sang online sexual abuse and exploitation of children or USAEC, hindi ini karon lang atuig. Problema ini or concern ini sa syudad sang Bacolod sa sulod na sang pila ka tuig ugaling wala ginapagwa of course ang detalye.
0: Okay.
2: So meaning K5 Elmer, sobra na sa napulo ka mga kabataan ang na-rescue. Now gin-confirm ni Councilor Celia Flor nga natukiban ining pagwa sang video sang gaubang nga mga kabataan, hindi ya local operation kundi may ara sang pahibalo ang international police o kun Interpol. Now gincheck ta ang Interpol website, may ara gali sila Crimes Against Children Unit. Specific niya kag may ara sila sang detalye o kun mga kaso sang International Child Sexual Exploitation Database.
0: Ano na? Nang Interpol?
2: Interpol.
0: Hindi na Interpol?
2: Ha?
0: Hindi na Interpol.
2: Ado swimming pool. May ara gali K5 Elmer sang ginatawag International Child Sexual Exploitation Database. Now, diri ka makibot. So, meaning, hindi nilimited sa Pilipinas. Nga, so far, ang network sa mga mahilig abi sa kabataan, mga pedophiles blah, tawag nila or whatever it is, may ara na sila ginatawag sexual fetish eh. Meaning inaiba lang pinasahi nga luyag mo sa sex.
0: Nga ang ila tripping.
2: Ang imukwan hindi magtindog kun hindi amo na. Sige niya, gusto ko ya baho ilo ka. Matindog. Ya, may ara gani iban tiil.
0: O gasimbot sa tiil, no?
2: O sinyag namin sa tiil mo, no? Kabalo ka na, ang Andres Bacolod, may amuna. May auto, mapundo sa mga estudyante, sige, pwede ko lang tao sa tiil mo. So, fetish, no? Anyway, ang detalye amun si K5 Elmer.
0: Okay.
2: So, no, sa Interpol, si Tinta ka mga nasyon ang connected sa sining sexual abuse and exploitation.
0: Okay.
2: And hindi magnubo, 42,000 ka mga biktima globally ang na-identify. Globally, ha? Dala dira, diri sa pungsod, Pilipinas, and of course, diri sa syudad, sang Bacolod. 14 on average ang kabataan ng kabiktima kada adlaw sa bilog ng kalibutan. And may ara, hindi magnubo, 18,000 ka mga offenders. Pero ang talalupang doon kay 5 Elmer Amusine, ang na-rescue sa Bacolod nga napulo, 12 tuptup 17. Pero sa database ng Interpol, would you believe, may lapsag pagali? Lapsag,
0: uy.
2: Ha? Oo. I don't know kung... well. Now, inigin confirm mismo ni Councilor Celia Flor nga it was because of this notice or pahibalo sang Interpol sa local police. Nga, gincheck ta ang Interpol, may duwa ka klase sang notice o kon pahibalo ina. Nano ini, color coded. May red notice, kag blue notice. Nano ang red notice? Ang red notice specific sa ginatawag suspitsado. Or ginatawag nila individuals of interest, meaning natumod na gid niya. May ara sang ginatawag pagid blue notice o kon request for cooperation. Nga mabulig sa investigation sang isa ka kaso, in this case USAEC, ukon online sexual abuse and exploitation of children.
0: Okay.
2: Now ginpamangkot taman si Captain Liberty Indiape, ang head sang Women's and Children's Protection Desk sang BCPO and concurrent nga spokesperson pakarunan tara. Yari anay ang pahayag ni Councilor Celia Flor exclusive sa K5 News FM Bacolod.
3: No problem.
2: Councilor?
3: Nang ma-interview lang ko very quickly. Kay gin-interview ko bala kahapon si Councilor Celia Flor. Bali na alert kita about the presence of online sexual abuse and exploitation of children. Is it because may blue notice ang Interpol?
4: Wala kami, sir.
2: Danay,
0: Kasi naman si Injapi.
2: Si Injapi na, yeah.
0: Oo.
2: Atong kahapon ko, ay, ang kahapon ko ginsend pari Ethan, ang kahapon ko ginsend, ina si Captain Injapi na, yeah. Atong kagabi, bala nga gin-replay ta sa kay Councilor Celia Flor. But anyway, ari ang natabo kay 5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Ang talalupang doon kay sa sining na pulo lang niya, ha, ang pamangkot.
0: Ang napulo na in one operation lang na? O may mga succeeding operations pa?
2: Possibly, suno sa kay Councilor Celia Flor, kay pati siya wala patod nga detalye.
0: Okay.
2: Lain-lain posible nga barangay.
0: Mm.
2: Kaglain-lain nga operation, pero gintingob lang kay ining napulo, yarat na subong sa custody sang DSSD.
0: Okay.
2: Kag... may ginapatigayon nga
0: silang aside, gin-announce sila kung ano ni nga aside?
2: Wala, wala.
0: Away?
2: Wala. Usually, abi magtahambal ka dark web, do ka sindikato nga part sang internet, bala?
0: Mm-hmm. Do inang incognito, bala?
2: Correct.
0: Hindi mo na ma-identify, hindi mo na kilala, pero basta may aralanda nga mga letters-letters nga i-click mo, makasulod
2: ka
0: na.
2: Direka makakuha sa dark web, sinya paano ko hiwitan abi ang akon nga kontra.
0: Mm-hmm.
2: May arap mga site nga muna eh.
0: Mm-hmm.
2: May sorcery and witchcraft.
0: Ay, ti taga si Kihor na iyang damo?
2: Hindi, may arap muna.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Tipro, anyway, hindi ko na napag-imitan ko na
0: lang.
2: Well, anyway, K5 Elmer, ang talalupang doon ang musini. So, kung may ara sang usaek cases, may kanugid ba lang ang katode?
0: Mm.
2: Kag maglitrato,
0: mm-hmm,
2: magkwa video,
0: uh-huh,
2: ari ang makakilibot. Suno kay Councilor Celia Flor, sila niya wala. Kablo kasi no ang gakwa sang video, ginikanan mismo. In some cases.
0: Mm-hmm.
2: In some cases. May ara man cases, nga ang kabataan wala kabalo nga ah. Halimbawa, abigapante kagabrep, gapaligo sa bumba sang tubig, ginakwaan video, ginabaligya na.
0: Mm.
2: Grabe na gitsubong.
0: Hmm.
2: So, tanan pwede makwartahan.
0: Ang nabalaan ko lang na iya sa una nga operation, nga ang nanay, ginapapungko iyang bata iya sa internitan bla. O, papungkoon niya. Tapos, payum-yuhumon niya lang. O, payum-yuhumon niya lang, kaya ang nanay among nagat-chat. O, masiling siya nga, oh, now I am, you are seeing me. Pero bata, yan na ang hinapatubang yan.
2: Grabe
0: na. Oo.
2: Now, ano ang extent sang online sexual abuse? Suno kay Councilor Celia Flor, may ara cases nga nudity lang,
0: mm-hmm,
2: gauba ang bata.
0: Okay.
2: May ara cases, not necessarily ining sa napulo, kundi possibly sa previous, nga may ara touching and fondling.
0: Mm-hmm.
2: Meaning gauba ang bata, may naga...
0: May nagakuti.
2: Tandog, may nagakuti. Kung anong ginakuti, wala gindetalye.
0: Mm-hmm.
2: Pero amo na ang kitaon ang kamot nga nagakuti sa bata.
0: Mm-hmm.
2: Dispues, ibaligya sa abroad.
0: Mm-hmm.
2: Pilang bayad? Ang iban as low as $100.
0: Mm-hmm.
2: Di magambal ka $100, pila na mga 5,000 pesos.
0: 6,000, oh.
2: Oo. Now, nanong pagid? Ang iban dire, inang kabataan nga kaagiman,
0: mm-hmm,
2: nga ginvideohan sa una,
0: mm-hmm,
2: ang gwa nila na imusla bugaw.
0: Uh-huh.
2: Katuon nila, ang kilala nila ng mga gagmay, sila yung mga video-video tato, kay may money tato.
0: Ah, okay.
2: So, amo ina.
0: Mm.
2: So, very alarming ini. So, no, kay Councilor Celia Flor, as of now, ha,
0: mm-hmm,
2: kag suliton ko lang, it's not the first time nga may na-rescue dire, kundi palaligban ini sa sulod sang pila na katuig. Pila na katuig. And in fact, ang pamangkot karon amuni, paano nakabalo ang taga-Bacolod?
0: Mm-hmm.
2: Gin-confirm ni Captain Liberty Injape nga ang plastada gali amuni. Kaya siyempre, ang Interpol, hindi na yarikta maka-operate sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
2: Kaya hindi man niya ila teritoryo mo. So, ang imuon sa Interpol, mapabalo sa PNP headquarters sa Krame.
0: Okay.
2: Na may ara kami gina-investigate case of usaek dira sa
0: area nyo. Oh.
2: Di mamangkot abi ang Krame. Sige, di indiri sa Philippines. Ang
0: Interpol, yeah, Bacolod.
2: Oh. Sige, Bacolod.
0: Bacolod. Oh.
2: Bacolod. Why takabalo?
0: Oh, tika yung mga foreigner mo.
2: Foreigner mo. So, ang PNP headquarters ang mapabalo sa Bacolod nga amuni ang amon gina-investigate dire.
0: Mm-hmm.
2: Now gin-confirm ni Captain Indiapi nga indeed ang nag-operate si ni K5 Elmer Women's and Children's Protection Desk National Headquarters.
0: Okay.
2: So diri sila nagtupa sa Bacolod. Now, Ari Pagid, madumduman nga sa itong nagligad nga tuig 2025, may ara ginpagwa ang syudad sa Bacolod nga ginatawag Support and Action for Families in Emergency.
0: Okay.
2: Nga kung may ara ka ginasuspitsuhan nga ang bata mo ginagamit for online sexual abuse, i-report mo ang pamangkot amo ni. Di paano kung ang nanay kag tatay involved? I don't know. Pero anyway, ang Bacolod may ari na nigali. Bacolod Safe Hotline.
0: Okay.
2: Now, ano ini? Ang ari ipagwa ko ang numbers kahit na-publish naman ni nagligad niya tuig for osaic cases, ha? Kung may ginasuspitsuhan ka mo nga base ang inyo himata o inyo bata ginagamit for online sexual abuse, ari ang mga numero nga pwede nila tawagan. 0966-725-5961 kag 0919-777-7377. So, diton ko, 0919-777-7377. So, amo ini, ang Bacolod Safe Hotline. Anyway, padayon pa ang pag-usisa sining nga mga kaso K5 Elmer kag mabal-an ta ni of course diri sa K5 kun ano ang matabo sa palabuton, and at the end of the day ang pamangkot karon amo sini mauntat bala ini o kun magasigi kayti ang Philippines ginakabig isa sa mga source of online sexual abuse eh. Timan balang iban siga video-video man na wala man gid may gina ginasex nga bata. Oo, pero sunod pag Councilor Celia Flor, may actual abuse. Kiti din kayo mo kita bata sa amunang edad, paubahon mo para mag-perform sa camera. But anyway, bantayan. Diri lang sa K5 News FM. Special Consolidated Report para sa 11 Mbps. Julius Mareveles para sa kampiyon nga balita. Kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat gid ka K5 Julius Mariveles sa komprehensibo nga presentasyon sang sining OSAIC Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Terrible, no? Mga ginikanan pa iyang mga suspect. Bodo ka nami, pamunalon ng mga ginikanan, no? Nang kanami, bla, amatamato na. Pagkatapos mo sa iya, bla, dukol-duklon mo siya 100 kabisi. Sinang ga pala nigaan ang kamot mo, may inugdukol ka pa. Tapos ang dukol mo, isa ka gatos kabisi, ipatindugon mo siya sa bago lang abukay, bala nga pula, bala nga subay. Inang magkutot, bala gapalang manog ang mga kalawasan nila. Ining asahi isang krimen. This is a crime, ha? Ining asahi isang krimen. Nagaluntad ini kay man may mga unwilling kag-willing victims. Unwilling inang ginapilit, ang willing nga ginpromisahan kwarta nagpasugot dayon. So unwilling and willing victims. Bauntat lang ni kung magmagarano na ta, kung damo na ta kwarta, kung ang bangag kag lustay mag-isa. Wow! Mag-isa sila liwat daw, no? Hindi na. Hindi na guro po, kwan. Hindi na guro na posible. Kay man, nagbaliay na sila sang tuwang-tuwangan nila. Te, why naman ta chimpos, ne? Gitanay naman ta karon sa El Castigador kay Harosun, taniya. Abi mo, hasta lang ta day of the night. Hasta pa ni karon Rimuel. Sa ngala na lang sa ngaton sininga. Lainong tanga music abi. Para nga daw medyo daw makatalandog balatyagon. Sa ngalan sa ngatong sininga, Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Sa ngalan sa ngatong nga Vice President for Operations, K5 Eljan Castaño. Sa ngalan sa ngatong nga Station Manager, K5 Rods Palma. Sa aton Assistant Station Manager, K5 Marv Aranjuez. Sa ngalan sa ngaton, dala sa on taman niya, News Director, K5 Julius Mariveles. And sa ngalan sa inyo regular anchorman and Vice President for Administration and Human Resources, K5 Jean Paul Generoso. Kapartner ko sa pagpangalagad, subong hapon. Sa technical side, K5 Ethan Sarmiento, K5 Borimuel Alcantara, K5 Renji Alcantara, and K5 Renz Alcantara. Ako naman ang inyo ka K5. K5 Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag matuod. Nakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumakos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
10: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
9: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
12: Muter na mat, muter na mat. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang luter na pla, kung pamatsagaan ka mag-ana.
13: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Makakal sa mga butika.
17: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift,
27: OT,
28: Breadwinner.
27: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go. Go with the flow.
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy,
26: let's go with the flow.
32: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
33: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
34: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
33: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Numan Whistle.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
6: Mighty C. Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
6: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
6: TTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX

0: Blocker na kapsyon, itipibog
1: nito. Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
9: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
8: Mighty C. Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
8: TTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
8: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
8: TTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
3: Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
2: Alright, mayong hapon sa tanan. Ari naman kita luwat sa IBP Libre Consulta Legal sa Radyo. Diri sa K5 News FM. Ang inyong alagad, Attorney Gabriel Cinco, kagang akon nga partner, si Attorney Ace Joseph Katputan. Attorney Ace, may hapon.
3: May hapon, Attorney Gab, kag sa mga tanang nga tigpalamati.
2: Oo, sa aton mga fans club dira sa Filisa, may hapon sa inyo tanan. Kag sa Baguio City, Attorney Ace, kag sa aton nga pinalangga nga mayor dira sa Baguio, Attorney Mayor Havilian. Attorney Ace, Friday, last day sang July. No?
3: Manug tapos na ba ang July?
2: Manug tapos na.
3: Ando may guba ang imong heads.
2: Odo ka dasig sang inadlaw, Attorney Ace. Imagine August na buwas. Isa na lang kabula.
3: Ano? Eh, lapit ang birthday mo?
2: Bermont.
3: Lapit ang birthday mo?
2: Bermonts na. September na. After one month. Mabatian naman naton si Jose Marichan, Attorney Ace.
3: Mga tika-tika naman siya. Dolas-dolas sa katika eh. No? Eh, pag lupok ito sa flood control corruption scandal. Hadlok sa magtika.
2: Last week, Attorney Ace, do absenta.
3: Oo, gani.
2: Kaya doon sa ako, gidbe, Attorney Ace.
3: Gusto, tamantani. Inatagaan taman ni priority, no?
2: Mabawi, tasubong. Oo. Sa aton mga listeners nira, pasensya kay T.O.I.K. me last week, base nag-anticipate. Pagdamo, gidya nag-anticipate, Attorney Ace, aton, kada Friday.
3: Basi nagsunggod. Wala mang gurong may nagsunggod sa inyo, ha?
2: Mabawi ta subong. Oo, mayong hapon sa inyo tanan nga nag-anticipar sang amon nga programa sa sining stasyon.
3: Mayara gid man anticipar sa tanaw.
2: Mayara man.
3: Mayara gid. Abi ko.
2: Gina check kong viewers na.
3: Abi ko dialogue lang ni naton duha nga mayara gid man.
2: Viewers ta gilabot man kis mga 9,000.
3: Dabo, dabo. Ha?
2: Mga 6,000 to 9,000.
3: Si Ethan daw nagkadlaw. Hindi siya sold out sa may kapamati sa ato.
2: Hindi siya convinced, Attorney Ace.
3: Hindi siya sold out.
2: So, aton ginatamyang aton mga amigo dira, mga lawyers dira sa Bacolod, kag aton mga pinalangga ang judges. Di, Bernice na, magpululi na kamo kag
3: mag-abri sang mabugnaw.
2: Pulupatawhay.
3: Kag mag-abri sang mabugnaw nga tubig.
2: Basta mga bugado ya Friday, hindi mo na makitaan sa law office, Attorney Ace.
3: Except kita nga duha kay
2: diri
3: tayo makitaan sa
2: serbisyo publiko.
3: Sa K5.
2: Okay.
3: News FM. Ace,
2: ting topic ta about notary public.
3: Sa notaryo.
2: Notary public.
3: Sa legit nga notaryo publiko.
2: Kiti, damo takis ama kitaan. Nga may mga piki nga notary public, no, gapa lawyer gakadakpan sa NBI, Attorney Ace. Gina entrapment
3: ang
2: sila.
3: Ina ang ano tawag ni sa mga kilidalan lang
2: kilidalan,
3: na biara pag ani fixer
2: pa
3: araw na paglabay mo
2: boss notaryo.
3: Tapos diba kitabe kis ako maglabay ta agdahon pa ta boss notaryo kapag notaryo makuto mo. Ano talaga man ito
2: tarihan? So, aaryo, iatagan tayo idiyang aton publiko kung paano kita ma kabalo ngang ini nga notaryo publiko legit or hindi.
3: Oh, kag ano oh. ang epekto sini sa ila nga mga dokumento.
2: Naamo gid na.
3: Diba?
2: Oh. Kay kung... damo gid jaga ka intuan.
3: Oh, okay. Although na number one, mga although barato na. Ani kay ti dako ang epekto sila sa ila nga mga oh. dokumento eh.
2: Ti kan chindita ang iban gusto gid jam maka save pero ti in the end ang ila dokumento gali invalido.
3: Oh.
2: Kay tungod ang nagnotaryo gali hindi wala lisensya. Oh. Nagpakuno-kuno lang yang lawyer or
3: wala
2: kinawat ang information sang isa ka lawyer kag ginpaobrahan sing silyo kag tatak. Hmm. Posible turn is no?
3: Oo, isang una gani isang buhay patubalang ato na classmate na si si Fiscal Erickson Cepeda.
2: Oh, doon na biktima man to
3: siya. Nabiktima to siya. Actually, ako gito nakakita yung tawagan ko sa mga ko kay si Fiscal Erickson Cepeda. He's from Pulopandan.
2: Yes.
3: So, ang iya to yung notarial commission is only for Pulopandan and down south.
2: Oh, pero di.
3: Di sa Bacolod.
2: Ah, sa Bacolod.
3: Bacolod, sa Bacolod.
2: Oh, di. Kita mo, may nagamit gito. Oh. So, muna i-highlights ta tornays. Or diskusyonan tadi sininghapon
3: pwede.
2: Kung okay. Paano nyo mahibaluan ang isa ka notary public legit
3: oh, o hindi kinanglan tagi na diskusyonan to ni Gab kay kanugon man sa nga ito nga papay-papay kita ka baka legit inugsildo to pa
2: na oh gani man
3: walo o yung man ngiskwilahan ta ba di po
2: inyo ma-notice da dira sa kilid sang daan ng LTO tornays maglabay ka da damo ga paypay damo ga paypay si mo.
3: Oh, oh, mga tawag din mga fixer.
2: Oh, notaryo da.
3: Oh, na damo gid man da. Pero
2: dress sa downtown miara manggani placard.
3: Pero tawag ni, it doesn't mean nga ang nagpanotaryo sila digto sa mga fixer.
2: Oh.
3: Piki na kay may iban mga may mga legit law offices gid man da.
2: Yes.
3: Like kay Attorney Belinda Shason.
2: Oh, ang aton nga pinakagwapa.
3: Pinakagwapa nga abogado sa universe.
2: Dress sa
3: Adela.
2: Dress sa kilid sang 888.
3: Correct.
2: Aton niya amigo si Attorney Gianmark Camalon.
3: Yes, legit mo na.
2: So, sikat niya ang notaryo publiko to ni Estra sa kilit.
3: Correct. Classmate mo gina.
2: Classmate pa, amigo ta gina.
3: Amigo ta gina. Best friend mo gina gani.
2: Dungan may pasarba.
3: Correct.
2: Tiyan mo na, Attorney, paano mo mahibalan ng isa ka lawyer qualified nga notary public? Kaya, Attorney, hindi tanan nga lawyer notary public. Pero ang tanan nga notary public, lawyer. So, muna siya ang qualification nga lantawon nyo. I-check nyo gid kung abogado ginibla sila or hindi. So, sa din na natin, mabalan tornays kung ang isa ka notary public, abogado.
3: Sa IBP, tama ba?
2: Di okay man sa IBP.
3: Sa IBP
2: pwede. Sa Bar of the Philippines.
3: Nga ara ang opisina dila sa third floor, Hall of Justice, Bacolod City.
2: So ang aton nga opisina.
3: Ano yung kaduha?
2: Di sa Supreme Court.
3: Sa Supreme Court.
2: Sa website.
3: Sa website Court. Para masapos.
2: I-check mo da, Attorney, sa website kung ikaw bar passer kagid or hindi.
3: Kung legit kagid.
2: O ara ka sa role of attorneys.
3: Correct.
2: Diba?
3: Biskan sino lang maka-access yun na, Attorney Gab.
2: Okay, no? Public, ano na siya, Attorney.
3: Public information na.
2: Information, no? Iya ka Supreme Court. So, i-check nyo gid sa website sa Supreme Court kung iniya nga notary public.
3: Kung anong notaryo sa inyo dokumento, legit.
2: Kung ga-exist gid, oray. Iba, si may harap yung ngalan, Attorney Ace.
3: Ang iba patay na gani.
2: pwede ka malayang pobra sa, ano na, ng...
3: Silyo.
2: Ano eh, ang stamp.
3: Mm.
2: Kagwao ng information sa lawyer. Pwede gamiton pwede gadya makopya tornays ang imo bi information tornays ginkwa sa affidavit no pwede panotaryo si mo kay gali gamiton ang imo ya information para mang notaryo man sa
3: pwede
2: so amo na warning nga naton publiko hindi ya tanan nga nagapang notaryo legit. So, dapat i-verify nyo man kung ina lawyer gid or hindi. Kay base mabiktima ka mo.
3: Or kung lawyer gid man na, kung ang lawyer gid man ang kung ang lawyer gid man ang nagnotaryo.
2: Alright.
3: Nasa second tawag ni isa ano na, if ang nagpanotaryo ka mo gani, kag hindi lawyer ang nagpirma, kay ang allowed magpirma sa isa ka
2: lawyer
3: document, lawyer lang
2: gid. So mo ni i-discuss sige attorneys. Oh, isa-isa on tigid. Mm-hmm. So ari ipabalo naton sa ato nya publiko nga before kaya mang notaryo dapat ma-apply ka attorneys sang commission.
3: Oh,
2: may ma-file ka petition para ma-issuean kaya sang notarial commission. That's why may ara gida notarial commission number, di ba? Attorneys sa stamp.
3: Correct. Mm. Kompleto na ang stamp.
2: Tapos gina-applyan niya diri sa aton nga executive judge. So damo pa na sang requirements. Kung first timer ka gani attorney Ace, bago ka pasar para sa aton sa una, ma-file petition, tapos gina-publish pa na.
3: Correct. Mayara ko gani isa ka lawyer nga nabatian. Mga 1 month pa lang siguro ga-practice.
2: Yes.
3: Batian ko gid. Bala, nagdaugid ko ang first petition ko. Nagdaugid. Ano na balya? First
2: Ngaman.
3: Petition. 1 month pa lang ha?
2: Ngaman.
3: 1 month. 1 month pa lang ito nagab. Balod, balya, first petition ko nagdaugid. Tinatingala ko eh. Kang upod. Oh, 1 month pa malang ni. Paano ni nakadaog ang petition niya kadasi? Gali kay notarial commission niya. Gali ang ginggrant. Ginggrant ko nung iya petition.
2: Buti. Siyempre daugi.
3: Ano ang ginggrant ang petition ko? Sabi ko, ano yung petition ni? Kay isang bulan pa man siyang abogado. Notarial commission niya.
2: Pag sa aton nga, ang basihan sang aton niyang notaryo, attorney Ace, amo ang notarial rules. No? So dapat gani, may personal appearance kina sa court. Kung before i-approve ang imo ya notarial commission.
3: Ano yung man ta? You remember our time?
2: Oo. Nag-appear kita kay aton nga former executive judge.
3: And now, Court of Appeals Justice.
2: Javier.
3: Javier.
2: Imagine, attorney Ace, first ko itong appearance sa court. Mm-hmm. Dumduman mo ito.
3: Gadumdum ko ito yan.
2: Kulbaan pa ito.
3: Kulbaan eh. Kay kaiso kay Justice Javier sa mga time. Stricto ito yan.
2: So muna, so i-approve gid sang executive judge ang notarial petition, attorney Ace, para nga mangin legit kaya nga notarial notary public. So ano ang mga qualifications pag attorney Ace? Kung mabalaan mo para mabalaan mo nga legit gid ang next sila attorney Ace, dapat may opisina ka gid
3: kaysa opisina gid na
2: so dapat may law office ka.
3: Oo, correct no. Oh, ari na lang po sa i-summarize na lang para sa tagong malamati
2: sige,
3: no
2: sige.
3: Okay, para maano sila. Okay, ang mabalaan nyo kung ang isa ka ang nagnotaryo sa inyo dokumento at least legit nga notary public is number one. If ma-verify nyo through the Supreme Court website nga ang details sina abogado gidman kag mayara gidman notarial commission.
2: Yes.
3: That's one. But without verifying, mabalaan nyo muna sa if nakita nyo gidya at nagsulod ka mo sa opisina gidsang lawyer.
2: Mm-mm.
3: Hindi ka naghulat lang ka mo sa gwa, ginatag yung dokumento to, kagimbalik sa inyo, may pirma na. No, hindi ka na sigurado. Kaya usually, muna yung mga piki eh.
2: Basi, line pa ng pirma.
3: Correct. Okay. No? So, dapat, yeah, kung ang tutuod nga isa ka notaryo publiko, kakadtugig ka muna sa opisina, yaya, sa atubang sang lawyer, kag dira ginapirma sang lawyer
2: sa
3: tubang nyo. Kag ginapamangkot pa ka muna. No? May mga ang ginapamangkot sang lawyer, ikaw gid ba ni ang nagpirma, tapos ginapangayuan ka muna, competent proof of identity.
2: Kag dapat tornes gani stubang sa lawyer
3: sa tubang gid kay nga kaming ang kaming nga mga notary public kita nga notary public ya mayara man ta daya oath sa subscribe and sworn di ba
2: kay ti officer of the court
3: correct ang nakabutang sa oath na subscribe and sworn to before me the person known to me with identification.
2: So in short, tornes gasumpa sila sa tubang sa notaryo publiko.
3: Gasumpa sila kita gasumpa man no nga kilala ta sila kaga sila nagatubang ta kaga nakilala ta sila katungod miyara sila competent proof of identity nila.
2: So kinanlan gid sang ID. So paano mo ma-prove nga siya gid na attorney Ace?
3: ID lang, ID.
2: Ti damo piki nga ID man subong?
3: Well yes, kung piki on nyo na ang ID nyo, ti hindi na nasala sa notaryo publiko.
2: That's why damo cases nga forgery, attorney Ace, di ba?
3: Correct.
2: Kisaga kadalahig pang notary public because may mga identities nga questionable to the ace.
3: Correct. Ay, sure. Mayara pag-iadya nga araw ba lang mapirma lang ang notaryo publiko.
2: Patay na ganing iban?
3: Gali, Laing Gali to ya ang patay na to Gali ang nagpirma?
2: Yes.
3: Ang pangalan, Laing Gali ang nagpirma?
2: Oh, that's why importanting personal appearance.
3: Correct.
2: Oh, hindi lang yung pwede ay ipadala sa hindi. Fixer, oh, no?
3: Na, isa na na.
2: Boss, red, notaryo.
3: Red flag na na, dahil oh, oh, that's one. Second is, syempre, ang fee. Pag tamaan ka barato sang fee. Say for example, no, taganta ka mo. Example is deed of sale sang property. Deed of sale sang duta. Ang fee gid sina iya is 2% of 2% the purchase price. Amo gid na yang notarial fee. Na obvious ka din kadto magkadto minimum sina 2%.
2: Tikon 300 lang bi.
3: Ah, duda ka na.
2: Oh, di ba?
3: Duda ka na. Karon mga abyan, no, mahalong gid ka mo. Kaya nga ha, nakabutang gina sa laye ang deed of sale must be notarized. No, okay, para maging formal requisite na sa isa ka deed of sale.
2: Para maging valid.
3: Para maging valid, kinanglan notaryado. Notaryado sang isa ka legitimate notary public.
2: Yes.
3: O, imagine na nabala kay nga, nagbinakuko ka. Nagbinakuko ka. Ngita, nagkanto ka kay attorney Cinco B. 2%.
2: Malmahal ba?
3: Malmahal ba? Tiyan nga, ako ni baklanay na mo ni 10 million. Ti ang 2% sang 10 million, mga 200 mil yed. O, 200 ba? 20. 20 mil. 20 mil?
2: 200.
3: Ah, 200. Oh, sila yung nasabi ka ron. Malmahal ba? Nang sa 10 milyones, 200 yed makadto kaya 25. Ahaw, matatakag ba pirma mo lang na?
2: Bo?
3: No, di ba? Amo na usual.
2: Ginaahaw lang, no?
3: Oo. Ahaw, ano, may kilala ko to sa LTO kay Digtoya. 500 lang. Oh, okay, sige. Kadto ka to karon. Kadto ka to karon. Oh, kita boss. Tawag ni na notaryo da. Boss, may panotaryuhan ko diyo. Deed of sale pila ni?
2: Sa kalibo.
3: Ah, sa kalibo boss. Pwede ayo 500. Pwede ah. Ikaw na gina. Oh, panotaryo ka karon. Diyos ko karon. Nagkadto ka karon sa ROD. Kita sa ROD or
2: may sa BIR, BIR.
3: Sa BIR kita sa BIR. Piki man ang imong notaryo. Oh.
2: Yes.
3: Ha? Gimbalik karon sa BIRC mo or ang pinakasakit nadrehistro mo. Nadrehistro mo gid. Nagsahilo gid sa pangalan mo karon. May ara nagreklamo sa imo nagpile sa korte paan na lang deed of sale. Ang isa sa mga ano sina, ang deed of sale mo invalid kaya na, ha? Ang notaryo mo ya is forgery piki. Oh. Karon kung ikaw ang buyer, kag hindi mo na makita ang seller, oh, TY ka karon. Kaya nga ha, gimbakal mo 10 milyones, nakabarato ka 500 pesos sa notaryo, karon nakuha pa karon sa imo. Ay, imo propiedad.
2: Te, batihan niya to.
3: Lesson, hindi sagay binakuko.
2: Oo, wala attorney Ace.
3: Explain naman, attorney Gab, hindi niyo paglangon lang ang isa ka notaryo publiko.
2: Hindi niyo pag-ilang lang. Kaya diba? Ang amon profession is a noble profession. Yun pangabudlayan,
3: correct. Attorney Ace. Ang hambalganin ni attorney Gab, wala notaryo publiko nga hindi lawyer.
2: Yes.
3: So before ka maging notaryo publiko kag makapirma da kinanglan
2: lawyer kagid
3: mapasar ka anay bar exam. Di ba?
2: Imaginable lang bar exam tournees.
3: Ano bala nang ang bar exam? Ako, biskan
2: taga apat ka Domingo.
3: Biskan tagaan pa ko subong 10 milyones hindi ko ya magliwat bar exam
2: kag. Ako hindi na kuya. Oo, bisan mag eskwela law school hindi na kuya. Oo,
3: para po Dios. Ako gani bar exam lang, much more law school hindi kuya ako.
2: So amo lang publiko ta hindi nyo pag i bilitol ang perma sang lawyer. Kaya may titulo niya, Tornais.
3: Oo, correct.
2: Pinangabudlayan.
3: And,
2: kaya nakita na, Tornais, ba, perma lang ba?
3: Oo. Well, ang effect sina, ang epekto sang perma sa isa ka notaryo publiko, pirti ka importante.
2: Oo. That's no? Why, Ario, mga publiko naton, may mga klala ko gaya, Tornais, nga politiko, lawyer, ti puros libre, may ti perma man lang. Oo. Tiyan mo nabla, Tornais, hindi lang niya pirma mga publiko. Ang iniya nga pirma, malahalo niya nga pirma, gimpangabudlayan.
3: Kay, malalo pa gin ni, not only kay gimpangabudlayan, gimaninamon, malalo ni kay nga, may epekto ni sa inyo dokumento.
2: Ariel, conform sa inyo nga deed of sale, hindi nyo matransfer na iya sa inyo.
3: Correct. Malan. Ang inyo nga deed of sale is a mere scrap of paper.
2: Inugaboy sa basura. Diba?
3: O imagine na ni nagbayad ka 10 milyones para baklo ng dota. Tapos ang imo nga deed of sale mo, wala pulos kay tukod nagbinakuko ka sa notaryo.
2: So, wala to guys.
3: Sino ba sa Olonda? Ay, ikaw.
2: Yes. May harap pag yun style atong publiko, ma-shopping sila. Forum shopping.
3: Oh.
2: Ma-message na sila sa messenger mo. Turnip lang notaryo mo da. Boom. Sa piyak do gila i-message man.
3: Boom.
2: May pulo lang gano'ng kaluyar ma napamangkutan. Kung sino ang pinakabrato, digto sila.
3: Giginhibo niya pa kami SM ba?
2: So may mga amo ng may mga amo ng style o strategy nga ito niyo na publiko.
3: Hindi man amo na ay. Yes. Tagain nyo man, ano, wala man kami kapa-special.
2: Why taga-bidding?
3: Wala man kami kapa-special, Tony Gab, di ba?
2: Why taga-bidding, Tony? Ang profession ta, hindi ya kaangay sa business.
3: Correct. In fact, gani, no? Kung kami nga mga lawyers, hindi ta mabayaran sa atong na client, wala man taga-file case for collection?
2: Wala.
3: Di ba?
2: Oo.
3: We do not do that because number one, ang isa ka lawyer, yeah, hindi man niya, this is not a business.
2: Hindi niya negosyo.
3: Hindi niya negosyo ang lawyering. Yes, this is a profession.
2: Profession. That's why wala tayo business permit, Turn Ace.
3: Correct.
2: Hindi tayo pareha sa mga entrepreneur, Turn Ace.
3: Correct.
2: Kaya why tayo business permit or DTI. Hmm.
3: Kaga, ang ginabayaran nyo sa lawyer is ang iya nga utok. No? Hindi ako porque tagpirma lang da sa ako, nag-istosorya lang da sa, hindi na siya worth sa inyo yung hindi na siya worth sa iyang price.
2: Yes.
3: Remember ang ginabayaran niyo sa lawyer sa mind kag ang iyang experience. Wala ka mo kabalo kung ano ang luha kag sipon nagtulo sila sa atubang sang judge bag-o na nakuha sang lawyer ang experience niya. Yes. Nga gin-advise siya sa inyo,
2: ha? Amo na Tornays. Kag Tornays may ara gali ni territorial jurisdiction ang ato notary public.
3: Ay sa pagid na.
2: Oo. Para sa Bacolod, kung nag-apply ka diya, Tornay, sa Bacolod,
3: makanotaryo ka lang
2: sa Bacolod, Murcia, Don Salvador, and Talisay.
3: Silaya, wala na?
2: Wala na. Ah. So, lainan yung territorial jurisdiction. So, may limitation, Tornay. So, kung notary public ka diya, diri sa Bacolod, kanotaryo ka lang niya hasta sa Talisay, DSB, and Murcia. Hindi ka pwede bago.
3: Mm. Kung nagnotaryo, kung ang dokumento mo sa bago mo gine-execute, kung nagnotaryo Bacolod nun, invalid. Tama ba?
2: Amo lang problema. Hindi, dapat gine-execute sa territorial jurisdiction sang notary public. Dra dapat kaya i-execute ang document. That's why importante sa document, Tornays, dira gidyag impirmahan sa atubang sang notary public, Tornays, para mangin qualified gidyang notary public sa pag-notaryo.
3: Para maging legit.
2: Yes, para na affidavit of loss, Tornays. Kung taga-bago kaya, kung digto may agin execute ang affidavit of loss, digto kaya, Tornay Arabilo, kay digto na siya sa bago ka pang notaryo, Tornay Arabilo, mayong hapon ta simo. Siya na dayang
3: bakod
2: sikat nga notaryo publiko sa bago, Tornays, may kilit tindahan.
3: Sa may ano gidya sa
2: kiti dutay lang ya lawyer sa bago, Tornays.
3: Dutay lang ba sila?
2: Tornay Arabilo ya ga. Siya na dayang hari-hari isang notarial documents, Tornays.
3: Kapano ka din ang damo abogado nga duga baha? Diri sa atos makulod.
2: Amo na gaya, Tornay, sa kadamo sa notary public naton, ang publiko nato niya, ti damo choices, panubo-nubo presyo.
3: Hindi man sa amo na. Hindi na dapat amo na.
2: Kung sino tong brato, ti dito sa ti practical na, Tornay.
3: Practical man. We understand.
2: Wala ko gani, Tornay, may mga notaryo, be? Mayo, 500, be? Mayo, shin? Ah, libre na lang, ha?
3: Ato maway tama na gina wala ang ato malang warning sa mga kaabya natin is make sure na ang nagnotaryo sa dokumento nyo is legitimate. Notary public. Yes. Amo malang na how much did you pay? Why kami daya, wala kami daya problema. Ang amo lang da ang advice sa inyo, make sure nga legit gid ya.
2: Okay, may epekto na Tornay sa dokumento. Once nga ang dokumento ginakinanlan gidya sang notaryo, so dapat i-check mo gidya ang legitimacy sang notary public or ang lawyer mismo. Kung bala may ara gina siya notarial commission tornays kaya nga mo notarial commission pabalo naton sa publiko gaka expire ni within 2 years after 2 years gaka expire tapos ma reapply ka naman tornays
3: mabayad naman
2: ma-renew ka
3: may bayad na
2: may bayad na hindi niya libre
3: may bayad na
2: so every 2 years gaka expire kag dapat kumpleto ka man niya sa qualification dira naka-comply ka man sa MCLE attorneys.
3: Oh, kag isa pa gid no nga ang not ang act of notarization sa isa ka lawyer is expensive. Kaya nga man nga ang amon nga lisensya every time you notarize a document is also at stake.
2: Yes.
3: Di ba la?
2: Pwede ka ma-disbar?
3: Pwede kami ma-disbar, pwede kami well, worst case scenario disbar, pero usually pwede kami ma-suspend.
2: Kag hindi ka hatagan notarial commission attorneys like for 2 years. Tiwadan kay mo ya papay-papay.
3: Joke lang na naman ito, nagabang papay-papay. Ha? Hamon niya, walaan kami ya sa nga servisyo.
2: Yes.
3: No? Kahit isa sa mga servisyo namon gina-offer is notarization of documents.
2: May ara pa na gani sila yung mga style tornays. No? Padala na sa kilala nila.
3: Bawa. May ara agad.
2: Tornay, padala ko da kay Amoni, why ko. Okay lang siya lang madala da.
3: Tapos ang nagpirma,
2: tapos gali way takbalo ba si Forge.
3: Amo na kita.
2: Or patay na.
3: Correct. That's why kamo nga gapanotaryo no. Wala legit nga abogado nga manotaryo sa inyo dokumento kung wala nyo gindalada ang nagpirma sila nga dokumento.
2: Yes. Especially diba? Sa mga kontrata, attorneys.
3: Kontrata, contract of sale.
2: Amo gina ang deed of absolute sale.
3: Correct, di ba? Ato nga duha to mega wala gid tayaga notaryo kung wala man daang nagpirma bala sa tubangan namon kag nagdala ID away kami niaga pirma kay remember miara kami oath miara man kami daya oath sa notaryo nyo mismo nga nakita kamo namon nga kamo gid ang nag ang partido kag nagpirma sa inyo babaw sa inyo mga pangalan
2: once questionable ang document tornays or falsified sample ang nagpirma patay na gali kay tungod gyud padala lang niya sa fixer ang dokumento sinong maigo ang abogado man
3: correct, correct. That's why kami nga mga abogado hindi kaw mainit sa amon no
2: nga kastrikto gyud ang attorney katakutan
3: gay strikto kami ha gay gitungod ginhalungan man namo ng amon nga lisensya kay kaluluoy man nakaroon ng iba namon nga kliyente nga nagbayad na sa amon kag ginapagbato namon sa korte o sagwa man sang korte kag ma suspend bala kami or worst case dismiss because ang notaryo ginotaryohan namon ang isa ko dokumento nga wala patay na gali ang nagpirma
2: yes amo nang danger
3: nalusutan kami kay nga kung magpasugot kami ang ipadala lang na kag araw lang nga pasalig-salig lang buhi pa na torne nilaya di sunggol ya pulo ka tuig na galing nagpahuway.
2: Pag mayari pag ni style torne eso sa mga invalido ang signatory fingerprint.
3: Yes.
2: Pero dapat i-attest ang lawyer ng iniyang signatory maging gamit niya is fingerprint tornays.
3: Kagkakadtugid ta na. Yeah. Yes. Ako yung kakadtugid ko niya sa balay. Yeah.
2: Hindi pwedeng fingerprint lang. Basi kasi note ya tudlo or basi ang ginggamit nga tudlo is ara na sa lungon.
3: May ara na tornigab. Siyang uli na dakpan ko gid.
2: Sa lungon yung alin.
3: Hindi. Gahaya na sa. Bali mag-ulang gid siya nagtaliwan.
2: Oo.
3: Ginkuha pag yung kamutya ko gid.
2: Gintatak
3: pa ya. Grabe gid sila yan. Inaya, nabalaan ko na sa sige ko investigar. Amal ko, ti, ano ni? Di na siya. Bala, ay, bag-ulan na siya napatay atorne. Mako, saan nun napatay? Ambala, asang ligad adlo atorne. Mako, ti, isang ligad adlo, malanin nga dokumento. Nakakabalok atorne, pagtaliwan niya, naging kuha ko na kapot niya ko.
2: So dapat, ma-thumbmark niya sa tubang sang lawyer. Para ma-attest niya.
3: Inaya, aton man ang warning sa iban man aton nga kaupot nga notaryo publiko.
2: Yes,
3: no?
2: Yes.
3: And this especially goes to those young lawyers. No kay ka ang mga daan ng mga lawyer ya ng veterano na naya sa amo niya. This is for the young lawyers ang bag-o pa lang bala sa legal profession, bag-o pa lang naging notary public, no? Hindi gig kamo ya magpadala-dala, no, sa mga amo na bala nga
2: labod. Scheme,
3: na scheme nga ay attorney. Even if sa kilala nyo pa eh, even if sa kilala nyo pa, it's not worth the risk.
2: Hindi gid.
3: It is not worth the risk.
2: Hindi gid kabayad attorney. So, hindi.
3: Pila mo lang dang inyong bayad gid sa inyo man?
2: Tiya mo nang notaryo ang mga publiko before kamuya magpanotaryo kung gaduda kamuya nga wala niya lisensya or ga pa kuno-kuno lang gid niya lawyer or notary public kay tigin butong lang may ka picture dira. So you can verify, pwede niyo ma-verifika dira sa opisina sang Integrated Bar of the Philippines or dira sa opisina sang Regional Trial Court Admin Office Attorney Ace, no? Pwede nyo daya ma-verify kung bala legit iniya si Juan de la Cruz, si Attorney Juan de la Cruz, no? Nga notary public. Attorney Ace, may ara pagid like mga anti-date bala, no? Mga kliyente tada or mga gapanotaryo, attorney, pwede ka anti-date?
3: Hindi pwede.
2: Anong bot sila yung sang anti-date, Attorney Ace?
3: Anti-date meaning sinayang ang gusto nila tatakan ang dokumento na as if natatakan na last month or kagapon.
2: Last year.
3: Kaya dapat sinaya, ang tatak sa notaryo publiko always recent. Kung saan ka nagkadto sa iyang pitsa, amo ginang iyang tatak.
2: Yes.
3: No, kaya nga, again, miyara naman na iya effect sa dokumento. Always na may effect sa dokumento ang notarization date sa notaryo publiko.
2: Amo na.
3: Amo na ako, wala, gigugo pa sugot niya.
2: Gandhi, amo nang problema, no? May gaayo anti-date. Ah, wala, wala.
3: Mm.
2: Not available.
3: Correct. Bawal, bawal.
2: Oh, bawal gina. Ti galing mambal sila, ti, sa iban to.
3: Dito ka lang sa iban.
2: May ara ako.
3: Wala ko na kilala na legit nga lawyer nga ga-antedate ya.
2: Yes.
3: Ha?
2: Are, attorney, is ang notarization, anong epekto sang notarization sa isa ka dokumento? So, ang notarization, attorney, sa isa ka private nga dokumento, gina-convert niya sa public document.
3: Yes.
2: So, mo nang ipikto, gali. So, mo na ka-powerful sang notarization sang isa ka notary public.
3: Amo na significance sa yes, so, act of notarization.
2: So, imagine ang private document, himuon niya may public document,
3: ha?
2: No?
3: Very powerful, yes, no? O pension diyan ta sila. Ano ang what's the significance? Kung imo nga isa ang dokumento mo nga pribado mahimo public document.
2: Oh. Mangin available sa public.
3: Oh, well, ang isa ka significance na, no. When you say public if your document is notarized, now it bears the weight and presumption of regularity.
2: Amuna
3: siya. Meaning sina, kung ang imo nga deed of sale gani may tatak sa notaryo publiko, ang presumption sa deed of sale mo ya regular na kag intsakto. No, may weight na. Meaning sina, kung may ara mag-question sa imo nga deed of sale, sila na to yung magmamas, deed of sale mo piki na. Uy. Kita mo karon notaryohan, siling ka, uy, piki man iniya notaryado. Meaning siniya regular. Kaga may presumption of regularity. Kamu yang gahambal nga piki ini kamu pagwa ebidensya.
2: Mangin na genuine sa attorney.
3: Correct. May presumption.
2: Or
3: unlike ya sa private document. May mga dokumento nga wala pabala na notaryuhan. Ko in order for you to claim nga ina ya legit ang imo nga dokumento, ikaw nang mapagwa sang imo ebidensya. O di ba? Nantawa ba lang disparity? Kung notarized automatic, kung sino nga question sa dokumento mo, sila mapagwa ebidensya nga piki na. Kung hindi na notarize mo document, ikaw na yung mapagwa ebidensya nga ina ya legit ng imo dokumento. Yes. Oh, di ba lang tawa ba lang burden?
2: Amo nang diferensya.
3: Correct.
2: Mga publiko.
3: Amo nang power sa significance.
2: Yes.
3: No? Kung, sa isa ka notarized document.
2: In short, Attorney Ace, kung ang imo ya dokumento na notaryuhan, makonsider siya nga
3: Legit.
2: Pag ang presumption is authentic.
3: Correct.
2: Authentic. Genuine.
3: Genuine. Kung sa mga genuine piki. Gold. Hindi piki. Genuine gold. Hindi yes. Lang pag itubog sa suka. Pure.
2: Yes. So, muna, kamo ko nag-examine kamo ya sang dokumento, like kung may mga question kamo ya sa authenticity, pag public document sa attorneys, hindi mo na ma-question na. Kahit ang presumption of regularity.
3: Mga question nila gyapon, pero sila pagwa sang
2: ebidensya. Nga piki.
3: Oo. Hindi, hindi sila pwede kambalang yang aligar lang nga wala sila ebidensya nga piki na hindi na ya.
2: By its face.
3: Na ya mo.
2: Sa face ang instrument, once notaryado ang presumption of regularity,
3: ara na na, yeah,
2: mas superior sa correct allegation, Attorney Ace.
3: Correct, correct, that's true.
2: So muna, Attorney Ace, pag notaryado ang dokumento, mas powerful,
3: garantisado,
2: superior, 'di ba, sa private document.
3: Oh, naman, no. Ang notarized na document is superior than a private document because of the reason that we just stated.
2: Kag ni Attorney Ace, available niya sa aton nga court, pwede sila ka-request.
3: Yes.
2: Oh, kahit public document na siya eh.
3: Yes.
2: Oh.
3: Okay, gina-submit pag ginanamon eh. Oh. Naton I mean.
2: So gina-submit niya sa notary public
3: ang duplicate copy sa inyong ang document, extra copy.
2: Kahit tanan nga notarial documents, ang signatures dira is tawag ni hindi iya photocopy, hindi electronic, original gid ang mga signatures.
3: Wet signature. Yes. Okay, isa pa gid gali, no? For those nga pamangkot, paano mo mabalaan nga ang imong dokumento nga notaryado legit? Say for example, may ara ka notarized document and you want to know whether that document is legitimate or not, you go to the regional trial court, no? Kay ang duplicate copy sina sang ginakaptan mo nga dokumento, if it's really notarized by lawyer, mayara na copy ang regional trial court. Digto mo na i-compare.
2: Mayara.
3: Oh, kay
2: may hard copy.
3: May hard copy. Oh, pareho mayara gina sa extra copy, extra original duplicate copy sang imong document. So dira mo na mabalaan nga kung ang ginakaptan mo or ang ginakaptan sang kilala mo is legitimate, is genuine gid ba lang ang notarized document.
2: Yes. So kung Attorney Ace, kung ang dokumento mo piki like forged, kag pati ang notary public piki.
3: Di ikaw piki on ka man.
2: So ang imo document i makonsider nga papel nga wala
3: sing mere scrap of paper. Wala labot sina, matawag ka pa nga bakuko.
2: So falsification, Attorney Ace.
3: Yes, correct.
2: Falsified
3: document. Falsified document na.
2: Yes, amo na siyang ipikto.
3: Correct. Kag ini ang halungan nyo. Kaya ang presumption sa falsified document is this. Kung sinong nakabenepisyo sa falsified document is presumed to be the falsifier. Ha? Ha?
2: Do familiar nga case.
3: Familiar nga case.
2: Attorney
3: Ace. Sounds familiar.
2: Kung sino yan nagbenepisyo
3: sa dokumento,
2: sa dokumento nga piki,
3: siya
2: ang presumption is ikaw ang silingon, ikaw man niya ang nagpiki siya.
3: Correct.
2: Hindi yang iban nga tao.
3: Hindi, kahit siyempre ikaw nakabenepisyo.
2: Mambal siya, hindi na kumpirma. Galing kiti, ikaw nagbenepisyo.
3: Di ba? Kamain man itong abi, pirma na sa iban, kaya ikaw man nagbenepisyo.
2: Amo na siya. So kung may mga pamangkot mo dira, kagway na tachimpo.
3: Namin na tani. Next time, topic na blato na ikab ang falsification of documents.
2: Falsification. Kaya damo, nagkakabiktima.
3: Oh, damo.
2: Kag-ari, Attorney Ace, ang lawyer, pag wala gali iya authority to notarize, kagpakuno-kuno man siya yung lawyer, hindi man sa lawyer, pwede sa makasuhan, estafa.
3: Kadamo sa kaso, estafa. Falsification.
2: Pwede man, gapakuno-kuno lang.
3: Usurpation? Pwede sa?
2: Pwede.
3: Usurpation.
2: Damo.
3: Mga Arab lang, attorney sa barangay, attorney na sa inyo, porok. Ano ba may pagani ka pasar barang tamag attorney. Attorney yo diog.
2: Ator. Amo na siya today. So halong kita mga publiko. Hindi tanan nga lawyer, notary public. Pero ang tanan nga notary public, lawyer, except nga gapakuno-kuno.
3: Parehas na ator, hindi tanan nga namit lawyer, pero tanan nga lawyer namit.
2: Anong butsilingon sa attorney?
3: Meaningan, maayo.
2: Yes.
3: Maayo.
2: So, ari, verification ng attorney ang pinaka-importante. Yes. Kung lisensyadong isa ka-lawyer or hindi. Dra natin ma-gauge kung legitimate or hindi. So, i-check nila kung gaduduwa sila. I-check nila sa nearest Hall of Justice natin or sa Integrated Bar of the Philippines, attorney. Kaya ra datanan nga ngalan sang lawyers kag ang pinaka practical is ti may online man ta nga records dira sa Supreme Court ara dang aton nga role of attorneys since time immemorial tanan nga lawyers arada up to now, sa mga nakapasar
3: recent, o recent
2: bar passers attorneys kag ti wen ta chimpo attorneys
3: ara ba si Itan nga babay-babay na
2: so aton nga pasalamatan ang aton nga mga tagplamati.
3: Next time aton regab i-discuss ta sa aton nga tagplamati ang falsification of documents.
2: Yes, amo naman na aton. Damo pa ta topics to next. Hindi ni maubos.
3: Hindi maubos ang topic sa layi.
2: Aton na pasalamatan ang station, ang K5 News FM, no? Philippines, no? Kag si aton nga CEO si Doc Ramil Uy. Tornays, mayong hapon sa aton nga CEO.
3: Mayong hapon, maulan nga hapon, yes, Doc. So, kag sa ating palamati, maulan nga hapon.
2: Lagaw-lagaw, Doc. Thank you so much.
3: Thank you very much.
2: See you next week.
4: K5 News. D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Dis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
5: Ako si Richard. Ang galing yung hulo ko. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
7: Sa ikayong gawas. Dugang benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ngitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ngitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
6: Anti-cancer properties siling duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin ang picomaric acid no isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even initawag natong lang migration metastasis no kun nagainom ka D3 Bio kadadlaw kun may cancer kadagid man hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina ginapromote niya ang apoptotic cancers cancer cell death.
8: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
6: Oh.
8: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
7: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa.
8: Gataas imo life expectancy.
6: Ang chance imo nga survival, gataas man.
7: Survival rate mo taas.
4: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming imo. D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag gakosman cancer, ang human papiloma virus.
8: Mutations.
6: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
8: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Ano mo sinin mo, Meg?
1: Oo, Meg. Nagbalik siya.
0: Doon ako na budlayan si na Meg. Di ano na lang naman?
1: Meg.
0: Hmm?
1: Are na ni. Dasan adlaw.
0: Hmm?
1: Kasalan na mo ni Eugene.
0: Pero paano ka mo ni Kim, ya?
1: Ay, umano ganing problema ko, Meg. Mas palangga ko si Kim sang sakay Eugene.
0: Di. Biliban ko si Mumig ba? Wala pa mo kasal ni Eugene, pero may nahimo ka na nga sa lai mo, ya?
1: Meg, tao lang ko. May balat siyagon. Kadaga palangga lang.
0: Oo, gani, Meg. Tao ka lang. Pero may masakitan sa kinahimo mo, eh.
1: Meg, ikaw lang nakabalosin ni tanan, ha? Bisa na mga pamilya ko. Wala gini sila kabalo.
0: Di, masaligan mo ko daya, Meg. Pero, isa lang ang pamangkot ko sa imo. Madayon ang kasal o kung hindi?
1: Madayon, Meg.

0: Okay, love.
1: Love, paabutan ta ka diha.
0: Okay, love. Wait ko da. Kaya may ginapitan ko, abi.
1: Amo bala? Love, i-open pa lang ka mo. Gusto ko makita kung nagaano ka dira.
2: Ha? Daligid lang, ha? Okay, love. Ara.
1: Ara man lang, gali. Nga daw nagapanik ka, love, how? Daw ginahapo ka, git. Nano ka? Okay ka lang?
2: Okay lang ko, love.
0: No need to worry. Nagabangita lang ako sa masanag nga spot eh.
1: Amo bala. Ay, nga love how, sa din ka subong? To, ara ka sa isa ka lobby? Sa din na love?
2: Ari ko sa hotel love.
0: Di bala naghambal ako sa imo nga, diri kami meet up sang client ko?
1: Ay, galing no. Sorry love ha, nalipat kay kuya. Tasig na ko abi malipat subong eh. Ano abi kay, kadamos ang ubra ko eh. Wala labot na busy pata sa kasal ta. Di bala?
2: Gani man, love. Silang labulas ang kaso. Oh, de. Bye na, love.
1: Ay, sige, bye. Bye na, love. I love you.
0: I love you too, love.
2: Bye. Oh. Shit. Dutayan lagi kami madakpan ba? Dutayan na lang, kid.

0: Oh, shit.
1: Grabe ka ganyan, sweet.
0: Ito wala ka ganyan. Nagbago, Jomar. Amo niyang ginapangita ko sa isa ka lalaki.
1: Amo man ako, sweet. Laing ka ganyan sa iba niya.
0: O, ti ano? Dayunon mo ganyan ba ng kasal mo?
1: Oo, sweet. Preparado ng tanan eh. Kasala lang yung nagkulang samon.
0: So, paano ako? Kung makasal na ka mo, wala ka nang sometime sa akoon.
1: Ambot. Ano, abi kay ikaw eh. Abi ko, nadula ka na sa kabuhi ko. Pero nagbalik ka pa.
0: Tungod pa ng gata ka. Ambot. Sa kadamos ang lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko. Ambot nga, ikaw pa yung ginapangita ko ah.
1: Kim. Ambot. Nagalibog ba ng ulo ko eh? Nakonsensya naman ako sa ginahimot.

0: Pero wala ko sa mahimo. Tungod palangga, taman ka.
1: Ay, may plano ko. If, kung okay ka.
0: Oh, Kim.
1: Din mayo nga, mapalayo kita. Mangita kita sa lugar nga, wala makapugong sa pagpalagaan ay ta. Oh. May lugar ako nga nahibalan, Jomar. Please, para wala na sang makaupo sa pagpalanggaanay nato niya duwa.
0: Oh, Kim?

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit
0: sa akong tutunan.
1: Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: It's the best part of the day.

0: Kim, imposibleng ginapanghambal mo.
1: Ano nga imposible man? Posible, Jomar. Umapagsugot ka sa plano ko.
0: Kung himuon ko, ina, dakong akahuyaanan sa pamilya ko. Kag sa pamilya ni Eugene.
1: Okay, sige. Hulaton kong desisyon mo. Basta ari ako nagapalangga sa imo. One call away mo lang ako kung kinahanglan mo.
0: Game?
1: Sige na. Mag-ilis ka na. Basi kung ginahulat ka na ni Eugene.

0: Hi, love. Kamusta, ha?
1: Medyo stress, love. Pero di abi ka traffic, eh. Ano abi kayo ang mga dalan? Sige lang bungkal nga wala sang katapusan.
0: Amogid, love. Why? Gidya pulos ang panggobyerno, subong. Tingala ko man nga alas 7, kagidya nakaabot kay. Dali na. Makao na ta. Ato na sila dito ni Mama kag ni Papa nagkahulat sa lamesa.
1: Ah, okay, love. Dali ka.
0: Ay, love. Abi mo, super excited na katama si Mama kag Papa nga makita nilang ila po.
1: Love?
0: Ginambalan ko sila nga kung excited ka mo. Siyempre, mas excited kami, Jemar, eh. Sige na, love. Ay, ito na sila sa unahan, oy.
2: Iha! Iho, dali ka mo. Magpungko na ka mo.
1: Tita, tito.
3: Abi, papa na lang itawag sakon. Mm. Kaysa hindi madugay, kaslo na ka busang anak ko.
2: Hmm? Husto, Ariel. Husto si Ariel, iho. Pero, anay ka. May pinta nga pula sa kwelyo mo, iho? Kasi wala mo na talupang dan.
1: Aha. Kukuan. Aho, tita. Ano abi kayang nagkata ko kayo na sa hotel? Dito pala sa ground daw, sa ground floor. May nagpaminta abi dito, eh. Basi na tuluan. Shit. Adibal. Lipstick ginidikim. Mangari sa pulo ko. Kabay pa nga nagpati lang si Eugene sa patag ko. Kabay pa.

0: Love, pwede. Ang bataon ta, duwan lang kabilog.
1: Kung amo siya ng gusto mo, love, wala git siyang problema.
0: Oti, ano pang ginahulat mo, love? Umpisahin na.
1: Love.
0: Love.

0: Ito na gigko sa imo, Ben. Sweet. Super hit log gigko ka na, ma.
1: Abo na sweet. Sorry gid. Busy gid abi ako sa ani mo na mo ni Eugene. Dali dali. Nay, dapat ako sa imo.

0: Kaya, kasakit sa ulo ko, ha? Kag, tumasuka ko, ha? Ito, kinaukay ang tiyan ko. Love? Love, Jemar? Love? Love, abing bugtawan na ipi?
1: Love? Nanaw ka?
0: Ha? Love, nagalain ang pamatsyag ko. Dumasuka ko.
1: Ha? Love? Basi ko nagabusong ka na. Yes! Mangindari na ako. Hey, Muslab! Mapakonsilta kita sa doktor. Yes! Mangindari na ako.

0: Sige. Makanto ko da karon. Bye na. Chatanta lang ka kung di gani. Ikaw ang chat sa akin kung diin niya motel. Okay? Bye. I love you. Oh. Paano ko ni makagawa sa problema ginsudlan ko man. Da gusto ko nang abulagan si Kim pero siya gina nga nagagarit-garit sa akin eh. Si Eugene ato sa salaw ginapuhap niyang tiyan niya. Aba, palapitan ko siya. Love? Ano? Nagapanipa ba na si baby? Oh. Anay ka. Nga nagatulong luha mo samtang nagahikap sa tiyan mo.
1: Love? Anong but silingon si niya? Ano ini ha? Ano ini love?
0: Hindi. Ang conversation
1: na mo ni... Sweet pang taw ganay ninyo? Ha? Kakini mo mo ni sa akong Jemar.
0: Love. Oh, wakuan. Mabatag ako sa'yo mo.
1: Wala. Wala ka na sa dapat kay patag sa akon.
0: Love,
1: matong
0: please.
1: Matong kayo mo nagali ako ang ginatuto, ha? Nga, Jemar. Kinsaligan ta ka. Kinbukas lang ta ka. Pero nga, nahimo mo ni sa akon, ha? Nga, nahimo mo ni sa akon.
0: Kuman, love. Ang matuhod. Gusto ko na siya nga bulagan ugaling.
1: Ugaling ano, ha? Ugaling ano? Tuhod mo namin siya sa kama, ha? Amo pala? Ako pala, Jemar? Sapat ka, Jemar! Sapat ka!
0: Patawara ako!
1: Sapat ka!
0: Hindi ko muna sa ito ng balatsyagod mo. Love, please. Let me explain.
1: Sapat ka! Ang chat ko! Ako ano ba tapo sa bata ko, Jemar? Hindi ko ginikawa matawan.
0: Lola.
1: Musang mga payo mo. Dito ka sa babae mo. Magaling ka na sa tuba ka. Sapat ka.
0: Lola.
1: Magaling ka na sa tuba ka.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K-5, ang aton oras alas 2:33 na sang hapon. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. We only have like 25 minutes na lang siguro nga nabilin para nga magpangalagad sa inyo sa It's Your Time to Shine. Ginapasalamatan naton ang tanan-tanan nga mga drivers nga nagapamati right now sa aton nga program. And thank you very much also sa tanan-tanan nga mga senior citizens nga naghulat-hulat man sa aton nga programa, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga nagapamati sa Southern Negros. Mamiss ko na naman kamo kay ti mabalik naman kita sa Lunes para sa isa na naman kay edisyon sa aton nga program diri sa K5 News FM. Sa mga suki naton dira sa Himamaylan, Siri, good afternoon sa inyo tanan. Ginapasalamatan man nato ng tanan-tanan nga nagapamati dira sa Banuang Sangkawayan. Especially sa mga taga Mambugsay, sa mga taga Gilungan, sa mga taga Tiling nga nagamonitor sini nga hapon diri sa aton nga programa. And of course, ginapasalamatan man naton ang aton nga mga suki dira man sa Sipalay, Siri, nga padayon nga nagamonitor sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much gid sa inyo tanan. We cannot serve two masters at the same time. Sa hambalanon sang paghigugma, isa lang gid ang dapat nga serbisyuhan, or else mabudlayan ka kag mapahamak ikaw. Kun ka isa ba lang, sobra-sobra naton nga kadalok, kadahak-dahak pagid. Ngang gusto nato ng tanan-tanan na ara sa aton, hindi kita kontento sa isa, kaya ang gusto naton duha or tatlo. Abi ninyo, sa ulihi, kung malapad ikaw sang mata. Muna ginasiling nila, no? Nga lapad mata. Kung lapad ang mata mo, mag-aabot kinang adlaw, nga maubusan ikaw. Nga wala gid sang may mabilin sa imo bisan isa, kag mga buhi ikaw, nga nagaisahanon. 2:35 PM. Ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Pasalamatan ko man ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Welcome sa Friday edition sa ngatong nga program, It's Your Time to Shine. Galing kay pila na lang kaminuto sa ngatong nga pag-inop denay. Magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kung nagakinahanglan ka mo sa mga klinika products, kunara ka mo subong sa downtown area, pwede ka mo makahapit dito kay bukas pa na sila, no, until 5 p.m. Antes mag-sunset, bukas pa ang Maze Wellness. So pwede pa ka mo makahingagaw dito bakalos ang Mighty C0 para sa inyong mga kabataan. Memory Plus, it's available also sa Maze Wellness. Kung gusto ninyo or may plano ka mo nga mag movie marathon, Friday night eh, pwede ka movie marathon ang Bilog ng Family. Kaya di pagkaaga wala sang klase, may kangkong chips dito sa Maze Wellness. Pwede nyo na karon i-serve sa inyong mga kabataan sa tanaga movie marathon. Samtang nagatanaw ka mo sa inyo favorite nga mga films na kaupo ng inyo bilog nga family. Very healthy ang kangkong chips. Once again, it's available dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Damo pagid kita sa mga produkto dira alternative medicine products. It's available sa Maze Wellness. Las 2:40 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty C Capsule. Kung may Mighty C Capsule, may Mighty C Syrup man. Kung may Mighty C Syrup, may Mighty C Capsule man. Siyempre, ang Mighty C Capsule para ina sa mga active men and women. Para ina sa kay mama, kag sa kay papa, para kay lolo, kag lola, para kay tito, kag tita. Ang Mighty C Capsule, siyempre, nagapabakod man sa aton nga immune system. Nagahatag sa aton sang energy kay ang formulation sina is sodium ascorbate. Kung gina LBM kagani, ginapainom kasang kwan, ano ganing tawag ni, hydrate nga may sodium kag may potassium. So aton nga ang formulation sang Mighty C is sodium ascorbate. Muna kun nga ang energetic ang mga nagahampang sang basketball. Kung magtumaro sila sang tagduhagin ay kakapsula sang Mighty C before sang ilang game. Because I have some friends nga nagapanugid sina sa akon nga before ang ilang basketball game, gatumar na sila anay duha ka Mighty C capsule. Amo na ko nga dugay sila kapulan. Ang aton nga weather update, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sang Mighty C Capsule. Bagyo free ang Pilipinas sa masunod nga 4 ka adlaw, sunod sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. So from ano kita subong, Friday, Saturday, Sunday, Monday and Tuesday, wala sang bagyo sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas or sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero may gina-monitor kita nga isa ka LPA nga kaina sang aga nakitaan ini sa kalayoon nga 1,195 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang South Eastern Luzon. Antes malusaw ining LPA nga ini, ma-experiencehan nato ng mga pagbubo sang ulan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, kag Davao Region. Sa adlaw sang Sabado and Domingo, no, August 1 and August 2. Tapos may isa pagid kabagyo, it's a super typhoon. Ang iyang international name is Dolphin. Amo ni gina-monitor pagid nato na aside sa LPA nga ini, no. Ining LPA kag ang bagyo nga si Dolphin, ara na sila tanan sagwa sang Philippine Area of Responsibility.
No, ang siling naman sa pag-asa, magabubo ang ulan sa pila ka mga lugar sa Pilipinas sa Lunes kag sa Martes o kun sa August 3 and sa August 4. Bangod sang trough or extension sang super typhoon nga may international name nga Dolphin. This Friday, wala pa ni siya actually no sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas, but may posibilidad suno sa pag-asa. Ini forecast ni sang pag-asa may posibilidad nga magsulod siya sa teritoryo sang Pilipinas. Ang mabudlay lang naman kung hindi kita direkta nga maapektuhan sang super typhoon nga si Dolphin. Pabaskogon niya naman ni ang habagat. Ting habagat amuning magadala sang maulanon nga panahon sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Cavite, Laguna, Batangas, sa Rizal, sa Quezon, sa Western Visayas, kag Eastern Visayas region, mga ka-K5. Tugnaw na naman diri sa aton sa rehiyon. Ang akon ma-advise sa mga senior citizens, basta gani nanay nagabatsag kamo sang tugnaw, suksok gid kamo yan nanay sang inyong jacket, kinahanglan iikuan yung gid. Hindi gid kamo matugnawan kay once nga nagabatsag kita sang tugnaw or once nga matugnawan kita nagahina ang aton nga immune system. So kinahanglan, keep yourself warm. Amo nang advice ni Tita Shine, keep yourself warm. Kinahanglan hindi gid kamo ya matugnawan para hindi maghina ang inyo immune system. Take your Clinica D3 Bio, isa pagidina nga nagahatag sa aton sang protection against viral infection, against fungal infection, against bacterial infection. Kay once nga maghina ang aton nga immune system, pwede nga magdevelop ang infection. Kay ang kagaw ara lang ginaiyananay sa aton nga palibot. Sa mga naga-celebrate naman sang ila birthday today, happy happy happy birthday sa inyo. Today is July 31, 2026.

sa mga ma-celebrate pagid sang ila birthday tomorrow Saturday and on Sunday, hindi ko na kamo matamyaw, so advance happy birthday sa inyo. Kabay pangatagan kamo sang Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi. Importante nga healthy kita. Okay, pwede tayo maka-celebrate sang aton nga birthday adlaw-adlaw basta healthy kita. 2:47 PM mga aton oras mga ka-K5. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok Mainabyanon sa Barangay Alihis, good afternoon. Especially sa kay Ma'am Ronaline Amestino. Ma'am Ronaline, good afternoon. Thank you gid sa support.

Good afternoon sa kay Ma'am Janaline Carmona Espiritu. Always ginaga-support sa K5 News FM. Especially kuno sa akon nga program, It's Our Time to Shine. Thank you, Ma'am Janaline. I'd like to thank also Mick Mick. Salamat man sa kay Ma'am Lynn Juanilio Gregas. Thank you very much sa mga suki nato dira sa Bukalan, La Carlota City, nagabiyahi, nagamonitor, Don Don Juanilio, Jaira, and Johan. Well, thank you very much, Ma'am Lynn Juanilio. Ma'am Lynn Juanilio Gregas. Salamat, good. Good news, mga ka-K5. Ang siling sa Department of Energy, posible nga mabuhina ng presyo sang gasolina, sang krudo, kag sang kerosene sa masunod nga simana, apisar nga nagapadayon ng kinagamo sa Middle East. This Friday, July 31, ang siling sang Department of Energy, posible nga mabuhinan sang 80 centimos kada litro ang presyo sang gasolina sa Tuesday sa Martes. 50 centimos naman ang mabuhin kada litro sa presyo sang krudo, kag 2.30 kada litro sa presyo naman sang kerosene. Kagamay-gamay lang gid sa no? O hindi ko ma-in love ah. Pero ang siling naman sang isa ka source sa kumpanya sang langis, posible kuno nga maglabot sa 50 tubtob piso kada litro ang mabuhin sa presyo sang krudo. Sa gasolina, mga piso tubtob 1.50. Gamay lang gid sa no ang mabuhin sa presyo sang krudo.

Salamat gid sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. By the way, available sa Kling Kling Store ang mga klinika products. Pwede ka modera magbakal kay Nanay Terry Ariego sa Barangay Tangon. Kantuin nyo lang si Nanay Terry Ariego dera sa Kling Kling Store. Bakal ka mo DTX 500 capsule para hindi magsakang inyong blood sugar level. Para mentinado ang inyong BP. Agang inyong bad cholesterol level sa dugo para hindi man magsaka. Alo adlaw mo nang ginatumar ko. Pagbugtaw nyo sa aga, alas 3, alas 4, alas 5, tumar dayon. 2:53 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Leo, July 23 to August 22, ari ang imo kapalaran for the day. Malipayon ka sa sininga adlaw kay sigurado ka na palangga ka man gihapon sang imo nga karelasyon sa pihak sang imo nga kakulangan. Virgo, August 23 to September 23, indi gid malikawan nga magtulo ang imo nga luha. Bangod sang indi maayo nga mga hitabo. Libra, September 24 to October 23, kinahanglan mo nga ipa-intindi sa iya nga wala kasang plano nga pakahuyan siya. Scorpio, October 24 to November 22, hagara siya nga maglagaw-lagaw. Kaya ang inyo nga pag-istoryahan ay kuno amo na makahatag sa inyo sang relaxation, ilabi na sa inyo nga paminsaron. Sagittarius, November 23 to December 21. Wala sang dapat nga ikabalaka kung may mga ulubrahon nga wala mo matampos. Magpangayo lang sang buli. Capricorn, December 22 to January 19, hindi magupod ang panahon sa mga gusto mo matabo, pero hindi lang magkabalaka kay maayos lang ang tanan nga problema. Ang na to kaina ang gusto ko i-play kung tani, no? Anyway, hindi ko na ni siguro maubos basa ang aton kapalaran for the day. Sa Lunes na lang kita makita ay mga ka-K-5. Thank you, Ma'am Orlene. Nagapamati sila subong. Dara sa Kabankalan City, sa kayman ng Gloria Brillias. Sa mga nag-monitor right now sa Daan Banwa, Katali, salamat gid sa inyo.

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka? DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
0: DTX 500.
4: Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Dr. Ramil?
5: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty sure pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mm-hmm. Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
2: Tabaw?
5: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC, kay sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
2: Kampiyon! So, ano yung dok ang ginatawag nga gene?
5: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Mm-hmm. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise na gin, Sir GP, nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Mm. Imagine ba, Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Mm-hmm. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
0: TTX 500.
6: Katalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay nami nagit sa akon nga mata.
0: TTX 500.
2: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano wala nagaka-damage ang DNA, Dr. Ramil?
5: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa hyperimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom MITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
0: DTX 500!
1: Yan na mag-aso.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og DTX 500?
1: Bagduha pa kasi man na.
2: Yun sa amin yung pag-inom?
1: Muntag og happy eh.
2: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
1: 126 na lang.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one, the hit music station.
3: 101.5 K5 News.
7: Friday Flashback. Friday Flashback.

So listening to your favorite ever radio, this is K5 at News FM Philippines. Yes, indeed, we saw the sign. Well, ano bang nakita natin yung sign ngayong araw na ito? Araw ko talaga, Friday. Ika nga ho nila, lahat ho ay sumisigaw. Thank God it's Friday and it's a perfect day dahil 31 ho tayo sa buwan ng July. Huling araw ho ng last of Friday of the month. Month of July, August na. Pagkakana bukasan, August na ho. Isang tulog na lang. At ilang araw na lang din, magbe-bare months na, di ba? Ang bilis. So what the hell is this sign, Fox? Ang sign ho, nakita ho natin, yung mga iba ay nakatanggap na ho ng sahod. Alam na ho nila, sahod ho ngayon, pero wala na hong matanggap ang ilan. Payslip na lang natira. That's the ugly truth, Fox. That's life. It is what it is, Fox. Well, enjoy life kahit papano. Tuloy pa rin mga K5, di ba? 3:30 right now, we're gonna go for a quick break. Please bear with us. More flashback hits when we come back. 101.9 K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics!
6: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka, Kidia!
7: Siyempre! Naka-extend ko yan!
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. kasangga mo sa Relax Sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: 101.5 K5.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotic. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
2: Gasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Ako ang tag-iya.

0: Sweet? Nga, may ba na nga nagapakilig sa imo, ha? Amo bala? Janine? Mo 5 years na kita nga nagaupod. Pinapundan na kita nga balay kay salakyan. May mga alahas na. Wala mong kinaginakulang, ha? Ano? Bala ko, sweet. Ano nga dapat i-improve ko sa self ko, ha? Sa relasyon ta? Wala ko. Hindi Corey. Ako pag-amwasin eh.
1: Nakapoy na ako eh.
0: Sweet.
1: Nakapoy na ako.
0: Ano nga kapoy man? Nga nakapoy ka na? Uy, kung kaya nakapoy ka, grabing pressure sa ako. Sa pamilya ko, Janine. Hindi pwede nga i-give up talang 5 katuig na na-build ta sa relationship ta. Sweet, please, kayo hunta ni. Hindi kita magmulagay. Please, sweet. Hindi kita magmulagay. Sweet.
1: Abiyo.
0: Sweet. Malangga, takit ka. Malangga, takit ka, sweet. Please, isiling nga palangga mo man ko. Sweet, tanuhin ka, please. Isiling nga palangga mo man ko, sweet.
1: Hoona! Palangga ta ka, Cory. Palangga ta ka, pero...
0: Pero ano, Janine? Pero ano?
1: Pero hindi na pareho sang una.
0: No, sweet. Nga. Sa di ko nagkulang, ha? Hindi mo ko manantanan mga gusto, ha? Ano pa kitang kulang, ha?
1: Wala sang kulang, Cory. And it's not your fault. Sala ko, Cory. Pero mas maayo na lang ininganangin honest ako sa imo. Sorry. Pero hindi ko na mapatyagan ang excitement sa tupad mo.
0: Gali, ha? Kay may lain ang nagapakilig si mo, ha? Sino siya? Iyang bansa ko!
1: Wala. Wala sa ibang ko. Ako lang din siguro ang gaga. Ako lang din ang gaga. Pero unfair man katama kung magsige pa kita. Mas masakitan ka lang, Cory.
0: Ako lang gagaling masakitan. Meaning, ikaw, naka-move on ka na, ha? Or ba si Alin sang una, wala ka nang iluyag sa akon. Ba si Alin sang una, ako lang gagaling sa patay-patay si mo!
1: Cory, hindi mo tuwali na.
0: Wala na, ha? Ginapasakayan mo lang kung gali. Ginapangal mo lang pala jagod ko, Janine, ha?
1: Cory!
0: I hate you! I hate you! I hate

0: pagkaon mayo, sis. Hindi ka magpagutom. Dapat ganit mas atibanon mong self mo, subong. Para sa rason nyo, pagkita ay isang jagin nga to, manga nga siya sa kagwapa mo kagka-sexy.
1: Do hindi ko pa kaya mag-smile, sis. Kada magdumduman ko ng ginimus ang Janine nga to. Sis, lumalampok ang dugan ko.
0: Amugin na basta bigo, sisi. Masakit. Pero I know you will survive. Ako gani kaduan ako natuntuhan, ha? Buhay man ko gihapon. Ay, sisi dear, ang tao nga hindi sa imo, hindi paghawiri eh. Hindi pagpunggi. Simple as that.
1: Sis, ba?
0: Agay! Patay!
1: Sis?
0: Sisi, agay!
1: Sis?
0: Patay! Sisi, tanawa.
1: Huh? Ano, sis?
0: Tanawa kung sino nagpasunod din sa kapihan nga inyo. Tanawa!
1: Ba? Sina ni... Ni Janine kag ni Avery? Kag nag-auya tayo sila sa kamot, kag... Ginhalok ka ni Janine si Avery sa bibig? Mga sapat!
0: Sis! Sis! Kalma! Hindi mag-iskandalo din sa public. Hindi gid.
1: Sapat.
0: Maluwi kasi si hindi gid mag-iskandalo. Hindi gid.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: Nga ginpunggan mo ko si Sao. Gusto ko siya pakawian. Gusto ko siya suknaan kung agin himo nilang pagtunto sa akon. Miga ko kag partner ko. Sis, gintunto ko nila, sis, kadoa, sis.
1: Tungod, hindi ako gusto nga mag-stoop down ka sa level nila, sis. Hindi pa ko si kikabuhin mo. Tungod lang sa wala nga pulos sa tumboy nga ito. Kadamo pa sang tumboy sa kalibutan. Hindi lang siya.
0: Sis, hindi ko sinaya, sis. Hindi ko kaya, sis. Hindi ko kaya, sis.

Wala siguro sa palader si Cory ay. Nag-duty siguro siya. Dire ko na lang aning sagwa sa gate, ipark ang auto ko kay malakat man ako dugay-dugay. Ma-shower lang ako ka mag-ilis kay may katuan kami ni Avery. Ah, ang liyabi sa gate. Bay, ano ni? Hindi mabrihaw. Try ko biliwat. Shit! Hindi ka di maabri. Animal! Hindi pa ilisan guro ni Coris ang gandadong gate ay. Animal siya! Ano, hindi ako ni pagpasudlon? Tawagan ko siya! Tawagan ko siya! Ah!

0: bala? Ginbalo mo na ako kay Avery? Ay, dito ko istansiya! Ako ng balay nga ini!
1: Ha? Anong siling mo? Ginapakadlaw mo ko? Ha? Hoy! Cory! Pasilipat ka! Ha? Nga aras sa akong ngalan ang balay kagloti nga ini!
0: Ay, kapal ka man, no? Oo, aras sa pangalan mo! Ay, pero akong nagabayad! Traidor ka! Sobra sa imo, ha? Wala ka huya, Janine!
1: Gali! Gali, ha? Tanawon ta! Kay makadto ako sa abogado! Kagpasakaan na kasang kaso! Kabati ka! Hindi pwedeng nakuhaan mo na ako sa mataro sa balay ngayon, eh! Sa amo lang si Dikahapos! Sa husgado kita makita ay, Cory, na kabati ka! Sa husgado kita makita ay!
0: Grabe ka! Naginulsol din ako sa pagsalig ko sa imo, Janine. Naginulsol din ako ng insalig ko ni

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: K5 News.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
10: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Hoy, mayong gabi. Mayong hapon pa lang ah. Joke, joke, joke. It's no joke. Joke, joke. Mayong hapon sa inyo sini mga ka-K5. Welcome na sa Balatuntunan, El Castigador. Of course, maging kaupod nato ng bugos ng puwersa sa K5 News FM Bacolod sa pagdulong sa inyo sa pinaka-latest ng mga balita kag impormasyon. Subong nga hapon, July 31, 2026, katapusan ng adlaw sa bulan sang Hulyo. Bao, nakasumalang man ko to sa nga akong nga amigo, bla? Nga siling niya K5 Elmer, pasalamat gid ko bala subong sing ko nga ah, gabisa nagsaka ang presyo sang kuryente. Kabisan pa naghambal si Presidente Bongbong Marcos nga dulaon na ang systems loss nga ginasukot sa mga konsumidores. Siling niya ako, ha, nakasave na kuya. Kay nga ah, nagagamit kuya sang solar energy. Matuod man, kadamo na sa aton mga kakilala, kaabyanan, kasilingan naton, nga aton makita nga nagagamit sang mga solar panel sa ilang mga bubong. Purposely, magtipon sang enerhiya halin sa adlaw kag ina gamiton kon kinahanglanon sa panahon sang gabi. Solar energy. Amo ini ang rason kung nga nangin bilyonaryo ang ginakabig original number one nepo baby nga si Leandro Leviste. Antes pa man siya nag-congressman, tigayon nga nakumbinser niya si Santo Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan siya sang franchise sa solar energy para sa bayan. Pero until now, wala siya nakaproduce sang solar energy sa mga kabayanan. Nga ah, ginmaniya lang mo. Ginbaligaya pa ganing isa ka kumpanya, ang kumpanya yung nagapanago man sa Solar Philippines. Ginbaligya niya sa Meralco sang binilyon ka pesos. Ang matuod suno sa kay Anay Deputy House Speaker Lito Atienza. Nga siling niya, ang matuod sina, pagsulod na iya sa Kongreso, sang request application ni Leandro Leviste nga gusto niya makuha niya ang franchise para sa solar energy. Why kuya, ginbasura ko. Iya nga ah. Amok mo din ka mangita iya nga. Masupply siya sang solar energy sa bugos nga Pilipinas. Para sa record niya, ang capitalization sang iya kumpanya, 1 milyon ka pesos. Baw ang katunto sang gobyerno nga may sala nagid hipos-hipusan kag tabon-tabunan. Pagkakita ni Lito Atienza nga ang capitalization niya 1 million, nga hindi ni pwede. Ginbalik sa kay Leandro Leviste. Pagkasunod nga adlaw, balik sa kay Lito Atienza. Sige, sir, nga sala, gali itong amon nga kuan. Ah, ginlagbago na namon. Ari, sir, ho, 1 billion ina, sir. Hindi kay 1 million lang. Kita mo na nga katunto, no? Tapos ang ulihi, ang iya iloy nga sinadura, amugin ko nung naglabi. Siling ni Lito Atienza, singa hasta si former President Gloria Macapagal Arroyo, nag-ayo na sakon nga, Lito, kaibigan namin, naman natin yan si Loren, pagbigyan mo na. Yung franchise sa solar energy, ibigay nyo na yan sa kanya. Ha-ha! Te, anong gawa niya? Nakaproduce ang solar energy? Laway lang ang kapital ni Ligarda. Nakuha niya ang prangkisa para sa bata niya. Karon kita iya nagaantos sang kadulom, kagkamahal sang bilis ang kuryente. sila yasang bata niya nagaulon sa binilyon ka pesos. Laway lang ang kapital. Padayon kita sa ato sining nga pagpangalagad. Sa sining nga tinion, i-check nato nabi. Si ka K5 Sunshine Lacson sa pinaka latest information gikan sa newsroom. Ano mga balita subong abing na tipo ni K5 Sunshine mayong hapon gid sa amon mapisan nga news director? Taga-adya ko ni award mo. News director K5 Julius Maribeles. Manang updanay namon sini kalawig na halin pa sa mga bata-bata pa kami dito sa DYAF pa to. Aga igpat aga kipaw-kipaw nga signal sang DYAF. Napuslan man sang una sang ato kami to. Sang uli he, naka-updanay kami sa Action Radio Bacolod. Tisubong updanay naman kami diho. Ari anay, si K5 Sunshine Lacson sa mga latest information and news halin sa Newsroom.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Shine, mayong hapon.
2: Mayong hapon, ka K5 Elmer. Nadumduman ko lang, nadumduman ko lang ang siling nila, ang siling ni Senator Alan Peter Cayetano, na basta ka kaaway ka, ipapriso ka.
0: Ah, inang KKK siling niya?
2: Basta kaaway ka, ipapriso ka nila. Si Senator Loren Ligar na naman. Ito sa hands ang reklamo of the ombudsman.
0: Mm-hmm.
2: May angot in sa 10 billion pesos na bagulang dimension mong drug case bato kay Congressman Liberspe.
0: Mm-hmm.
2: No, anak niya ni Congressman Liberspe. Ang pamangkot na ang nagalaking sa reklamo si Senator Loren Ligarda.
0: Mm-hmm.
2: Dimension mo, kung wala ang ang bata, hindi man makakung congressional franchise.
0: Mm-hmm.
2: Sa iya sininga Solar para sa Bayan Corporation.
0: Mm-hmm.
2: Ang silindiri ni Ombudsman Christine Rimulya na sa 2019, si Senator Ligarda amo ang chairperson sa Senate Finance Panel. So, tabubigit ang senadora para makuha niya, ang anak niya, no?
0: Mm-hmm.
2: Si Congressman Liberte, ang congressional franchise. Galing kay T, ang siling ni Ombudsman Christine Rimulya, at buhari siling niya daw both electricity.
0: Mm-hmm.
2: Na wala kita sang proyekto nga nakita, which is supposedly kabahin siguro ina sang pasugtanan o sa paghatag sang congressional franchise sa kay Leader Stay na dapat mag-wide gig siya sang solar energy.
0: Mm-hmm.
2: Especially or specifically sa mga lugar ayo sa komunidad, sa mga remote areas.
0: Mm-hmm.
2: Na hindi malabot sa linya sang kuryente.
0: Mm-hmm.
2: So dapat dito siya provide sang solar energy. Sa kaning Pilipinas masanag. Sa kaning madamo na sa mga komunidad ang mahatagan sang elektrisidad
0: pinaagi
2: sa solar energy. O pinaagi sa sining solar para sa Bayan Corporation ni Congressman Liberte. Pero di na, no? Ang kadako gali ka K5 Elmer, it's 10 billion pesos ang involved diri. No?
0: Mm-hmm.
2: So, the investigation is on at Ombudsman Rimulya. Ang kaso na plunder kagra so kay Senator Loren Ligarda and Congressman Liberte din file ini sa Department of Energy, Department of Justice.
0: Mm-hmm.
2: And again, no, gina-investigahan na ini pang office of the Ombudsman.
0: Ano tong nag-file nga kaso sa solar para sa bayan?
2: It's a 10 billion
0: ang kumpanya
2: and draft complaint.
0: Oo. Wala na ang sino nag-file sang kaso man?
2: It's the Department of Energy.
0: Ah, okay. Oo.
2: Oo. Din pa sa hindi sa Department of Energy, sa Department of Justice.
0: Mm-hmm.
2: Eh, ang nag-imbestiga amo na ni ang Office of the Ombudsman.
0: Aha.
2: So, word na siguro, digla ka mo ng amatabo ni Fred Elmer, no? From Department of Justice, i-forward nila sa Office of the Ombudsman. Kay, at amo na ang mas, you know, pang, mag-a-depon sa kaso, against the senator and congressman Liveste,
0: mm-hmm.
2: anak ni Senator Loren Ligarda. Basta mong tinambal ni Ombudsman kasi pinag-imbestigahan na si Senator Ligarda and Congressman Liveste. Wala pa siya sa dinboyan na tinaga na ipasaka na ni sa Sandigang Bayan and eventually mapreso na ni si Senator Ligarda.
0: Mm-hmm.
2: Wala pa sa ngamusi nga statement na maging pagwa si Ombudsman Christine Rimulya. By the way, kasi 5 and more, kasi kung may rollback kita sa presyo sa gasolina kag diesel by next week, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero gamay lang hindi katama, and sunod sa Department of Energy, do mga 50 centimos lang kada litro
0: ang
2: sa presyo sa krudo. Kag ang sa gasolina, mga 80 centimos.
0: Oh no!
2: Sa Department of Energy, but kasalamat kita bisan paano. Kaya aragyapon, ongoing, I mean, aragyapon, sige-sige-gyapon ang tinagamo sa Middle East between between Iran and the U.S. No?
0: Mm-hmm.
2: Pero bisan paano, roll back sa presyo sa produktong petrolyo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Report, you can send me center. And si Sunshine Lacson, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Katkita, no, nabatian nyo ang katuntos ang gobyerno? Sa report ni K5 Sunshine Lacson, napamatud-an naton ang katunto. Or parang to put it lightly, ang kasutil. Bosang wala pa sila gailinaway, naglilipos lang sila. Sang wala na sila gailinaway, everybody happy ang mga animal nila. Subong kayo nagailinaway sila, linagsanay lang sila nga linagsanay. Kanong ganan siya, unta na? Tapos, papriso. Pagkapriso sa isa, buyan naman sa isa. Nano ni? Ginasanlag lang tanila iya, ginainto lang tanila para nga maghaganhaga ng balatyagon ta. Ya kalma kamu. Ah, kamu da nga ga pamati bla. Machoy, chay, kalma kamu ah. Kay panglagson tani sila. Kuan na kamu ya lang tawa lang bala. Lang tawa nyo lang. Kay kami ning bahala sa ila. Di malinagsanay sila. Tapos anong pasalamatan ta da iya? May pasalamatan ta nga siling mayone kay para ni Saturn. Mayone kay para nga makabenepisyo ni ang mga Pilipino. Why? Suliton ko. Sang una, why sila problema? Why sila gailina? Why? Ang ilang slogan, everybody happy. Kagon may tulungaon, spread the sunshine. Subong, kay may kwan sila? May ilinaway sila? A tooth for a tooth, an eye for an eye. Nagbag-o ng ilang motto in life. Daw mabuang kuya. Maayong nga po sa kay Gina Purano and Villaflor Manay Joey. Of course, sa kay Lani Ricanya. Mayong hapon man sa kay Kim Arizon Flora dira sa Sumag, Lani Ricanya, and of course sa kay Juvi Antoki dira sa Nanunga, Hinigaran. Jonalyn Rondez Galila, mayong hapon. Diyos Astrilio, Sastrilio. Mayong hapon man sa kay Jemar Mission. Rose de la Cruz. Ask lang ko sir, sang bulong sa sakit unto ang D3 Bio. Salamat sir. D3 Bio sa sakit unto. Makabulig ah, makabulig. Robert Fulgencio Susana, mayong hapon. Monitor lang kami di sa Barangay Malingin, Bago City. Emeline Cordova, mayong hapon man. And of course, kay Maricel Arevalo Bendol. Gina Agravante Abayan. Rebecca Prudente, mayong hapon man sa kay Kenneth Chongko. Move on na tatanan, Sir Elmer. Ah, gininto kita sa mga Pilipino. Mayong hapon manda sa kay Miss Jovelyn Remda Sastrilio. Of course, sa kay White Blancia. Good afternoon sa kay Jonah Dugaduga. And of course, kaupod ba naton subong nga hapon siling ni Kenneth sinya. Pilipino, madali intuon. Tapos, asta lang pusmod. Wala man gagwa. Kag magtindog sang katarungan. Lantawa bala baha na naman ho? Aloyoled Helen, mayong hapon from Barangay Gilungan, Kawayan, Negros Occidental. Junita Bakul na mayong hapon man sa kay Ray Sandico and Rudyard Cabaluna. Yasmin Salido, bao mayong hapon lang sa Family Villaruel. Kag sa akon dua ka bata, Louis J. Bea. And sa akon ba na nga si Edmark? Rona Onilongo Josana, good afternoon. Amo man sa kay May Gorzal Aujero. Marilyn Parcon, mayong hapon man. Amo man sa kay Annabel Santisteban. Baby Farol, good afternoon. Mayong hapon man sa kay Lynn Labrador, halindira sa si Lynn Holmes. Mary Ann Kapapas, good afternoon. Salamat gid sa pag-upod sa aton sining hapon dira sa Fortune Town sa kay Baby Farol, Gina Purano sa Sunshine Valley Subdivision. And of course, Indang Hilado Sarad dira sa GK Community sa Sumag. Mayong hapon man sa Yabana nga si Jonathan and Susan Gillian. Nagalantaw man dira sa Purok Pine Tree Barangay Bata, kaupod man naton. Salamat gid sa inyo tanan. Unload ta sa ngaton sininga commercials. Pagbalikay naton ang sunod-sunod nga mga balita dala sa ngaton mga kaupdanan sa gihapon diri sa inyo palatuntunan ang El Castigador.
1: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa kitat ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan naginom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500.
5: Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga magkitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
7: Mm-hmm.
6: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok,
7: mm-hmm,
6: itom o puti ang panit, blue o brown ang mata,
7: uh-huh,
6: blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
7: Tabaw?
6: Okay. Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
7: Kampiyon! Mm. So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene? Mm.
6: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay.
7: Mm-hmm.
6: Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
7: Na, no?
6: That's why gin-advise na gin, Sir GP, nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa.
7: Mm-hmm.
6: Imagine ba, Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
7: Mm-hmm.
6: Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500.
7: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano wala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sa DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa hyperimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500.
10: Diyan na mag-aso.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
7: Kano sa amakan nag-start og DTX 500?
10: Bagduha pa kasi mana.
7: Yun sa manong pag-inom?
10: Muntag og happy eh.
7: Pila naman sugar ni mo ron?
10: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Bio, Hitribio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
17: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
18: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
19: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
20: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
1: Makakal sa malapit na butika. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
21: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, musta po lang agabi pre?
22: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod
0: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift! OT! Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
26: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salonpass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salonpass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salonpass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: 101.5.

0: Kaya mo ning ambal ni Bongbong, atong nga presidente lang si Bongbong Marcos Jr. Siling niya ining ayuda diretso ni. Diretso na sa kabarangayan, hindi na magagi kundi pa nga mga santos. Diretso niya sa tao. Aber, nagtupa, ano tong ginpanghatag, cash dayon or mga cheque? Kaya nagkabot diri sa aton si Secretary of Interior and Local Government, Benhar Abalos. Uy, mayong hapon gali sa kay Leonardo Relos. How is your Relo, Mr. Relos? So many watch. Relos mo, damo mo. I see. Okay. Kantuan naton karon si KK5 Wilson Villena. Ining... ano ni ginimo sang syudad nga ginisirad ani ang 19 ka mga commercial establishments? Only to order of its reopening? Aber, nanong problema how na nga ginisira tapos gin pabuksan man?
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Wilson, mayong hapon?
2: Mayong hapon, K5 Elmerlo, pila kaadlaw matapos pinangsira sa local government unit ang pila ka mga establishment posisyonal sa Bacolod. Hindi matapos, K5 Elmerlo, na wala sila makasecure sa ila sa nga business permit. K5 Elmerlo, tunga-tunga na sa 2A, hindi mga business establishment, hindi wala masigyapol sa permit. That's why, nga nagdesisyon ang city government of Bacolod sa pagpanguna ng city legal office kay DPLO nga ipasira no ang pila ka mga establishment sa siyudad sa Bacolod. But after isang notice for closure kay Sir Elmer sa kaluyaan sa mahal na turutot, nag-secure na sa mga permit no ini mga establishment to rason kung nga aliwat binuksan ang 19 tanan ka mga establishment sa siyudad sa Bacolod kay Sir Elmer. Actually, ang pagpanghangkat, ini kasi ang programa ni Mayor Vic as mas masiguro gusto niya maging business friendly kanisa no sa iya. Pero ang nasakto-sakto lang niya, especially kung na may pagbayula sa layi, no, sa business permit, kung lang yung tawag kay Emmer, kay Waya na Imo, yan kasi Sunday, matinagay. So, kinahanglan niya ipa-implement. So, kadamo nga niya, actually, kung na matukipan niya wala sa permit ng isang establishment ko, mapapanaong na anay-una sa unang notice of violation si Fred Elmer nga naghahatag sa kahigayunan sa isang business establishment na mag-secure siyang iya sininga permit sa sulod sa tatlo kaadlaw kay Fred Elmer. Pero if ever, nga sa nang tatlo kaadlaw wala sa Quiapo naka-secure sa permit, tagaan ilang sila liwat no sa second notice of violation nga maghahatag naman sa higayon sa isang establishment to nga mag-secure sa ilasin nga permit sa sulod sa 15 years. Last na iyan na number of days kaya sa normal na ihatag if ever kitan nga wala sa Quiapo sa permit after that 15 days magwa na sa recommendation for closure ang PPNO pagkanto sa opisina sa city legal office kag si city legal office naman niya ang ma-enforce sa nga closure. Rason kung may pipila sa mga establishmento ang ipasira sa siyudad sa Bacolod tangon sa Quiapo niya sa normal balikita wala sa permit. So ilang at least no, yung 19 na buksan na kag makabalik na sa ila sa bisag sa tagsak sa mga negosyo kag si Fred Elmer. So matagal na eh, ang natong sa mga balita kay Fred Elmer ika sa Bacolod City Government Center na pinadulong sa inyo sa Kalwan sa YTC, D3 Bio, kag BTX 100 kay Fred Elmer subong nga gaulan na kanahapon kung aga kati alang init na pinakita sa trangkaso ubo sipon kag ilanan kay Fred Elmer. So para protektahan ang atong sinikaw ganingon sa pagpasaka sa atong sinikaw yung system hindi kayo magkalipat no sa mag-inom sa atong sinikaw Power Trio YTC, BTX 500 kag D3 Bio. Kung dato sa patrol, si K5 Vincent Corralde na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat, Doc. Daw doktor pamatian si K5 Wilson, no?

Ariho, isa ka lalaki ginsungay isang karabaw sa hinigaran, patay. Kasubo nga istorya, ang kalabaw nga ginaka

0: ning partner gid sang mangunguma. Amo man ang nagutas ang kabuhi sang sining isa kalalaki. I-check nato na bisika kay 5 Jerry Lo na Luis. May angot si ninanong natabo ni K5 Jerry Lo, mayong hapon.
1: Kakipa Belmer, mayong hapon. Kakipa Belmer, ginbawian gid sang kabuhi ining isa ka mangunguma nga lalaki matapos siya nga ginsungay sang toro nga karbaw dito ya sa Purok 7 barangay Kiwi sa Banwa sang Inigran last size kagapon sa aga Hulyo 30. So ining biktima ka K5 Elmer ginkilala kay Ronald Francisco 38 anyos ini siya kag may living partner kag may apat ka mga kabataan. So halin ini siya sa Antique sa kada ining biktima ka K5 Elmer kag nga pangasawa kag almost 7 years na nga nagatiner diriya sa may barangay Kiwi sa Banwa sang Inigran. So plastada diri ka K5 Elmer aga pa nagbuktaw ining biktima pasado alas 4 sang kaagahon kagapon and nagapangarado ini sa kampo ka K5 Elmer kagati nagapangalog diriya sa pribado man nga duta ka K5 Elmer. So ang plastada diri samtang nagapangarado ini siya may isa ini siya ka karbaw nga gati na butang sa arado and may nakita siya ka K5 Elmer nga approaching naman nga isa pagid ka turo nga karbaw ka K5 Elmer nga daw posible nga magkadto sa iya sining karbaw ka posible daw manggupat pala or manggupat okay. Pala ka K5 Elmer kag ti manantik or santikon niya ni ang iya sining alaga nga karbaw karon di ang natabo ka K5 Elmer gin-try niya ni nga tabugon ining karbaw nga estimated pito man katuig ang edad sing karbaw nga nagkadto sa iya kagati dito ginbalikid siya sang karbaw ka K5 Elmer nga nakaginaligar nakabuhi ini ano wala na higot. So dito ginbalikid siya kaginsaruso ka K5 Elmer kagati nagapanawag sang bulig ining biktima kung sino ang tag-iya sa sining karbaw bangot gati delikado git kagati turo bla ka K5 Elmer takot-ako ang klase karbaw kag porsado kaayo. So dito kag nagsuot ini siya sa kampo ka K5 Elmer kag nag siguro pa, sa magpati nga hindi magsulod ang karbaw dito sa sulod sang kampo ugaling na mas natrap pag ini siya ka K5 Elmer sa sulod sang kampo kag dito nasungayan ini siya ka K5 Elmer sa dughan kag naigo man siya sa tuong parte sang yasini nga lawas kag iban pagid nga bahin ka K5 Elmer no. So during struggle or sang ining ilang pag ano tani no pag himakas nga makagwa diring sa okay. Sining pagpanungay sang karbaw dito kag na ano ini na pin down no na na ano ini natumpa sa kampo kag K5 Elmer kag sa natumpa na siya sa kampo si gijapon ang panungay sang karbaw kag K5 Elmer wala siya gitnuntatan sang sining karbaw kag maayo na lang kag dito kag K5 Elmer nga may ara man sang naglabay nga mga senior citizen nga makuha kontani bala sang benepisyo sa walang gutom program bala sa Banwa sang ni-garanti dito timing gid aga pa sila. So sila gid ang nakakita ka K5 Elmer nga ginasungay ining biktima kag nagpangayo sila gilayon sang bulig. So nag-abot man gilayon ka K5 Elmer ining mga pamilya bayaw kag iban pa nga relative kay magpamilyahan na malandi sila ka K5 Elmer sa isa ka purok. So dito nangayo sila sa tabang sa barangay Kagawad kag pag-abot sang Kagawad kay K5 Elmer no dito gin sakay ini siya sa karo. So ang karo nga ginsakyan niya ang naguyot ang mismo nga karbaw sa sining biktima ka K5 Elmer nga dito kag duwala gid naka-survive ka K5 Elmer kag ginbawian gid siya sang kabuhi samtang gina-transport and pag-abot sa ospital tigindeklarar gid ka K5 Elmer nga dead on arrival. So okay. Ari naman ang biktima sa may funeraria Felco sa Banwa sang Inigran kagati may ara sang initial na no nga istoryahan ay ining pamilya sa biktima kag ini naman ang tag-iya sang karbaw. So gin try naton kay ina ka Kevin Belmer nga katuan ang karbaw kag ang tag-iya sini ugaling wala dito sila sa lugar kag nag ano anay nagpalaylo anay kay Belmer kay dito kainit git no dito sa lugar bangod nga gusto sa mga tao dito nga karnihon o kon patyon man ining karbaw nga nagutas or nagpatay sa ining biktima nga si Ronald Francisco kay Belmer. Mm-hmm. So karon ti amo na nga ton siring initial no nga impormasyon ang otriya sa pagpanungay sa isa ka karbaw sa Banwa sang Inigran. Report kinadulong sa aton sa Kalwan sa Detect 700 D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingan sa Negros, K5 News FM.
0: And i-check naton. Ahay kaluluoy man no. Anong no kay ti ang kuan abi ang karabaw kun mag-andar na ng kalain sang ulo sang karabaw. Panago kagid ya dapat. Kung may masaka kang masakaan kasaka kagid. Kay lagso niya gid kana. Anyway, sa ilo tanay sa sining medyo masadya nga balita o ah. Eat all you can. Handa na ang Blue Crab sa EB Magalona. Aber! Upod sa aton sininga Chief of Reporters, KK5 Red Salgado.
2: K5 News FM Live Report.
0: Chief, mayong hapon.
3: Yes, may hapon. K5 Elmer, yung sa aton dito ka tagpalamatin sa program. El Castigador. Well, sa buwas ng adlaw, mag-umpisa na yung unang adlaw sa isang mga nights sa ang Banwa, yan sa ang Ilimagalona. So, buwas ng adlaw, mag-umpisa ni Elmer, may ara kita sa ang present pesos na eat all you can, yan sa ang blue crabs. Kaya matito sa dumdumaan ato ni Kevin Elmer, nasaktuhan din ang industriya sa blue crabs sa Banwa sa Ilimagalona. Bangod sa pagman sa Pung Sud Amerika. Hindi na makasulod ang aton sinig ang mga produkto sa Blue Crabs ti ang gina-transport na aton sa T5 Elmer. Madumduman na aton yung mga crab meat malang at paborito din sa mga Amerikano. Yung Blue Crab na aton, galing kami tiniara lang sa mga requirements siguro nga wala lang din mapasaran sa aton sinig iyang Pung Sud na T5 Elmer. So bilang tugon sa panawagan man sa mga crab pickers nato dira sa Banwa sa Ilimagalona, tiling mabuligan sila sa ilang tiling na pangatubang iyang crisis. Kamati madamo na sila eh. Sa estimated, yung informasyon na nakuha nato sa Banwa sa Ilimagalona, masobra isa kalibo ka mga blue crab pickers sa nagpadulong sa LGU agad magpangayo sa bulig kay Fred Elmer.
0: Mm-hmm.
3: So ini naginimo sa LGU sa Ilimagalona sa pagbuda ni Mayor Matt Malacon kung Vice Mayor Marvin Malacon na Kevin Elmer nagbakal ini sa mga kasaga ining LGU sa mga crowd pickers naton agudalod gira niya sa may public plaza sa Ilimagalona.
0: Mm-hmm.
3: So yung preparar buwas mga 500 kilos kito Kevin Elmer na ma-enjoy kito sa naton sinig ang mga fund, mga magpanulong dira sa mga consumers naton dira sa ila sining nga public plaza. So ina sa magumpisa alas 5 sang hapon tugtog alas 12 ya sa gatunga gabi nga ma-enjoy gid sa aton sining nga mga blue crab lovers kay magligid magkaon sining isang kasaga. So everybody is invited para sa kuwasa din sa pagtigayon no, sa bilog ng bulan ya sa Agosto at kay Kevin Elmer kimanti ang ilan na daan diya mabuligan kay Kevin Elmer mo.
0: Mm.
3: Yung mga 500 kilos, madamu-damu ina, agot sila ang matabangan, masila sila ginapangatubang yung problema kay Kevin Elmer. So, ano pa matiyan na ito? Ang bahay sa pahayag ni Mayor Matt Malacon sa Banwa sa Ilimagalona.
0: Okay.
4: Ay ara kita sang ano sa Sabado nights no. Ang ang Sabado nights usually sang previous administration pa, amo sa daw ka small na community nga gathering at the same time nga daw sa sadya lang na ano na pinalik naton pero with a twist no, with the tungod sang ano sang ban sang blue crab exports ging isata ang ano ang Sabado nights and ang blue crab. So bali Sabado nights with a blue crab for only 300 pesos. tama ko kita sa Blue Crabs, no? Game prepare natin around 500 kilos of Blue Crabs. Gibakal natin for around 300 pesos. So sa ang current na value na 120 to 180, baka natin to 200 to 300 per kilo. Dayon ginakwata sa lain-lain na coastal barangay. So balay gina-deliver natin sa ano sa plaza, then distribution niya kita na lang. Then, pero when about sa Blue Crab, meron makita a la carte meals, no? Pero tanan na, local mo nag-iapon. Local mo nag-iapon ang gabaligya sa a la carte meals. And also, iba na nga pickers, maabot na muna daw mga kiosk na para to, ano man, additional income po.
5: Mahal, ano oras mo sugod mo kasi here?
4: 5 p.m. to 12 midnight.
0: Ah, gabi. Sa
4: tanang kaparamate, gina-invitar, takit kamutanan sa atong nga Sabado nights for the whole month of August. No, ang inyong pagkadto, hindi lang na para sa inyong personal enjoyment, but also sa pagsuporta sa atong nga local Blue Crab industry. And then, hopefully, nga pag karin ninyo, mag-upod kita tanan sa pag-ugyon, sa pagpapugal sa atong Blue Crab na ang delicacies here in Ibi Magalona.
0: Okay.
3: Okay. So, ako
0: yan. Why again, Kwan? Ang Blue Crab, why again free taste?
3: Actually, papanulo na ito. Pag ay iragi, patilaw kita sa Blue Crab ko na. May good ko na ikaw. Wow. Matilawan mo sa buwas.
0: Oo.
3: Ati,
0: ati mabati, bati na lang ko sa inyo kung ano ang feeling na nakakaos ang Blue Crab.
3: Basta mabal ko lang yan, nangit na, meet ki Jackie Fevelmer, hindi lang yan kay Dugin Prito, Dugin Sanlag na bala, kundi niyara, man siya mga sisling do sisig, bala.
0: Okay, oo.
3: Damo actually klaseng, apabagi sa pagluto, sinisang kasag, nga sigurado, ganyan yung mauyunan sa mga negrin sa Jackie Fevelmer.
0: Okay.
3: Okay, so mura to sino gabalit ang kabutin mong sa programa ng El Kistigador, ginalog sa ato sa Power Trio, ang aton sino nga DTX 500, Mighty Seek and D3 Bio, ang aton man sino nga DTX Mitisol, kung DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaya po si Patrol, ng T5, madin na maisip, ako naman si K5 Salgado, para sa kampiyon ng marita, sa misyo publiko, kagalingawan sa Lagros, K5 News FM.
0: Sa ngalan sa aton sini nga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa aton sini nga Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño. Sa ngalan sa aton sini nga Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa aton sini nga Assistant Station Manager ka K5 Marv Aranwes. And of course, ang alam sa aton nga News Director, ka K5, Julius Mariveles. Kapatid ko sa technical side, ka K5, Remuel Alcantara. Ka K5, Renz Alcantara. Ka K5, Renji Alcantara. And of course, ka K5, ano ganyan yung first name ni Gantalaw? Oh, si Aldrin ang kasulod sa pinsar ko. Ay, nako. And of course, ang alan sa aton sininga station manager, Rod Spalma, nga muman ang regular anchorman sa programa El Castigador. Kaupod naton si KK5 Adrian Gantalaw. Ako naman ang inyo KK5. KK5 Elmer Obaldo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa late sang una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
12: Extend
11: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
12: Extend
11: Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, 5:32 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong hapon siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalag ng D3 Bio Evening Newscast. Sininga Biyernes, Hulyo 31, tuig 2026.
2: Makita kag mabatian man kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Mabatian man kita sa mga radyo sa frequency ng 101.5 MHz.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Iloy Gintoraso kaginbuyayaw sang foreign national sa Bacolod.
2: Sa balita national, Senator Ligarda ginaimbestigaran na sang ombudsman sa kaso nga plunder ka graft, anak sang senadora na lakipman sa kaso.
1: Sa balita international, Jesse 8 anyos nga nagvideo sang pagdinamak sa Singapore ginmultahan.
2: Sa balita sports, sa Bacolod Mascara hindi na makahampang sa MBPL 2026. Pila ka mga player kag coach permanently o kon permanently banned.
1: Kag sa ato naman balita entertainment, free iPhone ni Ivana wala ginbaton. 5:35.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Maka-eksperyensya sa mga pag-ulan ng Visayas kag sidlangan nga bahin sang Mindanao bangod sa epekto sang trough sang low pressure area. Suno sa pag-asa ulihin nakita ang LPA 1,000 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Sa subong nagapabiling naman ubo ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo ang LPA. Bangod naman sa trough sang LPA, mangin magalumon kag maulanon ng panahon sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani, kag South Cotabato. Paka-experience naman sa partly cloudy to cloudy nga panahon ng Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Tungsod, Apang sa hapon, tuptup sa kagabihon, posible na ang mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat, bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, mangin magal-umon ang aton nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat, bangod sa epekto sa troughs ng LPA. Temperatura ang ngera sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Las 5:37 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, isa ka makuludnon nga Iloy ang nagpadulong sa K5 News FM. Agud nga reklamo ang foreign national nga namuyayaw kung nagturasok sa iya, kasunod sang aksidente nga nagluntad sa gasolinahan sa atubang sa Bacolod City Government Center.
2: Base naman sa panaysayo ni alias Barbara, nagluntad ang aksidente matapos ni nagpatugong takna alas 11 sang aga, Hulyo 8. Pagwa na ini sa gasolinahan, samtang paliko ang motorsiklo sang dumuluong nga nagresulta naman sa ilang pagbungguanay.
1: Magwakuntani ang Bacolenya sa iya salakyan, agud kamustahon ang rider, apang gilayon nga namuwersa na muyayaw kag nang turasok ang lalaki.
2: Gintampukan man si Barbara sang iban pa nga mga upod sang lalaki nga nalakipan sang tatlo ka foreign national nga may angkas nga mga babayi kag nagmandar ang imbulbado nga dumuluong sang bayad nga 50,000 pesos.
1: Nag-insister ang babayi nga may insurance ini, apang naglawig sang halo tatlo ka oras ang pagpangharas sang dumuluong tubtob nga napilitan si Barbara nga maghatag sang 25,000 pesos sa police station.
2: Sa karon halos isa na kabulan nga nagahilibion kag indi makatulog sang tarong ang babae bangod masami nga gakapinsaran sini ang ginhimo sa iya sang foreign national.
1: Nagapanawagan ini nga indi na inikontani mahimo sang dumuluong sa iban bangod posible tani masuldag ukon masulbar ang aksidente sa kalmado kag malino nga pamaagi.
2: Para naman kay Barbara, indi nagakadapat nga may driver's license kag nagabiyahe sa dala ng mga tao nga may manubo nga pasensya kag hindi husto nga ginapakanubo sa mga dumuluong ang mga residente sang syudad.
1: Sa iban pa nga balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos ginsungay sang Carabao sa Purok 7 Barangay Kiwi ukon Banwa sang Hiniga ukon Hinigaran sa Negros Occidental.
2: Ginkilala naman ang biktima nga si Ronald Francisco, 38 anyos, may live-in partner kag may apat ka mga kabataan.
1: Sunod sa nakakita nga si Neolita Nioda, padulong sila kuntani isang iya bana sa Hinigaran proper sang natabo ang insidente.
2: Nakita nila nga naghaharab sang hilamon ng Carabao sa lagyan kag ginapatihan nga o kung nagkabuhi sa higota.
1: Tiempo naman yung nagapangarado sa kampo si Francisco ang iya pito katuig nga Carabao.
2: Ginaligar nga nakita sang nakita sa nakabuhi nga Carabao ang biktima kagang inoptanan sini sa kampo nga nagapangarado rason nga ay nanulong iniya.
1: Ginsugata naman sang biktima ang nakabuhi nga Carabao agud tabugon apang ginlaga siya kaginsungay.
2: Nakapangayo pa sang bulig ang biktima kagindala sa Hinigaran Medical Clinic apang ginbawian ini sang kabuhi.
1: Nakaagom sang patal nga igo sa dughan kagkilid si Francisco nga gintunaan sang iya kamatayon. Las 5:39. Sa iban pa nga balita lokal, 200,000 pesos ginpanagtag sa kada barangay sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Nakabaton sang tig 200,000 pesos nga presidential assistance ang 601 tanan ka mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental sa ginpatigayon na turnover ceremony sini nga hapon Biyernes, Hulyo 31. Nagtambong sa nasambit nga seremonya si Cabinet Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. bilang tiglawas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung sa diin pormal ginbaton ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang nasambit nga ayuda. Nagpasalamat naman si Governor Lacson sa administrasyon ni President Marcos bangod nga ang kada barangay sa probinsya ang makabaton sa tig 200,000 pesos. Nahibaloan niya ang una nga 100,000 pesos ang para sa bagong Pilipinas Barangay Scholars Program agad niya makabulig sa pag-eskwela sa mga estudyante. Samtang ang nabili nga 100,000 pesos ang pagagamiton sa mga barangay priority projects kaangay sa pagbutang sa streetlights, pagbakal sa mga kinahanglanon nga kagamitan kag mga disaster preparedness program. Nagapangabay naman si Governor Lacson sa tanan yung mga opisyal sang barangay nga kabay magamit ang nasambit na ayuda ka maintegridad, transparency kag accountability. Ini nga balitang nadulong sa Usang DDX 500 MyDC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, din si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang Bacolod noon farmers nga apektado sang RSSI, makabaton sang bulig pinansyal gikan naman sa national government. May kampiyon nga balita si KK5 Wilson Villena.
4: Ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development Office Secretary Rex Gatchalian nga makabaton sang bulig ang mga Bacolod noon nga apektado sang RSSI. Kasunod din sang iya pagbisita sa siyudad sang Bacolod agud makighinun-anon kay City Mayor Greg Gasataya. Ini ang hindi lamang para sa tag-iya sang katubuhan kundi pati man sa mga trabahante. Nagalibot na sa karon ang katapo sang Bacolod City Agriculture Office agud magpatigayon sang validation kag damage assessment sa mga apektado nga katubuhan sa Bacolod. Samtang nagapasalamat naman si Gasataya sa ahensya bangod sa kaayuhan nga gintalana para sa mga sugarcane farmer sang syudad. Para sa D3 Bayo Union Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bayo Mighty C kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa iban pa nga balita lokal, plaque of recognition ginpasidungog sang Kamankalan CSWDO sa K5 News FM. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
6: Ginpasidunggan sang Kabankalan City Social Welfare and Development Office ang K5 News FM Kabankalan sang plaque of recognition bilang stakeholders ining adlaw sang Biyernes Hulyo 31 sa Zycoland Resort. Sa pila ka tuig ang K5 News FM Kabankalan ay yara nagasuporta sa CSWDO sa taran nga operasyon ilabi na sa pagpalapnag sa mga balita kamahin sini. Ini nga pagpasidungog, kabahin sang ilang pag-apresyar kag mid-year assessment sang ahensya sa mga partner agencies kag stakeholders. Dugang pa, 41 tanan ka mga stakeholders ang ginpasidunggan. Mga katapos ang media, AFP, PNP, DILG, Red Cross, Land Bank kag iban pa. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balita lokal, Sabado night sang EB Magalona LGU nga may Only Blue Club pagatigayunon sa Public Plaza. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
7: Preparado na ang banwa sa EB Magalona sa pagatigayunon nga Sabado nights buwas nga adlaw Agosto 1 kung sanihin makakaon sa madamong nga Blue Club sa katidad nga 300 pesos o kung naginatawag nga Eat All You Can. Ginsiling ni Mayor Matt Malacon na ginpatigayon anay ang Sabado nights sa EB Magalona agud na pasanyog ang turismo pero iniigin balik sa tinutuyong ang mabuligan naman ang mga crab tickers sa banwa na nagpangatubang sumong sang krisis bangod sang pagban o kung pagdumili sa pungsod Amerika na makasunod ang taran ng mga produkto sang kasagikan sa Pilipinas. Sino pa sa kay Mayor Malacon nga 500 kilos sa blue crab na ginprepara sa mga pumuluyo para sa mga padulong sa unang adlaw sa Sabado nights mas nga adlaw na magasugod alas 5 sa hapon at alas 12 sa tugang gabi sa Public Plaza sa Banwa.
8: Next Sabado nights with a need blue crab for only 300 pesos. Magkuha kita sa blue crabs, no? Game prepare natin around 500 kilos of blue crabs. Gibakal natin for around 300 pesos. So sa ang current na value na 120 to 180, baka natin to 200 to 300 per kilo. Dayon, ginakuha ta sa lain-lain na coastal barangay. So balay, gina-deliver natin sa ano sa plaza, then distribution niya, kita na lang. And then, pero when abot sa blue crab, mayroon man kita a la carte meals, no? Pero tanan na, local mo nag-iapon.
7: Para sa D3 Bayo Evening Newscast, sinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National!
9: Balitang National!
0: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: La 5:45 kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Ginkompermar ni Ombudsman Crispin Rimulya nga ginimbisigahan na sa Office of the Ombudsman si Senator Loren Legarda kag si Batangas Representative Leandro Liveste.
2: Nakatutok ang investigasyon sa kaso nga plunder kag graft complaints sa rinimbulbado ang 10 bilyones ka pesos nga balor sa proyekto.
1: Ginpaatag ni Rimulya nga napaslawan ang kumpanya ni Liveste nga mag-provide sang solar power sa Pilipinas pinaagi sa congressional franchise nga ginhatag sang kumpanya ni Liveste.
2: Ginpalayag man ni Rimulya nga nagas o kung nagsakripisyo mga pumuluyo sa ginhimo sa mag-iloy nga senadora kag congressman marapos sa ginkuhang exclusive contracts sang solar o kung power contracts apang wala sang solar projects nga nakita.
1: Gintawag pa ni Rimulya nga ghost electricity ang nasambit nga proyekto.
2: Gimbulgar man ni Rimulya nga ginbaligya ni Legarda kag Liveste o kung Liveste ang franchise.
1: Samtang plano sa Department of Budget and Management o kung DBM na masumiter na ang 7.23 o kung trillion pesos na 2027 national budget sa Congress antes ang Agosto 14 o kung duha ka semana matapos ang State of the Nation Address o kung SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: Gin-deliver sa nga Pangulong SONA sa tinalikdan niya Hulyo 27, Lunes.
1: Sino kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, tutukan sa 2027 national budget ang mga programa, aktibidades ka mga proyekto nga magahatag sang oportunidad kagbulig sa kinanglanon sa mga Filipino agon mapasiguro ang ilang maayong nga buwas damlag.
2: Sang tinalikdan nga tuig, naglabot sa 6.793 trillion pesos ang national budget sang Pilipinas.
1: Sa iban pa nga balita, national ginpalayag sa Department of Energy o kung DOE nga posibleng mabuhinan ang presyo sang gasolina, krudo kag kerosene sa masunod nga semana apisar sang nagapadayon nga kinagamos sa Middle East.
2: Sini nga Biyernes, Hulyo 31, ginpalayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nga mabuhinan sang 80 centimos kada litro ang presyo sang gasolina samtang 50 centimos naman kada litro ang mabuhin sa presyo sang krudo.
1: Mabuhinan man ang presyo sang kerosene sa 2.30 kada litro.
2: Base naman sa datos na gin-release sa mga sources sa oil companies, yari ang posibleng mabuhin sa presyo sa mga produktong petrolyo.
1: 50 centimos tubtob piso kada litro sa bahin naman sa krudo o kung diesel.
2: Piso naman tubtob 1.50 pesos kada litro sa gasolina.
1: Sininga Lunes, mahibaluan o kung mahibaluan na kung pila ang panugutan ng estimated price adjustments sa presyo sa produktong petrolyo.
2: Mag-aumpisa ang implementasyon sa price adjustments sa Martes.
1: Sa katapusan nga balita national, wala naging panugutan ang mga estudyante sang Pook Integrated School nga magpadulong sa eskwelahan. Matapos nga naglapta ang post sa Facebook angon sa bomba nga dalon sa nasambit nga bulutuan.
2: Sang tinalikdan nga Hulyo 2, ginpasalamatan sang Pook Integrated School ang alkalde sang Kalibo Aklan nga si Joris Socro bangod sang gindonate nga metal detectors.
1: Gin-share na sambit nga post sa FB page nga Kalibo Spotted nga nagasilingan nagadala o kung magadala sang bomba ang tawo sa likod sa nasambit nga post.
2: Nakita ang FB post ala share sa gabi, Webes, Hulyo 30.
1: Biyernes ang aga, gindesisyonan sa Pook Integrated School kag-alkalde nga kanselahon ang klase.
2: Nangako naman ang alkalde sang Kalibo nga dakpo ng individual sa likod sang nasambit ng Facebook post.
1: Las 5:48.
0: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, 18 anyos nga nagvideo sang pagdinamak sa Singapore ginmultahan. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
0: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
2: Kag sa ito naman, balitang sports sa Bacolod Mascara hindi na makahampang sa MBPL 2026. Pila ka player kag coach permanently banned. May kampiyon nga balita si ka K5 Marv Aranuez.
9: Hindi na makahambang ang team Sang Bacolod Mascara sa labirin ng 2026 season Sang Maharlika Pilipinas Basketball League o kung MBPL. Bangod sa ginaligar nga game fixing, ini ang matapos malutos ang Bacolod batok sa Bulacan Cuyas sa score nga 164. Kunsa diin, wala na makapuntos ang Bacolod sa labirin nga halos 8 ka minutos sa ika-4 nga quarter. Nagpatigayon sa investigasyon ng MBPL kag nagdesisyon nga pagadumilian sa paghambang o permanently banned ang imbolbado nga mga player kag coach. Ini ang isa sa pinakamabugat nga penalidad nga ginpataw sang MBPL. Ang ginapakamalaot man ini ni Mayor Greg Gasataya kag sunod sa iya, hindi lamang nga lansang Bacolod ang nagkakaguba kundi pati ang integridad sang basketball. Ang game fixing o pagpanipula sa resulta sang hambang ang madugay na nga problema sa Pilipinas bangod sa Busta Anay. Para sa balitang sports nga gidalong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros sa K5 News FM.
10: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, free iPhone ni Ivana, wala gin baton. May kampiyon nga chika si K5, Lori Gamboa.
11: Nakibot ang content creator kag actress nga si Ivana Alawi matapos nga wala gin baton sa isa ka netizen ang iyagin panghatag nga free iPhone. Sa video nga iyagin upload sa Facebook, makita ang actress kaupod ang utod sini nga si Mona Alawi nga ginatawga ng mga followers nga ilagin pili para sa giveaway. Apang isa sa mga winner ang wala nagsabat sang tawag ni Ivana, apisar nga pila ka beses niya ay nigin pamatud-an nga hindi scam ang call. Ginpahayag man sang winner nga pagasabton lang niya ang tawag sang content creator kung kwarto na lang ang iya ihatag imbes nga ang free nga iPhone. Luwas diri, nangin masadya man ang video bangod sa malipayon nga reaksyon sang iban pa nga mga nagdaog sa giveaway. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Ano to kuno ka K5 Troy ang ihatag?
12: iPhone?
1: Ay, hindi. Mabaton lang siya kuno kung ano to?
12: Wala ko.
1: K5 Lori, ano to nga ba yan? Batunan niya lang ano kuno kung hindi.
12: Sa ano guro na? Issue na guro sang panahor. Bala na nga game. No, online gambling na bala hao.
1: Hambal gani sa mga post nga nagkakabasahan ko blaka K5 Troy. Doon ko makahayon-hayon. Kano mo tiyaga mo sino nga mga garanon sa post malanggali ko nun iba na magkinitala ito sa diba? Comment section.
12: Kung hindi ka mo yung magbaton, yun din okay. Di ka mo hindi malaya open. Giramon kamot.
1: Sa iban bala, helpful ina.
12: Uh-huh.
1: Oo. Team, ang iban team may mga justification man sila ka K5 Troy nga tihalin sa sugal. Pero ang intention, I don't know lang, K5 Troy, no? Mga intention ng makabulig, pero ti...
12: It's the thought that counts.
1: May kilala ko to ganin, nag-comment man to, kita ko ganin.
12: Kita ko man, pero ko same ta.
1: Nagkita ko to nag-comment.
12: Sa newsroom, lang siya ka tiner.
1: Hoy, grabe ka mo.
12: Oh, so sad.
1: Damo lang comment sa Facebook post ni, ano, ni Ivana Alawi. Tapos hindi nyo lang pagbatunon.
12: Ako doon tayo na naging kumag-comment. Kaya doon wala naging akon nga, my phone 15.

0: Oo, di ba sa una? Pila to kali sa una?
1: Doon ka 50 lang.
0: 50, tapos nagdugaw naman sila. Kaya doon nag-additional sila sa another nga iPhone.
1: Latest pa na ano? Ng iPhone?
0: Oh, tapos matian ko na may 18 ko na.
1: Wow, to
0: on. May 18 na di ba lahaw? I don't know lang.
1: Hindi iPad na na.
0: Basilain lang to, guro. 17 ang pinaka-latest ni Red, di ba lang?
1: Doon 16, doon ka na pangatag yan, no?
0: Oo. Doon may 17 man.
1: Ay, wow. Oo,
0: doon may 17.
1: Pati makomment na ko ni E.
0: Gani, may 17 siya nga ginapanghatag. Tapos, di ba sa subong ng September, managuha naman ng 18.
1: Oh, ate, ba siya mo naman na next?
0: Oo. Baka
1: tige
0: naman.
1: Tige, damo, mag-i-shabi viewers, 6 subscribers, no?
0: Oo. Iba na.
1: Baka naman.
0: Baka naman. Joke-joke lang na amon, mga ka-K5, ah. Kung ano man yung mga rason to sang kung ano man ang rason sang wala nagbaton kay respetuhon ta na kay
1: kami mabaton
0: kay may mga kondisyon ni saya sa iyang nga kaugalingon di ba la
1: correct
0: oo ti ay happy weekend sa inyo tanan mga ka K5 happy Sabbath kita rin naman kita sa masunod nga Domingo. Mga ka-K5, amuya itong dalag ko ang mga balita sa mga Biyernes, Hulyo 31, tuig 2026.
1: Bantayan naman sa adlaw sang Domingo, panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
0: Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Kag ako naman si ka-K5 Troy Lawrence Basa.
0: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong agabi sa mga tanan, mga otoran, mga biyanan, tanan ng mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan ng mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong agabi sa tanan. Sa gapon, kamusta ang tanan naton ng mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kadaadlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mas nalipo ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sanalipong ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bawat pamilya na pagkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong manalang mga salita namin talakayin at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kuturang kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisuryahan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatun-an sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gin-create si Lucifer na nangin satanas. So,

0: ang pagtuong subong, ang semanal na pagkusisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Isa ini kay Longgong Abortion sa atong weekly Sabbath School lesson na ginatunan sa bilog ng mga iglesia sa bilog ng kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong naman masunsun na host sa siningat ng programang Pagtuong Subong. Ginadala ini sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church dere sa Alegria Murcia, Negros Occidental Philippines. Ari na hotran ng atong mga bisita, atong mga resource persons. Ako nung napakalala sa inyo si Ma'am Sheila Joy Samihon Hangit, mga kauturan, formerly isa siya sa atong ng mga professors dere sa School of Account Business and Accountancy. Apang tungod sa buluatong sa Ginoo, si Ma'am Sheila Joy, siya na ang atong na associate treasurer sa aton nga bag-ong union nga ara sa Iloilo City, ang West Central Philippine Union Mission. Isa siya kasipe mga kontran. Ma'am Joy, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor. Kag sa aton mga tagpalamati, mayang adlaw sa inyo tanan. Kabay pa ang Ginoo, padayon nga nagapanalangin, kag nagapadasig sa kada isa sa aton. Kay ang giaton Ginoo, malapit na nagin magkari.
0: Yes. Ma'am Joy, malaman sila, every time you come, nagadulog-duwara blang kadasig kay di sa inyo magapadasig sa atin, magapadasig sa atin. And that's right. That's one thing I discovered every time you come and be with us. Yes, Pastor Christopher Berian Luaya, originally from Biliran, Otra. Apang kanamin, masaya maginalong ko. Isa siya sa ating mga professors diri sa aton nga School of Theology diri sa CPAC, mga kautuan. Pastor Chris, mayang adlaw sa inyo.
2: Mayang adlaw, Pastor Tomado, kag Ma'am Sheila, kasatanan ng mga naga subaybay na kasunod sa sining ang programa. Kabay pa nga ini nga episode subong, may madamo na naman kita nga magkuha kautuan.
0: Yes, and that's correct. Damo, di kita sa magkuha, mga kautuan. All to the glory of God. Lection 5 para sa Hulyo 20. 5-31. Mga muyo kita na yung mga tuntunan. Sa hindi pa si Ma'am Sheila Richard magbasa sa aton sa tsara niya teksto. Amay namon ng langit nun, nagpasalamat kami nga ikaw po namon sa sinig ng Tiyon. Obdi kami, bendisyon ni Pakamayua, ininga pagtuon karon upod sa pagkapakabalaan kagpakigupod sa balaan ng Espiritu sa ngalan ni Ginoong Isus ng Amon Manonobos. Amen.
1: Amen. So, ang aton nga teksto, subong simana, makita sa 1 Corinto 10:31. Naghambal dire, gani bisan magkaon kamo o kon nagainom, o kon bisan ano ang inyo ginahimo, himuha ang tanan sa kahimayaan sang Diyos.
0: Yes. Amen. And that's it. Kanami sa atong teksta, sa naligan nga si Mana, Ma'am Sheila and Pastor Chris, ang atong naging tunan is about immorality, sexuality. Kagpisang doa pa yun kasi Mana, ang pagbahin-bahin, gitawag na itong klex sa English nga word. Pero actually, ang simple nga English ito is faction. Because why there is faction in the church? Panahon ni Pablo, labi na sa mga tag-Corinto, because they believe on wisdom. Ang halos na lang kada isa alam, hindi magpalupig sa
2: alam.
0: Ang nabulay. Ang contention dito is the wisdom of men versus the wisdom of God. Ang wisdom sa Ginoo, simple lang. Hindi gani makadama ka. Hindi mapatiyan. Kaya ang Diyos nga maalam, nagpanaog, nagpakamatay. Yes, Ma'am Sheila Joy. Ano ang atong ginapabot sa sininga simana? Sining atong nga lection, all to the glory of God.
1: Ang ako nang dali nga observation no, sa atong nga lesson, nga actually sa una-una, sa nagbasa ko, Pastor, all to the glory of God. Pero yung kinistoryahan niya is about sexual immorality and idolatry. So, sa nagbasa ko further sa opening sa atong nga lesson, na-realize ko, Pastor, no, nga related, kung baga we can discuss the topics as one, ang makumparagin natin ng idolatry kag ang immorality, sexual immorality. Kag nagpanday kung hamba ko, because God is very relational. So, He allows us to experience relationship para maintindihan ta kung nga ang gusto sa Ginoo na nga siya gid, siya lang gid. Wala na sang iban. So, aton makita diri mga kauturan, masalagan kita sa storya sang issues sang idolatry and also with sexual immorality sa aton nga lesson sa
0: buhi. Yes, and that's correct. Pastor Chris.
2: Ako man nakita diri pastor sang akong ginabasa ang introduction sa aton nga leksyon. Panguna-una ko nga ining idolatry is very related to sexual immorality kaysa ilang panahon. Once nga you are an idolater, nag-associate ina sang mga temple rites, mga prostitute.
0: Yes.
2: So, related kayo ba ang ano? Pero at this time, we will study sang ginatawag na idolatry in our context. Basi, mag-stick lang ba na ang mga tao na idolatry, amo-amon-amoni, pero
0: pagsimba sa Diyos.
2: Pero at this time, mahibaloan natin na idols can be anywhere. Okay. Ato na nga discussan
0: natin. Yes, yeah, that's correct. Yeah. So, ini na si Manang Otra, nasintro lang sa dua. Ang pagsimba sa Diyos, sa English ng word idolatry, kagang sexual immorality, kaya rampantin sa ilang ng panahon. And sa imo ginabalgi na Pastor Chris, sa imo wala pa takasugod, ina, true man today, ma'am. Matulog man sa subong. So, ang experience ni Pablo sa mga taga-Corinto, sa simbahan sang Corinto, is just exactly the same with us. Idolatry, maybe hindi ganun ang form like Ben Sauna, but we have still idolatry present today. Yes, and that's what we will be learning now. Knowledge versus love. Balik ko sa inyo, Pastor Chris. Yes.
2: Grabe ni nga, kuan, title. Knowledge versus love.
1: Versus love.
2: Para sa akong Pastor, Ma'am Sheila, knowledgeable, it is good to be knowledgeable.
1: Yes.
2: Wala man problema ang maalam ka. Pero ang problema kung knowledgeable ka, wala kang gugma.
0: Yeah.
2: So kinahanglan mahangpan natin ano ang problema diri sa sining kuhan, sining 1 Corinthians 8 verses 1 to 13. May ginatawag galit diri Pastor strong kag weak nga mga tao. Grabe si Pablo pa ng pangalan sa ilang strong ni siya, weak ni siya. Ang mga strong nga mga tao galit, inang knowledgeable sila about sa ginatawagan non-existence of other gods. Kag amo to ang naghatag sa ila right na magkaon sa bisan ano.
0: Bisan ano.
2: Oo. Pero atong mga weak, inang nagakasandad sila sa ginahimu sa mga strong. Pero itong atong mga knowledgeable, nag-insi sila nga, sawayon yung kami nga. We know, kabano kami nga, wala man na, ang non-existence man ang magino, useless na siya, wala na siya pulos. Pero ang problema kali Pastor, nagakasandad ang mga weak sa ginahimu sa mga strong.
0: Yes, ang mga hindi mabakod.
2: Yeah. So ano ang choice ta?
0: Yeah.
2: Diin ang gugma, di na gugma sina kung i-impose mo lang imong knowledge.
0: Yes.
2: So kung untatan mo ang pagkaon for the sake nga hindi sila masandad, that is love. May concern ka sa ila.
0: May concern ka sa ila. Wala gugma kay they don't have concern.
2: Oh.
0: Ang ila lang gugalay mo ng ilang ginabusog. Paayawan, bahala ka muna kung ano ka mo yan. Yes, Ma'am Sheila.
1: Kung atang tanawan, Pastor, no, na-realize ko gid nga, hindi gid tayo halin sa unggoy. Hindi gid na to, the evolution, it's because the same struggle they have in the past, it's the same struggle that we have today. Daw mo na bala? So, pag-abot na rin, knowledge, it's still gapon, Pastor, sa aton. It's the same struggle that we have. So, subong, biblically, natagnagid man ang mag-increase ang knowledge, gaalam, gid man ang mga tao. Pero kung wala sang gugma, amo nang baldigan ni Paul. Gin-address gid ni Paul ang iyong concern about the lack of unity that misuse of knowledge cause. Kumbaga, ano ang resulta sang wala sang unity kag hindi maayo nga paggamit sang kaalam. Ano man mo sining resulta sa aton? So kung aton tanawon, kung maalamon ka Pastor, kung wala ka gugma, you can destroy a lot of people. May nabasa ko ganing article nga ang nag-lead to bala sa Vietnam War, ang nag-cause sino nag-invento sining mga weapons for mass destruction, they have knowledge. Dami na bala, but there's no love. Dami na bala. Sa ato naman niya, sa ibutang ko sa akong practical na panghuna-huna, no, sa ato nga iglesia, kung may maalamon, Pastor, puno sang kaalam, edukado, Pastor, wala takabalo kung ano kalawig ang title. Pero, kung atong tanawin, sa sulod sa iglesia, the more nga damo sa maalam, Pastor, the more nga damo ang balong kagina, Pastor, faction. Wala sang paghiniusa.
0: Kaya hindi mo pa daw ginusa.
1: Oh, siyempre mas bright ko yan sa iyo. Daw mo na bala. So, dito sa time ni Polya, ang ilagi na baisan, pinaagi sa pagkaon sa mga idols. So, naman sa atin, lain naman ang ginabaisan. Pero same issue.
0: The same thing.
1: Wala ka nag-evolve. Yeah. Wala na nag-evolve. Amo, nagigihapon ang ginabaisan. So, kung atin tanawin, ang kaalam na puno sang arrogance, Pastor, magdala lang gid ina sang division kagamu sa sulod sang aton iglesia. Pero ang matuod na kaalam ng haba siya, they arise only when one loves God and is known by Him. So ang matuod gal, ang humble to sa nagligad pag inaton nga mga lessons, no, nga ang kalibutan nga kaalam kaabuangan lang gid ina tanan. Ang matuod gali nga, ako malain gali nga, no, wisdom, Pastor, ang matuod-tuod nga kaalam is na nabatsyagan mo ang gugmas ang Ginoo, ginashare mo ang gugmas ang Ginoo, tumod na kilala mo kung sino ang imo ang Ginoo. So, amo na sa akin.
2: Yeah, Pastor, may sila sang, ano, para mag-guide man ko sa, para sa dasal nga topic. Mm-hmm. Ang gina-emphasize ni Paul Lirey, kagsang 1 Corinthians 8:1-13, yun ang self-denial, itong mga self-denial. Okay, meaning, if you are knowledgeable, kagusto mo inaipakita na may gugma, kinahanglan may self-denial ka na himuon. Hindi mo i-impose ang imong knowledge na mas kinahanglan sundon ka kay ikaw ang knowledgeable sa ina. Hindi. Kinahanglan, may self-denial. Kung makapasandad na sa imo isig katawo, atong mga week, makapasandad, hindi pag imuha. I-deny na lang imong self. Amo na dire daw ko nakita
3: this one,
2: for the sake of others.
3: Yeah. Kanami patani, but we don't have much time. Sa Monday, Ma'am Sheila, balik ko sa selfless love. Ano niya ang punto ni Pablo nga? Nga, mention na rin nga, selfless love.
1: So, naunahan na ito ni Pastor.
2: Ah, okay.
1: Nga, naghambal siya dito nga, ang kaalam nga wala sang gugma. Actually, maghambal pagid, wala pulos.
2: Mm-hmm.
1: Kung ang imo kaalam, nag-serve lang sa imo kaugalingon, wala ina sang pulos.
2: Mm-hmm.
1: So, kung atong tanawin din sa istorya ni Paul, no, selfless. Yeah. Meaning, ang matutuod ng gugma, Pastor, wala nagatanaw sa imo benefits.
3: Correct.
1: Diba?
3: The right word, benefits.
1: Oo, kundi nagatanaw ka muna sa well-being sang iban. Ang example natin sa gugma, Pastor, si Kristo, He died. Gibiyaan niyang tanan niyang glory sa langit tungod sa gugma. That's the only reason, diba? Nga nagpakamatay ang ating Ginoo. So, sa dari naman niya, gina-discuss naman ni Paul, no, nga si Paul, he called himself an apostle. Ang meaning ko na sa apostle is the one sent.
3: Yes.
1: Diba? So, gin-send ang isa ka disipulo ko, no, nag-aupod siya sa a teacher, a student, or a learner. Pero ang apostle, he was already sent away.
3: Yeah.
1: Daw mo na ang story ni Paul dere. Pero kung tanawon, dira pa lang, Pastor, grabe na nga sakripisyo. Grabe na nga self-denial, Pastor. Bibiyaan mong imo comfort kung tanawon natin. Si Paul, tani sumbud ni siya sa mga leaders ng Israel sa iya panahon sang una. Pero gibiyaan niya na tanan. Pero kung atong pagbasahon, dagdamo ni pamangkot si Paul. No, damo siya dere pamangkot. Sa 1 Corinthians chapter 9 verses 1-6, mga kauturan. Kaya ang first niya dari nga gi-discuss is about to eat and drink. So, wala ko sang right?
3: Yeah.
1: Nga magkaon? Kag mag-inom? Yeah. Kaya ako na, kung mga pastor, nag-sakripisyo na ko, selfless na ko, hindi na ko magkaon.
2: Assistance. Wala sang assistance.
1: Yes,
2: wala ko, bala right, ma.
1: Oo, wala na ko, bala right?
3: Yeah, sige, ma. Okay.
1: So, na pastor, no, sa aton mga kauturan, no, ang aton mga magbubuhat, nag-kinahanglan gid sa aton nga suporta. Kung kisa, pastor, daw-daw mo na niya ako nahatag. Tama na. Pero kung atong tanawin.
3: Pwede naisip na mo.
1: Oo. Pero kung atong huna-hunaon, ang Ginoo nga nagapakaon, kagapainom sa atong kadaadlaw, what a privilege. Tama na bala. So ang atong magbubuhat, nagakinahanglan man sa atong suporta. Kagari pag nag-discuss pag-disipol, no, nga, kung tani kung may insakto nga suporta, Kag hindi gid naton pwede nga ikaw may mga kabataan ka na hindi ka na mag-participate. So kanami kit personal nga experience ni Paul ang gidala niya. Gipagintaga niya bala sa gipakita niya sa mga kauturan kung ano ang matuod-tuod nga selfless love. Hindi galibot sa ganun pastong hindi ka na magkaon. Kasi sa mga monk bala pastor nga wala nagkakaon. So tungod sa gugma hindi gali ina amo ang definition sang selfless nga gugma. Ikaw na dugma.
2: Ako na masiling kinaamba na minimum sila ang ano, ang ako masiling diri nga kabay kita mangin pareho sa kay Pablo nga example of self-denial.
3: Yeah. Mm. Wala nang asawa. Wala nang claim sa iyang sulba.
1: Oh. Gani.
3: Yeah. Oh. Iban pa ang mga benefits. Mm. Kag ang iyagini mo, ginsuporta iyang
1: magaling.
3: By tent making. Mm. Ang tent making na siya, hindi ginadako na classes.
1: Income.
3: Ng income. So, kaya budlay na ang tent mo.
2: Kag nag-aobra siya, more than 8 hours a day pa. Wala siya naga...
1: Wala siya ga-reklamo.
3: Para lang na masuporta yung rin. Because he don't want to bother the brethren nga mag-support siya. Abong ka namin.
2: Namin akong...
3: That is one of the self-denials ni Paul. Selfless.
2: Mangin pareho tani ang mga kautoran. Kita kag mga kautoran.
1: Gani, ang atan nga kabuhi. Mga parehas kay Pablo.
3: Pastor Chris, balik ko sa imo sa Tuesday, learning from the past. Ano na yung ginabot sa lingaw ni Pablo dali sa mga naglilikan?
2: Actually, gusto dalo ni... ni Pablo ang punto sa ila. Ito mga experience blas ng mga Israelites ang una.
1: Mm-hmm.
2: Nga bisan ang tanan nga privileges ara na sa Israel.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang ila nga ang ila ang mga tao sunod pa diri never people nevertheless desired evil things. Ara na. Sa ang Israel sa una ara na provided na sila pero may I do not close gihapon ang iban ng mga amo na bala diri sa experience man nila diri nga provided na sila ara na ang Ginoo pero nga
3: hindi gihapon kontento still la wanting for something
2: ang idolatry pastor grabe gina nga butsi kun ang tawagan isa na rival rival gina sa Ginoo from the Old Testament times until Paul's time and until even our time.
1: Yes.
3: Amugani na, number one, you know, thou shalt have no other
1: gods before me.
2: Jealous ang Ginoo sa mga idols.
3: Idols. Okay, para, hindi, ari na gid ko, among sakto siling mo kina, ari na gid ko ang Israel, so na ara na gid, kompleto na, may mana, everything. Still looking for other gods. Yes, ma'am, siya.
1: So, insakto gini pastor no nga amo ko gani sa beginning sa opening gi compare ang marriage okay ang sexual immorality kag ang idolatry nga balto gani ni hambag si Paul nga kung pwede ang hindi na mangasawa pero because of sexual immorality ang isa ka asawa may isa ka lang kabana kag ang isa kabana isa lang man ka asawa pastor because outside that that will be
2: adultery.
1: So ang idolatry man gali pastor you serve other gods aside from God. So kag many times aton mga lesson gina-compare ang aton relasyon sa Ginoo pastor dumduman mo like husbands and wife. 'Di ba? As long as your husband or your wife is alive, you are bound together as one. So hambal ko Ginoo ang aton Ginoo, he is our husband. We must be loyal to him pastor because mo gani nga nga hindi kita kapangita sang other gods because our God is never dead. Diba? You will just free to marry someone kung napatay mo ba na or imo asawa. Pero aton Ginoo hindi mapatay. So meaning, we are to be loyal to our God as long as
2: we live. Wala rason nga may Dios.
1: Yeah. Wala gitsang rason.
2: Kaya ang Ginoo wala man, di man siya mapatay. Si Kristo napatay.
1: Pero nabuhi siya.
3: Ma'am Sheila, balik ko sa imo blato, yung mga husband and wife. As long as the both shall live, will be one. Sibagay gani, aton asawa, aton bana, hindi na perfect.
1: Gani. Exacto, pastor.
3: Whereas God is perfect.
1: Yes.
3: Nga nung makita pa kita sa ibang, pwede may rason kita, kung rason talang, nga makita kita, ibang bana, ibang asawa. Kahit hindi na sila perfecto, may ara na sila ng mga shortcomings. So, that might be our good reason to look for someone. But yet, as Christians, we don't want to do that.
2: Okay.
3: How much more with God.
2: Mm.
3: Nga perfecto, nga walang gitay kasaway, Pastor Chris.
2: Mm. Ang ako lang diri, Pastor, may pamangkot lang ko para sa itong mga kauturan nga nagasunod man sa aton. Are we learning from the past?
1: Mm-hmm.
2: History. Okay. Ang ulang na ako nga...
3: Yes, naman. And that's correct. Mm. Because ang istorya is the best lesson. Mm. Ang itong mga experience is the best lesson na ito. Mm. Ngaton makan. And then we don't have any alibis anymore because naitabo na sa ila.
1: Mm-hmm.
3: May tani kung why naitabo te para sa akong sumo. But because it happened to them, mm-hmm. we don't have any reason nga matabo liwat sa ito. Mm-hmm. Ma'am Sheila, warning against idolatry.
1: So, warning against idolatry, no? Makita gin natin actually ang resulta sa idolatry. Bisan sa aton konsepto subong pastor, kalabanan ng mga kabataan, pastor, ng problema sa sosyedad, they comes from broken family.
2: Mm.
1: Diba? So, amo niyang resulta sa hindi matutong ng pag-updanay sa sulod sa panimalay. Kag ano man ang resulta kung hindi kita matutong sa aton relasyon sa Ginoo? Kung atong tanawon may story di gani nga in a day pila pastor ang napatay gi recall ni Paul to 23,000 fell 23,000 nagkalapatay hindi tungod sa linog pero tungod sa sexual immorality nga natabo sa camp sa Israel during sa time ni Moses. Diba? So dako nga problema. Kumbaga siguro na at the moment the pleasure is good.
2: Mm.
1: But the outcome is always bitter, yes. Pastor.
3: Amo kina premiya. Amo na every time I have the opportunity to speak with the young people. Mm-hmm. Nami ni siya pero after sina grabe
1: ka bait.
3: So grabe ka bait ang
1: magyan
3: kagin mo maalgom. Yes, di ab sa mga.
1: Kag ang ginatudlo gid diri ni Paul no nga God requires wholehearted loyalty.
2: Mm.
1: Kay kung hindi kita maging loyal, Pastor, ginapasakitan, nagingid nato ng aton nga kaugalingon. Mm-hmm. Daw mo na bala. So, it is for our own good. Hindi ya selfish ang Ginoo nga nagamba siya nga ako lang gid ang simbahon mo. Hindi tungod kay selfish siya, pero tungod kabalo siya nga kung magpalayo ka sa akon, wala kagid sang may maayo nga madangtan.
2: Mm-hmm.
1: Kag amo na ning warning sa Ginoo, damo na gid siya gisulat, pero amo na sa sunod nga ano, Pastor, makita naton paano naton ni ma-overcome. Yeah. Mga kaluyahan.
3: Yeah. Pastor, naton nga Wednesday speak about
2: gusto ko
3: offered food to idols.
2: Gusto ko sabton, Pastor, ang question nga why must we flee from idolatry? Mm-hmm. Atin andan magpalagyo kita sini or atin ilikawan ta ini. May tatlo ako diri nga aras sa akong list. Unang rason, why? Because idolatry robs God of the worship He alone deserves.
1: Mm-hmm.
2: Pagsimbataning para lang sa Ginoo, nahatag sa iban.
3: Nakawat.
2: Nakawat. Mm-hmm. Ikaduha, it creates fellowship with the demonic forces.
3: Grabe.
1: Mm-hmm.
2: Just imagine you are worshiping other gods. So sino mga ukulo ng mga panulay?
3: Mm-hmm.
2: Oh, pag ikatatlo, it provokes God's jealousy. God is a jealous God. So, amo na ang ako ng sabat nga, why must we flee from idolatry?
3: Mm-hmm. Yes, mm-hmm. And that's correct. Pwede, kanami, Pastor, akon pa pwede madugangan. Mm-hmm. Yes. Nga, ang amon to kayo na, strong and weak.
1: And weak.
3: Mm-hmm. Oo, te, kakaon ka, okay. Wala na sa imo yan, kaya okay lang na.
2: Mm-hmm.
3: Pero ang katanaw sa imo yan, maafektado kin.
2: Mm-hmm.
3: Because they are looking at you as models.
2: Mm-hmm.
1: Yes. So, both yung ganun, yes. Pastor, no? Kung idolatrous kita, hindi lang aton kaugalingon aton ginaguba,
3: yeah.
1: Pati ang mga tao nga gatudok sa aton.
3: Sa aton. Nati sila ni Paul, pwede nga sa inyo balay makaon ka mo sina. Pero hindi ka mo yung makapudupod sa guwa nga makita na sang katawan. Sabi na magkaon-kaon sa mga gin-offer dito sa mga idols. Pwede pero hindi ginatong buhat tumbisan sa sulod sa balay. Ara kabataan ta, ara pamilya ta kita. Now, they are belong to the weak group. Yeah. Wala na dito kita tayo ng lapit na lang gil.
1: Mm-hmm.
3: Ang atong nga overcoming idolatry. Ano mga punto na?
1: It's been a struggle since from the very beginning, Pastor. No? Sa Garden of Eden pa lang. Hambal na sa Ginoo. Hindi gani. Pero, stay, kabalota sa story. Kung anong natabo. Sa time ni Moses, hindi gani. Diba? So, I'm going to say that the spirit is willing but the flesh is very, very weak. So, pero naghatag diri si Paul sang solusyon sa aton problema, Pastor. Paano naton ma-overcome ang aton tendency to commit idolatry or sexual immorality? Diba? Ang hambang diri, sa first pala nga sentence, Pastor, I think I was na-caught up na gigo sa first nga sentence nga naghambal siya diri nga, love for God keeps one safe from idolatry.
2: Mm-hmm.
1: It's love that bound us with God and sa aton nga not to commit sexual immorality in our marriage. So, buting ganun, many times we are putting aside our love sa Ginoo.
2: Mm-hmm.
1: Ang unang tendency, kung wala ang gugma sa Ginoo sa aton Pastor, dali lang ganyan magpakasala.
3: Yeah, and that's correct. Bisan sa karon sa aton ng mga kapanahon.
1: Mm-hmm.
3: Kung wala ka gugma sa imo asawa, ma'am, kasi nga ugma, madintintar kayo sa iba niya. Oo. Maano ka gijay, kiti, mas, bulbatan on, maayong lawas. So, patan on. Kung wala kaya sa dako, nag-gugma sa imo asawa, I tell you, and then above all, love.
1: For God.
3: Amo lang ni tangan nga problema kay presenter ni Pablo, just one solution. Love. God. Yes, Pastor.
2: So, may duha ka direction ang love, Pastor, according sa Bible. Ang Ten Commandments, summarize sa inyos sa New Testament sa duha.
1: Mm-hmm.
2: Ang una nga direction is vertical love direction. Love God.
3: Mm-hmm.
2: Kagang ika duha nga direction is
1: horizontal.
2: So, loving God is, love is not only expressed vertically, but also it is to be expressed horizontally.
1: Mm-hmm.
2: So, hindi makumplito ang gugma kung hasta ka lang sa tao nang gugma sa Ginoo, wala ka.
3: Mm-hmm.
2: Kag hindi man kumpleto ang gugma kung sa Ginoo ka lang magkuan ka sa tao wala ka lang kaya gugma. So ang solusyon to idolatry is love. Amo na ang pinaka kuan gyud sa atong
3: solution.
1: And also, Pastor, we cannot really give glory to God kung wala ang gugma sa Ginoo sa aton. Kung sa akon siguro nga illustration, Pastor, nga the love of God, do person ka ako, Pastor, kung ang ugat wala sa duta, hindi gid na mamunga, mapatay gid na. So una gid siguro ang aton nga relasyon sa Ginoo dapat founded gid. And that's the only time we can learn to love our brethren. Kay kung hindi gid kita mamunga, kung hindi kita connected sa gugma sa Ginoo.
3: And that's the first gid, ma'am, sa ako nakita, ang gugma gid sa Ginoo.
1: Mm-hmm.
3: And then after that, it will spread out.
1: Mm-hmm.
3: Oh. Pastor Chris, last word nino.
2: Ako nga last word, Pastor, is himuon na gina ito ng tanan sa kahimayaan sa Ginoo. Ang mulang gina ang bili ni Paul sa iyang na time kag para man sa atong na time. 1 Corinthians, ito na teksto mga panaton. 1 Corinthians 10:31.
3: Ma'am Shea, last
1: word. So, sininga, Pastor, nga lesson, no? Ako nang ginatunan ang kabugaton sang love. Kung tanaw naton, we can never give glory to God kung wala ang gugma sang Ginoo sa aton tagipusoon. Kag ang experience ni Paul, it's impossible nga ma-overcome niya to tanan kung hindi tungod, Pastor, sa iya gugma sang Ginoo. Kag ang kanami kay Paul, no? Tungod kay nabatsyagan niya gid ang gugma sang Ginoo, hindi niya mapugnan ang yakaugalingon niya i-share ini sa iban niya tao. Kag imagine nun, gina-imagine ko, nag-anong gisakyan ni Paul sa iya pag-missionary journey, Pastor? Wala siya sa lakyan. Tama na bala? Kag, ang gini dapat nga, ang gugma sa Ginoo, kabay pa nga mag-cover sa aton tanan. And if ang gugma sa Ginoo nag-cover sa aton, wala gid ka home si Satanas sa aton kabuhi, Pastor. And we will be protected sa damo nga mga possible struggle, hindi siling atawhay nga kabuhi, pero ang mga paghinusol bala tungod sa ato, Paul never regrets sa tanan niya decision sa kabuhi. So I hope, mga kauturan, nga ang gugma sang Ginoo magagiya gid sa aton tanan, kag maga-cover sa aton mga kinabuhi. Agudto nga ang aton kabuhi mahimo gid nga blessing kundi bisan diin man kita, Pastor. Kag makhatag kita himaya sa Ginoo.
3: Yes, amen. And that's it. Mga kauturan, si Pablo bala, kung sa atong sumong pastor siya sa Iglesia San Corinto, grabe ang iyang lagyan sa Corinto.
1: Mm-hmm.
3: Kag sa iya, ma'am Sheila, Pastor Chris, ang iya personal nga lagyan sa pagtawag sa Ginoo sa iya, ginabato siya, ginabiyaybiya siya, ginpriso siya, ginhanod siya, kapila sila malunod, yet ang iyang conclusion, all to the glory of God.
1: Amen.
3: Everything, tanani nga mga problema, tanani nga mga nga mga challenges nga aton magyan sa sulod sa iglesia, bisan sa aton panimalay. It's all about God, our love to God, and everything for the glory of God. Sa hindi pa si Pastor Chris Mangamuyo, salamat kay Dr. Erwin and Ruda Hardinico, Ma'am Evelyn and Sir Herbert Camoni, Fee Midon and Ido Vandes, Julius Junjun Luciano and Ma'am Goldie Jolie Jr., Dr. Herbert and Norber and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilimer, Jimmy Trino and Annie Trino Perdido, Antipas Piedad, Ladel Labalang Gascon, Marlo Bell Hiruta Lorin, Pastor and Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong Ilin Barbasa. Ang Diyos magapakamayo sa amon ng mga sponsors. Yes, Pastor.
2: Magapangamuyo kita, amay nga langit noon, sining mga tinion kami nagapasalamat sa imo nga dako nga bugay sa tagsa-tagsa sa amon. Kaya nakahimo kami sa sining pagtuon, sining leksyon. Kabay pa o Diyos, marimayan kami nga ang amon nga kabuhi kinahanglan para sa imo nga kahimayaan, tanan para sa imo kadayawan. Amon ginasalig ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen.
1: Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.